0: bang ibang tinitingnan ng mga estudyante na posibleng kasama o kausap nitong batang ito?
1: Mayroon pong sinasagawang tracing po. Halimbawa, kung may mga group chat ito, kung sino yung mga kaibigan, at kung may group chat, ano yung mga conversation, para po, kagaya po nung nangyari na sa Tolosa at doon din sa Tacloban, nakita na mayroong posibleng may spread yung violence beyond the school doon sa San Jose. Kaya po, ganito po, pag may mga nahuli yan, kaagad po nating pinag-uutos na tingnan yung mga conversation at yung mga group chat nito mga kabataan na to. At tinitingnan po natin kung may posibilidad po ba na hindi lang doon sa school ngayon yung plano.
0: Gaya po ba ito nun sa Batangas na may kumalat mo ng information online, kaya po napigilan yung possible attack?
1: Parang may kaparehas po siya na angulo po sa mga kabataan natin ngayon na nasawata dahil sa may advance information na nakuha at napigilan yung posibleng krimen sa loob ng school.
0: Meron pa pong isang insidente bukod po dyan sa Cavite. Sa Negros Occidental, ito naman pong nangyari sa Escalante National High School. ASEC, ano naman po ito?
1: Halos po similar po yung pattern ng mga nakikita natin sa mga nangyayari sa school natin. Parang gumagaya yung ibang mga estudyante. Kasi ang nakita namin na yung Chacha, na parang yung iba, yung mga sumunod na hindi naman pala makukulong yung bata, below 15. So parang na-emboldened pa yung iba. Kaya nga po, pinaiigting natin po talaga ang role ng parents ngayon sa pag-aaral ng kanilang mga kabataan. Lalo na yung nasa edad na gano'n, nasa grade 11 pababa, grade 12, nakikita po natin na malaki po yung role ng parents para mapigilan yung mga makita natin or advance information na mayroon na itong mga signs na makikita sa mga kabataan.
0: Oo, so same din po itong sa Escalante National High School. Ito pong sa Negros Occidental, Baril din po yung nahuli. Grade 10 student din po ba ito? At nasa kustudiya na din ang DSWD, yung mga bata?
1: Opo. Yun nga lang, DJ, medyo pag hindi pa galing sa pulisya yung report, medyo
0: double check namin
1: kasi alam mo yung siyempre mga kabataan to, yung data privacy at iba pa. But of course, binibigyan po namin ito ng agarang pansin dahil nga po ang ating kalihim ay lubha pong nababahala sa ating sa mga nangyayari ngayon. Sunod-sunod na po halos araw-araw mayroon pong nahuhuli.
0: Oo. So ASEC, kayo na po mismong nagbanggit, tila parang nagkakaroon ng panggagaya or yung tawag nga po copycat effect doon sa nangyari copycat o nakita doon sa Tacloban shooting. Paano po? Anong planong gawin ng DepEd dito? Ano pong solusyon dyan?
1: Una po, pinaiigting namin yung kasi in place naman po ang mga pulisya natin. Lalo na yung ating una, yung ating anti-bullying act, yung bago po yung release na IRR nito. Pangalawa po, nag-issue po tayo ng ensuring inclusive and motivating school environment. At pangatlo po yung ating child protection policy. So ito po ay in place na. Tinitingnan namin na saan po yung mga weak points ng implementation ng mga pulisya namin at para matapalan po ng intervention ng national government. At pinag-iigtin po natin yung reorientation po ng ating mga teachers, ng ating mga principal tungkol dito sa mga pulisya ito. Baka naman po may mga bagay na hindi nila gaanong napapansin at hindi nai-implement ang maayos yung ating mga pulisya. At sinabi ko na nga rin, DJ Chacha, na yung parents po, tinitingnan namin po, naglabas po tayo ng isang pulisya at direktiba. Ang ating kalihim na yung Kaagapay program na parang gusto natin i-rekindle yung role ng parents dito sa mga nangyayari ngayon. Dahil nga po, first and foremost, kaya lang naming tingnan kung ano nangyayari sa loob ng school habang nasa loob sila ng school. Pag lumabas na sila, halos po wala na kaming control sa mga kabataan ngayon. So, kahit po yung screen time ng mga bata, pwede naming ipagbawal yung paggamit ng ng ano ng mga gadget sa loob ng klase habang may pag-aaral, pero kapag paglabas nila, back to screen time sila. So dito po talaga kailangan po natin ng buong komunidad ang kasama po yung parents, lalo na po DJ.
0: Oo. Nag-uusap po ba ngayon ng DepEd kung kinakailangan na ba maglabas ng official protocol kung sakali man po na may report na sa isang school ay may possible threat or ganito? Kasi kung ito rin po yung napapanood agad ng mga bata sa mga balita, baka malaki din yung posibilidad dahil nakikita nila agad, baka mas lalong dumami ang gumaya. Paano po ba ang gagawin natin dito?
1: Well, tinitingnan po namin yung mga angulo. For example, ang sinasabi namin is that para maiwasan itong copycat, syempre kailangan po natin yung advance information, yung preventive, lalo na in coordination with the PNP. So yung intel po, intel gathering, lalo na sa mga social media, yung sa Tolosa po, dahil sa social media post na sawata natin yung possible. So ngayon po, pinag-utos na po ni Sec Angara na maglatag ng mechanism kung paano po iaallow yung community, yung magulang na mag-report kaagad sa isang mechanism of reporting kung saan may napapansin silang kakaibang post ng kanilang mga anak, o even yung mga kaibigan ng kanilang mga anak, at magkaroon po ng linya o kaya avenue para sila po ay makapag-report anonymously, at papacheck po kaagad natin yan sa PNP. Right now po, telesafe sa bullying po yung ating mechanism po reporting kung sino yung gusto mag-report dahil na kanilang nararamdaman. Pero ibang angulo po ito eh. Itong nangyayari ngayon, makikita natin sa social media, medyo mangilan-ngilan na po ang nakakita na may mga signs na posibleng mayroong gawin itong mga kabataan ito. So yan po ay inilalatag natin. Sa katunayan, DJ, kahapon nagsagawa na tayo ng consultation sa paglatag naman ng protocols doon sa active shooting, kaya sa active attack. Sa active attack po, attack na po yung aming ginamit kasi shooting, posibleng stabbing, medyo hindi pa malinaw yung protocol natin dyan. Kaya po nilalatag po natin lahat ng mga protocol and drills. Kasi nga po ngayon ay malinaw po yung drills natin at protocol sa fire and then sa earthquake. At dito po, dahil sa rising violence sa loob ng school, lahat po ng posibleng crimes ay gagawan po natin ng protocols and then drills.
0: Oo, so sino pong ahensya ang katuwang nyo dyan sa sinasabi nyong paglalatag ng protocols na yan?
1: Una-una po, mayroon po tayong office sa DepEd, yung Disaster Risk Reduction Management Service, sila po yung nag-lead nito. At katulong po natin ang CICT, ang DSWD, ang DOH, and of course yung ating pong PNP. And in dream po.
0: Oo. So ngayon po ASIC, aside from Escalante National High School in Negros, yung isa pa po sa Cavite, Mendres, ilang schools po ngayon ang binabantayan ninyo na possibly may mga hindi pa na ibabalita or na ire-report na may mga ganitong angulo na nahuhulihan yung mga bata ng either patalim o di kaya po ng baril?
1: Noong consultation po namin sa PNP last week, mayroon po silang mga natag na mga red spot o hot spot na mga cities and then community, at doon po sila nakafocus ngayon dahil may mga nakita silang mga signs. At syempre po, DJ Chacha, itong mga pinangyarihan na to, yung sinasabi nga natin na pwedeng copycat, yung mga neighboring school ay pinatitingnan po natin kasi nga po, di ba, yung sa Tacloban, after nung incident, may kumalat effects na may mangyari pa ito sa mga dalawang karating school. Kaya sinuspin din natin yung dalawang school na katabi noong San Jose, yung klase for a time. But parang gano'n na po yung approach ngayon kapag nangyari sa school, posible po na may mga kausap siya. At posible na yung mga karating school, yun din po ang likely na doon mangyari yung copycat.
0: Ilan po ngayon ang mga schools na naka-alternative learning mode or system or ALS dahil po sa mga insidenteng yan?
1: Well, doon lang po sa mga schools na pinangyarihan, kaagad po nang sususpindi tayo at nag-revert, nagbumabalik po sa alternative. At kung may mga request po, lalo na yung mga magulang na yung mga anak nila, tatatakot silang papasukin, inaalaw po natin na mag-EDM muna sila. para maibsan yung kanilang pangamba, at pinapakita naman natin ang ating mga ginagawang pagbabago sa mga security arrangements sa mga schools natin. So, yung ating curriculum group po ay naghanda po ng mga mechanism sa mga alternative delivery modes. Yung pong sa Tacloban po, we expect na yung mga magulang at mga bata na naging biktima ay dalawa po ang pwedeng request nila, mag-alternative sila o kaya mag-transfer sa ibang school. At ito po ay pinapacilitate naman po ng kagawaran.
2: Balikan ko lang po yung attack protocol na sinabi nyo kanina, ASEC. Gawa na kaninyo? Meron na ho kayong blueprint nito? When do you intend to implement this o magkakaroon muna kayo ng pilot?
1: Manungted, dahil mga eksperto naman po ang ating kinukonsulta dito, at I think may mga model na tayo sa ibang bansa, sa US, tinitingnan po natin yon, minamadali po natin. Kahapon po nagkaroon po tayo ng consultation at nag-invite po tayo ng mga eksperto, at nakalatag na po, parang ano naman po siya, medyo mature na yung ano, yung system. Inaano lang po natin, kinokontextualize po lang natin sa Pilipinas yung ating ano, yung protocols. Lalo na inuuna po natin, Manong, yung ano, yung active shooting, kasi po yung po yung ano, and then yung stabbing. And then tinitingnan namin ano pang possible na mga insidente ang mangyari, at yun po ay gagawin din natin ng magkakaiba po yung protocol. Like for example, doon sa stabbing at doon sa shooting, hindi po pwedeng ano, alarm ng fire, kasi biglang maglalabasan yung mga bata. So dapat iba po yung atake doon sa shooting and then sa stabbing.
2: Opo. Ano po ang age bracket na masasakop nito o grade level?
1: Uunahin po natin muna yung height from grade 7 to grade 12. But of course po, base po sa mga report, may mga grade 6 na rin po na nakikitaan ng may mga dala-dala. So, parang bubuin na po natin ito, Manong Ted, pero uunahin muna natin yung mga ano, mga high school po. Kasi yung age bracket na nakitaan natin, nasa grade 9 hanggang grade 12 po yung ano, yung mga offenders po natin.
2: Opo, hindi kayo magpa-pilot nito para lang huma-assess yung reaction noong mga bata?
1: Yun po yung ano namin, bali po bukas magkakaroon po kami ng executive committee meeting at dito po namin ilalatag na po yung ano, yung proposal po kung paano implement itong mga protocols na to, at mas tama ka po, Manong Ted, baka mas maganda na mapilot muna para makita yung data at ano yung pwedeng improvement pa bago siya i-roll out national. Pero quick lang po itong pilot na gagawin namin.
2: Opo, kasi nga din po ito para mailatag ang lahat ng panuntunan at alam na ang gagawin ng teacher o ng mga estudyante sa panahon po na merong ganito mga pangyayari. Yung nga lang, ano, yung reaksyon ng bata, dito pa lang po sa pagtuturo ninyo, yung kanyang kaisipan, etc., kung paano niya ito ma-absorb na ito, paghahanda lamang, ano po, na hindi. Kasi alam niyo yun, yung psychological effect ito doon sa bata. Most likely po, when will you implement this and how will you implement it nationwide?
1: Hindi din na po namin na baka next month po, ready na po siya, end of the month. Kasi nga po, kakausapin namin ang ibang ahensya ng gobyerno, at siyempre tama po kayo sa suwestiyon niyo, baka kailangan mo nang i-pilot ito rather than implementation wide, tapos mayroon pa palang glitch. So mas maganda po na ano, na ma-test muna and then ma-adjust kung kailangang i-adjust. So minamadali po ito, Manong Ted. Urgent po ito as instructed by the secretary. Okay. Kaya nga po kaagad-agad lang ano, nagawa po tayo ng consultation.
2: Okay, thank you, sir. Doon po na lamang ano, sa copycat na binabanggit po ninyo Chacha kanina. Well, if we may just humbly suggest perhaps ano, kasi doon sa binabanggit nyo na yung iba natuto doon sa balita sa Tacloban na wala pa lang pananagutan, hindi pa lang makukulong, wala pa lang criminal liability itong gantong mga edad, etc. Hindi kaya din po pwede kung sakali man po na masama po siguro sa mga ilang pong extracurricular ika nga po ng mga pagtuturo diyan sa mga classrooms na yung batas na hindi ibig sabihin na ikaw eh, halimbawa, dito po kasi sa mga naghahayag ng threat, no, sa Facebook. And then pagkatapos niya mag-threat, walang pasok, 'di ba? Yan po magiging epekto nito. At pagkatapos pag na-trace siya, meron lamang pong interview yung social worker dahil nga sa light offense, ano po, eh ganun na lang, pauuwiin na lang po din. So yung iba sinasabi na eh pag ginawa ko pala, wala pala akong pananagutan. Baka lang ho, pwede ho natin makuha sa DSWD. Ano ba ang standard dyan? Kasi pag ginawa mo yan, maaring okay, ngayon lusot ka. Pero pag ginawa mo pa ulit yan, meron ka ng confinement doon sa bahay pag-asa. Baka ho kasi yung iba hindi alam na may bahay pag-asa at kung ano yung buhay doon sa loob ng bahay pag-asa.
1: Tama po yan, Mayong. Kailangan po, kahit po yung parent po, may misconception about doon sa batas na yon. So, sa estudyante, sa magulang, kailangan po talagang i-reorient sila tungkol dito. Kasi hindi naman po totoo na walang liability. Of course, yung 14 years old pa baba, malinaw po sa batas na walang criminal liability. Pero mayroon po silang liability po. Yung bata, pwede po siyang manatili doon sa... bahay pag-asa hanggat hindi siya nagbabago, baka nga forever. So kailangan po talaga maintindihan po yan ng ating mga kabataan na hindi, wala pong lusot eh. I mean, mayroon pong mekanismo, iba lang po yung trato sa mga bata kaya sa mga adult. So mayroon po talagang kailangan linawin.
2: Yung nga po, ano, siguro baka lang humakatulong sa mga bata na malaman nila na kahit na sila ay 14 anyos pababa, pag gumawa sila ng mali, meron silang may kalalagyan sila. Okay, hindi ka sa city jail, pero doon, alam mo ba na wala kang gadget doon? Na doon, doon ka confined ka doon. Maaari ka rin, di ba ma'am, di ba sir? I mean, you know, para lang ho natin mapagtulong-tulungan nga na mabawas-bawasan po itong gantong insidente na nauuso na tila baga ngayon yung mga kulang sa pansin o kaya po masama din po ang trato sa kanila pong tahanan. Inilalabas nung bata yung kanya pong frustration sa social media and then nagbibigay po ng threat, no? At nakaka-apekto rin po naman sa buong paaralan eventually.
1: Opo, at maraming salamat po, Manong Ted, na nakita nyo rin yung role ng... Now, of course, yung media, malaki pong bagay po kasi yun po talaga yung madalas na ano na avenue na pinapanood ng mga magulang natin. So, tama po kayo, tulungan po talaga ito lahat ng sektor at lahat ng ano mga partners ng DepEd.
2: Okay, sige po. So, sa huling puntuhula lamang, ilan ba talaga ang permanenteng gwardiya sa mga public schools? May confusion eh. May balita nung una, DepEd has only 200 security guards. Eh, tapos sabi ko ng DepEd, 2,000. Paki-klaro nga po, ASEC please.
1: Well, nag-utos po yung ating kalihim na magsagawa ng nationwide security audit po. At para malaman ano ba talaga ang bilang ng ating mga security guards po. So, ito po, ang standard po natin dapat at least isa, mayroong at least isa. But of course, mag-iiba po yan sa size ng school po. So, doon po sa ating audit na ginawa, mayroon naman pong reported na mga schools natin, out of 48,000 schools natin in public school, may nagsabi na po ng mga schools natin na 15,268 na schools na mayroon silang security guard. Pero, linawin ko lang, Manong Ted, itong security guard na to, combination po ito ng security guard na galing sa agency. Mayroon po tayong tinatawag na watchman. Ito po yung hired ng DepEd. At mayroon po tayong security guard na pinahihiram ng LGU. So, ito po ay hindi talaga ito purely mga blue guards po. Ito po ay mga combination po ito ng iba't ibang klaseng personnel natin na tumutulong po sa pagpangangalaga ng ating kaayusan sa school. Pero yung 200 po, I don't think, baka nga sa NCR, mas marami yung school sa NCR po. Halos po lahat may gwardiya na at hindi lang po isa yan, ay more than 200, marami pong school dito. So, ito po ay magagamitin namin to, Manong Ted, sa pag-determine kung magkano pa ang kailangan. At of course, maghihingi po tayo ng tulong sa ating budget department next year. At ngayon po, kahit ngayong 2026, mayroon na po tayong budget sa school na pwede po nating ina-authorize na po natin yung mga schools na mag-hire po yung mga wala pa.
2: Apo. Sige, so salamat po sa inyo, Asek Masapol. Ano po, sa ating diskusyon, kami po hindi magsasawa, sana hindi kayo magsawa sa amin, na sa pagtawag po naman sa inyo, para lang ho maipaliwanag natin to, bagaman sa ibang mga tao, hindi sila interesado. Ano ho, kapag pinag-uusapan na edukasyon, pero sa nangyayari po ngayon na nakababahala na, ano po, nito hong mga pagbabanta ng mga bata, pagdadala po ng armas, and yung patuloy po na bullying, palagay ko po, importante po na maging regular ang diskusyon sa napaka-importanting isyong ito.
1: Agree po ako dyan, Manong. Maraming salamat po.
2: Opo, so ulitin po, Asek, ha, makikibalita ho kami kapag okay na po yung inyong protocol doon po sa attack kaninyo sa mga paaralan. Salamat, sir.
1: Opo, maraming salamat.
2: Thank you. Si Assistant Secretary Roger Masapol ng Education Department. Sapol na sapol sa issue, mga kapatid. Ngayon, ito nga pong binabanggit nila na simula na po noong pag-iiba ng mga patakaran kasi nga iba na yung panahon. Ito ho, yung mga bata, halimbawa, kapag ho magkakaroon na ng briefing doon sa attack protocol, ako naintindihan ko yung bata, anong edad ba yan? Di ba, paano tatanggapin na paano kapag merong mama, how do you say that? Na merong may dala ng baril, mamamaril.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw na, di ba? Hindi lahat ng bata. Ano, depende doon sa kakayahan ng bata na tanggapin yung sitwasyon, yung pagpapaliwanag sa sitwasyon na ito ay bakalang mangyari. Hindi ba? Alam niyo ho yun, yung nervyos, etc. Paano nila matatanggap yun? Palagay ko, importante muna dito, para may pilot. Hindi ho ba? Yun lang po ng ating po namang suggestion lamang.
0: Tama. Alright? Oo. Kasi mahirap naman talaga yung ganyan situation. Hindi lang sa bata, kahit sa matanda. Pag may nakita kang baril, anong gagawin mo? Mm-hmm. O kung may pumasok bigla na di nyo kilala, may dalang armas.
2: Alright. Ngayon mga kapatid, yung pong dito, no, ngayon may hearing dito po sa komite ni Senador Risa Ontiveros. Ito ho ay doon sa usapin ng mga online-online. April pa ho, this year na pag-usapan na ho pala yan, matagal na, pero ito pa rin pong pag-uusapan natin kasi nga may nangyari na pong shooting at dumarami itong kaso ng mga kabataan na ang idinadahilan ng iba ay dahil daw pululong sa mga video games, no? Anyway, ngayon din po, magkakaroon ho na naman po ng mga pagdinig, I'm sure, pag nagsimula na po itong second regular session tungkol ho sa amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kaya po, uulitin natin yung debate, ano bang edad yung dapat na meron na pong criminal responsibility, meron na pong pananagutan na kasong criminal doon po sa mga bata na sangkot po sa mga iba't ibang uri ng krimen. Ang ngayon po kasi nga, 14 pababa, totally po, whether may discernment o wala, wala siyang criminal responsibility, but meron po siyang kaukulan na rehabilitasyon, depende po sa kaso, na itatakda po naman ng judge na ipatutupad po ng social welfare ng opisina po ng LGU or DSWD. Klaro yan. Ang sistema lang po kasi ngayon dito, meron po specific crimes na sinasabi na kapag itong ginawa mo, mandatory minimum 1 year. Ito yung pagdadaanan ni Nash. Mandatory minimum 1 year na kanya pong intervention and rehabilitation sa isang bahay pag-asa. Ngayon po, doon siya sa Tanawan sa Leyte. Diba?
0: Mm-hmm. Doon walang bahay pag-asa doon sa Tacloban.
2: Yung po kasi ay kasama doon sa listahan ng mga krimen na heinous kung tawagin.
0: Heinous crime. Alright,
2: ito po kasi na marel, di ho ba? Murder actually.
0: Tama.
2: Ano po? Paano po yung mga ganyan na mga light offense? Yung threat sa Facebook? Hindi po ba? Yung pong pagdadala ng armas, illegal possession of deadly weapon, illegal possession of firearms. Paano po kapag ang turing dito ay light offense? Sa nangyari sa Tolosa, Leyte, na natukoy yung bata, babae po ito, sinasabi nga daw po, medyo may problema siya sa bahay, etc., etc. So, ang treatment sa kanya, kinausap, sinabihan na, mali yan, bawal yan, uwi ka na. Okay.
0: Binigay sa mga magulang, ang kustodiya.
2: Yun po kasi ang proseso.
0: Pero
2: paano nga po yun, no? Kung uulitin, iba na daw po ang treatment.
0: Oo.
2: Pero paano nga po doon sa mga una pa lamang na gumawa ng light offense. Ganun ho ba talaga ngayon dapat? O baka yan ang pwede niyo pag-usapan doon sa amyenda sa batas?
0: Pwede i-revisit, no? Kasi baka kaya hindi nagtatanda. I am with you here, totoo.
2: Okay, kaya po ibabaman natin kasi sa gusto po ni Senator Robin na 9 or 10. Sa gusto po ni Ninuman na 12 anyos pababa, it will be the same. Hindi mo pa rin maikukulong, Senador, sa city jail yung bata. Hindi pa rin. Doon pa rin po yan sa bahay pag-asa. Ganun at ganun po rin yan.
0: Diba? Yung pa rin ang system.
2: Oo. Oh. So, ang dito po, ang magiging pagbabago lang is papano po yung kanya pong rehabilitasyon at yung pong haba ng kanyang pananatili doon at kung anong mga kaso. Palagay ko po, yun po dapat talaga dito ang review. The age, ibaba mo man yan sa 12, ganon at ganon pa rin. Hindi pa rin siya may kukulong sa city jail. Kahit na po yan mga kapatid, 15 pataas hanggang 18, hindi pa rin sa city jail. Hindi ba?
0: Tama.
2: Yun at yun pa rin po ang mangyayari dyan. Hindi mawari sabihin na Senador na, sige, 12 anyos yan, with discernment yan. Gumawa ng gantong krimen.
0: Isama na sa bilibid.
2: Isama mo sa city jail yan. Hindi po mangyayari yun. With all due respect. Okay, 8:26 mga kapatid, ang ating pong tamang oras. Kapatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you. Ay, salamat. May Boss Mastery Coffee. Mas humuhupa ang ating damdamin. Gumaganda ang aking umaga. Boss Mastery Coffee, kapeng mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kape mangustin sa sarap. Sa mga Pinoy sa abroad ha, sa lahat sa inyo, sa mga nagsasakripisyo, para po sa inyo mga mahal sa buhay, mabuhay kayong lahat. Tuloy lang po tayo sa ating pong pagkayod. Sa inyo po, sa mga Pinoy overseas, kaliwat kanan ho ba kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas at may bayad ba yung kada remit? Kung gayon, aba, mag-BDO pay na po tayo. Yes, isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo. Libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. At pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to Pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan! Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Again, ha, napaka-praktikal, napakadali. And of course, talaga po namang I truly endorse ito po yung paraan. Magbukas ka lang ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app, lahat ng money remittance, pagbabayad ng bill, wala na pong gastos. O diba, yan nga po ang alagang Kabayan, and BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Salamat na marami, BDO! At ang inyo pong mga deposito ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Mga kapatid, eto na po tayo ha. Pag-usapan na po natin to. Plunder. What is plunder?
0: Define plunder.
2: Ano ba ang mga elemento
0: kapag
2: ng plunder?
0: Kapag galing sa private citizen, hindi na plunder.
2: Sige, makinig kayo dito ngayon ha, sa mga nagtatalo-talo, sa mga nagkakampi-kampihan, sa mga naniniwala, sa mga... Okay, abangan, plunder!
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year.
4: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
5: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
4: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
6: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
7: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Bigyan ng mukha ang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
10: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
9: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
9: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
9: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
14: Sa ilang lugar dito, sa mga lumangol.
9: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
9: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
9: Balita man sa lansangan,
17: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
9: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
18: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
9: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Bogisancho po.
22: Ben Perinti po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Macanta.
27: Mary Mon Reyes po.
28: Mariela Pascual po.
29: Ay, ako

0: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Nasa ating puling niya ngayon at ating pong istorbuhin si Professor Paulo Emmanuel Tamase ng UP College of Law. Importante po ito, academic discussion para ho tayo matuto. Magandang umaga po, Professor.
3: Magandang umaga po, Sir Ted, at sa inyo mga taga-subaybay.
2: Salamat po sa inyo pong sakripisyo para po sa amin pong programa. Uunahin ko lang po itong debate ngayon, ano po, pagtatalo. Doon po sa sinasabing gawin na po natin itong example, wala ho pa namang itong subjudice kasi nga po pinag-uusapan pa lang nga, wala pa nga pirma po yung charge sheet daw sa ombudsman eh. Yung pong sinasabi ni ombudsman, deputy ombudsman Clavano, ika niya, ang sinasabi po niya, no, yung daw pong contribution sa eleksyon noong 2025 na tinanggap ni Senador Marcoleta na 75 million po ay... Sabi niya, if I may quote, no? Oo. Ang sabi po niya, yun daw pong reklamo na plunder does not hinge on whether the alleged 75 million came from public funds. And he said that plunder law also covers certain acts involving private money. Doon po tayo muna magsimula po. Ano ba ang elemento po ng plunder? At talaga ho bang kahit na ganyan po ang pinanggagalingan ng pera, donasyon sa kampanya ng eleksyon, ay maari masakop po ng kasong plunder? Go ahead po, Professor.
3: So maganda po yung tanong, no? Kasi yung common misconception nga po natin sa plunder ay ito lamang po yung pagnanakaw mula sa pamahalaan. But yung plunder po, mas malawak po yung sakop niyan. Yung isa po ay yung nabanggit po natin yung pagnanakaw, pagkuha ng pera ng taong bayan na sa public funds. Yung second po na aspect niya actually is accumulation of ill-gotten wealth. Ibig sabihin po nun kapag nag-accumulate po, no, parang tumanggap, dumami yung ill-gotten wealth ng isang tao. At kabilang kasi sa ill-gotten wealth sa plunder law ay yung mga regalo, donasyon na binibigay sa isang public officer dahil public officer siya. So yung po, doon po nanggagaling yung sinasabi ng ombudsman na hindi public funds yung tinanggap ay hindi na ito plunder. In fact, pinaparosahan din po kasi yung pagsuhol or yung pagtanggap ng suhol effectively. So, I think yun po yung hindi pa ko natin nakikita yung charge documents, no, yung complaint laban kay Senator Marcoleta. But I think yun po yung teorya nila na kung hindi nga po ito failure to declare campaign receipts, donations kay Senator Marcoleta kasi hindi pa po siya kandidato at that time, at the very least, tinanggap na yung napakalaking sum na iyon or napakalaking amount na iyon nung public officer na siya, nung congressman siya, bago pa man siya tumakbong senador.
2: Okay. Professor, pwede ho ba natin lang, if you will allow me, no, para ho mas maunawaan din natin, ito pong provision mismo po ng batas. Kasi ang claim po naman ng kampo nila Ginoong Marcoleta na oo, congressman po siya nung panahong yun, pero yung mga nagbigay sa kanya ng campaign contribution ay nagsasabi nga na hindi naman daw ito mga taong may kontrata sa gobyerno o meron pong mga interest sa kanya pong panunungkulan. Basahin ko lang po, no? By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, kapag po ganun na ako isang congressman, tumakbo akong senador, before the campaign period, may nagsabi sa akin, o tanggapin mo to. Ituring mo na lang ito na ano, na sabi, if I may quote, we're giving you contribution but this is your debt or gratitude to us. Treat it as a debt. Yung pong sinasabi niya, di ba doon, ito huy kasi yung bahagi doon ng preba ng ombudsman, yung actual na media statement ni Ginoong Marcoleta. Paano ho natin to makokonek dito nga po sa sinasabi na sa number 2 elements nga po nitong plunder na kung merong kang proyekto eh, wala naman pinag-uusapan dito na proyekto o naman pong benepisyo na makukuha, supposed to be, nung donor po o campaign contributor.
3: Kung paano? So, yung plunder law po, tama ka, Manong Ted, pag tinignan ninyo yung batas, hindi lamang ito covered doon sa proyekto. Covered din po dito yung pagtanggap dahil lamang public officer ka. Mm-hmm. At mahalaga po alalahanin kung bakit ganun yung prohibition. O bakit ba natin binabawal na kahit wala namang yung tinatawag natin na quid pro quo, walang palitan. Mm-hmm. Bakit natin pinaparusahan yung pagtanggap ng ganito kalalaki na amount. Mm-hmm. At kaya po ganoon yun kasi minsan nga po abang, no? Yung ginamit niyo po na word na sinasabi din, I think, dun sa statement ni Senator Marcoleto nun was debt, parang utang.
2: Mm-mm.
3: So parang, para siyang advance, no? Na kung mapupunta ka sa position na ito, alalahanin mo naman kami na nagbigay sa iyo. So parang inunahan lang niya yung pagsuhol dun sa public officer. Kaya po binabawal sa batas natin yun.
2: So depende doon sa interpretasyon nung debt, no? Kasi maaring utang as in utang pinansyal or debt of gratitude, no?
3: Opo. Pwede pong utang pinansyal in the sense na kakandidato ka, na kumutang ka muna sa amin. Mm-hmm. Pwede din naman siyang utang ng loob. Mm-hmm. But in any event po kasi, sa batas po natin at sa code of ethics po natin, kung pinautang po yan para sa kampanya, dapat i-declare po yan eventually nung naging kandidato na po siya. And I think doon po nagpulang. Hindi po ganun kasi talinaw kung ano po yung value ng transaction na iyon.
2: Mm-hmm. Opo, pero attorney, professor, sabi naman nila na-dismiss nga ng COMELEC yung kaso na hindi ito sinama sa kanyang statement of contributions and expenditure during the election.
3: Yung dismissal po ng COMELEC, so balikan po natin, Manong Kelly, kung naging usapin po dito, no?
2: Mm-hmm.
3: So, alalaanin po ng mga taga-subaybay, dati po nakasuhan po si Senator Marcoleta kasi hindi po niya i-declare sa kanyang statement of campaign contributions and expenditures.
2: Mm-hmm.
3: Itong natanggap na niya na 75 million suma total.
2: Mm-hmm.
3: Ang excuse po niya noon sa COMELEC ay hindi pa ho siya kandidato noong tinanggap niya yon. At tama po yun. Meron po tayong doktrina, yung tinatawag po natin doon na yung Pinera Doctrine, kung saan hindi pa ho pwede kumagat yung mga election offenses kung hindi pa ho kandidato yung isang tao. At nagiging kandidato lamang siya kapag nag-file na po siya ng Certificate of Candidacy at nagsimula na po yung campaign period. Nung time po na natanggap ni Senator Marcoleta itong amounts na ito, hindi pa po nagsisimula yung campaign period. Kaya yun po yung excuse niya.
2: Mm-hmm.
3: Pero hindi po yun ibig sabihin na na wala na po siyang sabit. And I think ang nahuli sa kanya na sabit ay dahil na rin dun sa public statements niya, ay tumanggap ka siya ng ganito kalaki na amount. Hindi po pang-araw-araw na tumatanggap ang isang official lang ganito kalalaki na amounts po, no? So na tumanggap po siya ng ganitong amount nung time na public officer na siya at ayaw niya sa kanya sa statements niya bilang debt or bilang utang.
2: Professor, tatayo ba kaya yung pong ang magiging pangunahing ebidensya ay media interview or media statement? Kasi alam po naman natin, una, well, yung mga kickback, mga tongpats, wala namang voucher yun, ano? Wala namang mga resibo yun. Pero in this case po, sa pag-amin na pagtanggap ng 75 million na campaign contribution, ang sabi nga ng ombudsman, ang kanilang hawak dito na ebidensya ay yung kanyang media interview. Will that stand alone?
3: So, alalaanin natin, Manong Ted, no? Habang tumatagal po kasi ang criminal process, pataas ng pataas yung standard na kailangan patunayan ng gobyerno upang makakuha ng favorable na ruling. So, doon sa tanong na enough na po ba yung ebidensya upang magkaroon ng kampanya, magkaroon ng kaso sa korte, sasabihin ko po na mukhang may chance po. No? Kasi yung statement po niya ay nasa public statement. Ito po ay binigay in response to yung kaso niya sa COMELEC, which means hindi natin pinag-aawayan actually yung amount. Pinag-aawayan lang natin yung dahilan doon sa amount.
2: Mm-hmm.
3: Baka enough po yan para magkaroon ng criminal prosecution. pagdating po dun sa korte, magkakaroon na po ng iba-ibang kailangan patunayan ngayon yung ombudsman. So, yung at the time yung special prosecutor. So, una po, no, meron po ba talaga ng amount? May bank records po yun. May bank secrecy law po tayo, pero pwede po pabuksan ng korte yon na proper na subpoena. At yung purpose po, no, binigay po ba dahil sa public officer, magkakaroon po ng pagkakataon naman si Senator Marcoleta kung tumawid dito sa Sanmitan Bayan na ipaliwanag, no, kung ano ba talaga yung amount na yon. So, garantisado naman po ng proseso natin yung pagkakataon ni Senator Marcoleta on various stages na ipakita yung kanyang depensa.
2: At saka dito po kasi, dahil plunder po ito, yung quantum of evidence dito, eh, ano ho talaga, di ba? Proof beyond reasonable doubt, no?
3: At over time po, yung Korte Suprema natin, padagdag po ng padagdag eh, yung mga requirements for plunder. So yung series requirement, kailangan more than one act po yung nangyari. May mga ganun po siya na na-develop na requirements over time. So hindi po madali makasecure sa plunder, kaya nga po madaming nakakatakas.
2: Opo. Professor, yun ho bang nag-contribute na mga tao na na-identify po naman? Yeah, sila ho ba may pananagutan din dito?
3: Opo, no. Kasi parang principal by cooperation po sila eh, dun sa plunder. Kung hindi po mangyayari yung krimen na iyon kung hindi po sila nagbigay. So kahit sila po mismo may sabit din po in theory, no. Of course, manalig po silang sariling depensa. Regarding this, baka wala naman po silang criminal intent. But hindi po kasi mas malino lamang po siya, I mean, no. Kung na-start na natin makita yung ebidensya anong laban dun sa mga nagbigay.
2: So kumbaga, in case isama po sila, ipasasagutin din sila ano sa kanilang panig itong tatlo na umano yung nag-contribute.
3: Opo, pwede po silang sumagot on their own kung gagawin po silang co-accused. Pwede din po silang kunin na testigo ng estado. Pwede po silang gawin state witness. So madami pong pagkakataon kung paano sila mapapasok dito sa storya.
2: Okay. Sige po. So, Professor, yun lang pong sinasabi na mahirap dyan kasi pag na-file mo yan sa Sandigan Bayan, maglalabas ng agad-agad ng arrest warrant at walang piyansa yan. Makukulong ka agad dito yung pong inaakusahan. Gaano ho ba, paano ho ba naglalabas agad-agad ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, ang hukuman po sa gantong mga uri po ng kaso na ang parusa nga po ay maximum penalty?
3: Maganda po yung tanong ninyo, no? Kailangan po natin actually alalahanin na hindi porke yung ombudsman ay maghahain ng isang information or criminal complaint, yung magsisimula ng kaso sa korte na mismo, ay mag-i-issue ng warrant ang korte. In fact, yung trabaho ng korte ay i-evaluate yung ebidensya na dadalhin ng estado ng ombudsman, tapos sila mismo magde-decide kung mayroon bang probable cause. So independent yung finding ng ombudsman, independent din yung finding ng korte. Kung yung korte makikita niya na probable cause meron, ibig sabihin nun may sapat na ebidensya upang kumbinsihin ng isang ordinaryo, reasonableng tao na mayroon niyang krimen na nangyari at responsable yung tao para sa krimen, mag-i-issue siya ng warrant. At doon lamang siya mag-i-issue ng warrant. Now, tama kayo na non-bailable ang plunder, ibig sabihin nun, in general, hindi po pwede mag-ain ng piyansa. Ng bail na para makalabas ho. Pero mayroon po yan sa course po ng trial kung magiging malinaw na hindi po ganoon kalakas yung ebidensya ng estado at mayroon pa hong ibang exception, ay pwede po actually mag-grant ng bail eventually yung korte. But down the road na po yun, hindi po at this early stage.
2: Opo. Kumbaga po, ang huwes, ano po, napatas ay hindi karaka-raka, no? Labas kaagad ng labas ng arrest warrant kasi nga you will deprive a person yung kanyang liberty, depende po doon sa bigat ng hawak na ebidensya na iaharap ng prosecution. Kaya nga po sa ngayon may mga petition for bail at inaalam po, di ba, kung sila ba'y karapat-dapat na makapagpiyansa. Ito po yung mga nandidiyan na, pero in this case po hindi agad-agad maglalabas ng arrest warrant, no?
3: So, may, tama ko yun, may step by step po yung ginagawa ng ating proseso na habang tumatagal yung criminal process, pataas din ang pataas yung requirements para sa Estado. Kailangan nilang patunayan.
2: Opo. Okay. Sir, dito po sa plunder, 50 million, ano po ang threshold, no? Right? Opo. Okay, 50 million. Kapag 1 million, halimbawa, ano po, hindi na po plunder yon, pero ano, meron ho bang kaso ang isang public official kung 1 million yung kanyang contribution? Sabihin na po natin, oh, bigyan kita 1 million, ha, ituring mo yan na utang. Lista mo muna, utang mo sa akin. Kapag 1 million, below 50 million, paano kaya? O kaya 49 million, paano po kaya?
3: Pwede po, no? So yung provision po na binanggit nyo kanina, yung binasa nyo po kanina, nakikita din po yan sa RA 3019, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kung below 50 million, pwede pong doon pumasok. So, Manong Ted, kailangan natin i-clarify lang, no? Yung bawal kasi na nangyari, base dun sa mga version na nakikita natin sa media, hindi naman yung pagtanggap rin ng kahit anong regalo or kahit anong gift or consideration. Yung pinagbabawal dito yung ganoon kalaki na amount at mukhang dahil congressman si Senator Marco Leta or by reason of his public office. So kahit mas maliit yung amount na yun, kahit 5,000 lang yun, kahit 10,000 lang, pwede pa rin siya pumasok sa criminal law natin sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pinagbabawal kasi dito ay yung public officers natin dapat hindi tumatanggap ng ganito na mga regalo in advance or dahil lang sa kanilang position kasi baka magkaroon sila ng utang ng loob doon sa nagbigay sa kanila.
2: Opo. So, ibig sabihin po, may kaso pa rin. Hindi nga alam po plunder, pero according po sa atin pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po yan.
3: Opo, tama po.
2: Okay, may tanong lang po si Chacha bago kami mag-good night sa inyo. Sorry, attorney, ha. Na-istorbo po namin kayo. Okay.
0: Yes po, Professor, may binabanggit din dun sa mga naging pahayag ng ombudsman. Ang sinasabi nila, yun daw pong pagtanggap in tranches. Ano pong explanation dun? Gaano katiba yung ebidensya na yun?
3: Well, importante po yun sa plunder. Kasi ito nga po yung unique sa plunder. Ang requirement po niya ay series of transactions. Ibig sabihin, may sunod-sunod po na pangyayari. So kung tingin-tingin yung bigay, no, 25, 25, 25 muna, pasok po talaga yun sa plunder. Assuming nandiyan po yung other requirements. Kasi series of transactions po siya. So kailangan itignan yung history nitong Plunder Act. Noong 1990s, no, sa dami ng corruption allegations, nag-decide magpasa yung Kongreso ng mas matindi, effectively, na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but for ditong malalaking amounts. At for some reason, doon sa batas natin sa plunder, may requirement na series of transactions. So yung sinasabi ng ombudsman na tranches, isa yun sa mga elemento ng plunder na kailangan nilang patunayan. Na kailangan, hindi lang isahan na nangyari ito, hindi siya one-time payment. Kailangan parang may long-term na, longer-term na relationship doon sa tao na nagbigay dahil nga doon sa series of transactions. So, ginawa yun initially upang iwasan yung, baka naman kasi kung piloso po yung mag-

0: Professor, ito lang po, no? Doon kasi sa binabanggit nyo na 1 million graft yan. Ano po? Pero ano ito na ngayon po naman, di ba, mayroong ang senador tumanggap ng kontribusyon mula sa kontratista sa kanyang lugar. Paano po yun? Kasi ito hong mga ating mga mambabatas, marami sa kanila po, no? Tumatanggap po ng kontribusyon mula sa mining company. Tumatanggap po sa kung kani-kanino negosyante. Deklarado ho naman nila sa kanilang sose. Paano yon kung ganun po na klarong-klaro na yung kanyang campaign contributor may conflict of interest? Hindi siya makakasuhan ng graft kung siya po ay nagdeklara sa kanyang sose?
1: Well, hindi po siguro, so ganito po man ang term note. I think una, kailangan natin kilalanin, maraming butas itong election financial disclosure laws natin. And yung corruption sa pamahalaan, nagsisimula yan sa pangako sa halalan.
2: Mm-hmm.
1: So, kung seryoso tayo about corruption, itong fraud control, etc., kailangan balikan natin yung mga batas natin na yan.
2: Mm-hmm.
1: Sapat pa ba sila? Kasi parang ang dami pala niyang butas na nalalaman lang natin in the last 2 years.
2: Mm-hmm.
1: But dun sa particular niyo na tanong, meron po kasing yung contractor po na example, bawal po talaga kasi tumanggap sa ilalim ng batas, no? Yung pagtanggap from contractors, yung mga gumagawa po na ganitong proyekto, isa po sila din sa prohibited sa pagbibigay. So, mayroon po, hindi po siguro 3019, baka pumasok po siya sa election offense. So, mayroon po kahit pa paanong sasalo, ang problema lang, hindi na rationalized yung penalties para dito. Kasi, di ba ho, yung hindi po siya nakatali lagi doon sa amount, parang ang laki ng factor ng timing, so ang dami pong pwedeng butas na pwedeng lusutan.
0: Oo, kaya nga ngayon, pati itong si Comelec, inabswelto, di ba? Ngayon, itong ilan na mga may isyong ganun na mismo yung involved sa flood control project na kontratista, campaign contributor.
1: Opo, kasi posible naman po talaga na kung dineklara niya sa kanyang sose, baka hindi na po siya kasama doon sa offense na yung failure to disclose. But marami pa kong batas na kinocover yan. Potentially kasama din po ang RA 3019 or yung Blunder Act. Lalo na kung yung kandidato ay public officer na noong tumatakbo siya. So yun po yung nangyari actually kay Senator Marcoleta. Kung hindi po siya kongresista noong tumakbo siya at tumanggap siya ng amount na iyon, maiintindihan po natin kung bakit hindi siya pasok sa plunder. Unfortunately, kongresista na po siya.
2: Mm-hmm.
1: And therefore, may exposure po talaga pag ang public officer ay tumatanggap ng ganoon kalalaki na amounts. Okay. Kasi wala naman pong, hindi naman po basta-bastang regalo lang yun or parang personal friendship. Usually, may strings attached po kung ganyang kalaki.
0: Okay, sige po. So, Professor, muli po, thank you very much. Sa inyo pong mahusay na paliwanag, kami po ay natutuhon na naman sa inyo at antabay po tayo, no, sa development po ng kasong ito. Salamat po, Professor.
1: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
0: Thank you, Professor, ha? Paulo Emmanuel Tamases, Husay. Ngayon, mas naiintindihan ko na rin.
3: Tama.
0: Kasi nga ako sinasabi ko noon, maging blunder yan.
3: So, paliwanag.
0: Yung na kanyang paliwanag.
3: Oo.
0: Well, of course, no? Tututo dito yung kampo ni Senator Marcoleta.
3: Mm-hmm.
0: And sabi ko nga ako kanina, ito po, kung ihahain talaga ng ombudsman ito, so magkakaalaman tayo sa Sandigan Bayan. Ano ang magiging karakaraka agad-agad na disposisyon? Para ho ninyo maintindihan, mga kapatid, ito pong kaso ni Senator Marcoleta. Ngayon po sa gacha column ni Jaris Bondoc, meron siya ditong artikulo, mga kapatid, at dito ho niya ipinapaliwanag at pati ho mismo yung actual quote doon po sa pahayag ni Ginoong Marcoleta sa media na naging basihan po, main na hawak po na umano ay katibayan ng ombudsman laban po sa naturang senador. Ang title nito?
3: Marcoleta's 75 million plunder rap arose from media admission.
0: Pakiulit, please.
3: Marcoleta's 75 million plunder rap arose from media admission.
0: Okay, so check it out sa Philippine Star. Ngayon, meron po naman din akong isang kilalang abogado, ano po, na ito po din ay bihasa, no, sa mga plunder cases. sa Sandigan Bayan, may sinasabi sila na nagkaroon din po mga kapatid ng paghahain ng plunder charges sa ombudsman.

0: ng panahon ni Conchita Carpio Morales. Opo, at ang kaso pong ito, mga kapatid, ay laban sa ilang pong mga opisyal ng AFP. At nung panahong yun, mga kapatid, ang sinasabi po dito sa complainant, if you recall, ito pong si General Rabusa, ito po yung pabaon, ito po yung pasalubong controversy sa AFP. Naghain siya ng kasong plunder laban sa ilang opisyal ng AFP. Nung panahong yun, dinismiss ng ombudsman yung kaso because the complainant, mga kapatid, was not able to prove na yun daw pong money was government funds. Ito po yun ang sinasabi ng ating pong ilang mga kaibigan na bihasa din po sa mga plunder cases pending in the Sandigan Bayan. So, itong plunder law na ito, anong taon ba ire? Ito po ay approved July 12, 1991. So, way before ito pong kaso ni Ginoong Rabusa. Well, anyway, ipaubaya po natin yan sa mga abogado po nila kasi sigurado ako bakbaka na matindihan. Pero siguro valid din naman yung katanungan na bakit na naman siya ang mauuna? Siya ang... Oo. Agad-agad na oo nga. Ako gusto kong tanungin, ano na ang nangyari sa kaso ni Eric Yap, ni Congressman Eric Yap, at ng kanyang kapatid? Is it a valid question? Sinabi ng ombudsman dati, di ba, special mention pa nga yung magkapatid doon sa mga umano'y kontrata sa Benguet. Well, bukas ang aming programa kay Congressman Eric Yap, kung nais siya ng panayam, anytime po ito. Right?
1: Mm-hmm.
0: Isa lang siya doon sa mga
1: nabanggit.
0: Sinasabi.
1: Oo, ang dami nun ha. Ang dami nabanggit sa flood control scandal. Ako naman, ang akin dyan, kung may kakasuhan, wag nang mag-anunsyo. Kasuhan nyo na lang. Yun lang ha. Punot-dulo ng lahat ng ito sa totoo lang.
0: Pero
1: kung
0: dito,
1: bakit
0: dito
1: nagkagulo,
0: po ngayon
1: dami na stress kahapon.
0: Okay.
1: May pero, announcement eh, di ba?
0: Anyway, pero siguro kung kukunin natin po yung leksyon dito sa nangyari kahapon, dahil nga po sa most likely, obviously, reaction doon sa naging pahayag ni Ombudsman, di ba? Noong Lunes, right? Nag-announce na kakasuhan this week ng plunder si Senador Marcoleta na nag-react po ang Iglesia ni Cristo dito, kaya nangyari po yung kahapon. Palagay ko naman ngayon, natuto na ang PMP at ang Pangulo Marcos o maging AFP. So, nangyari yan na hindi pa inihahain yung kasong plunder sa Sandigan Bayan. Paano pa kapag maghahain na ng kaso mismo? Edi, kumbaga, baka na naman kayo maisahan. Ang sabi ng NCR daw, meron daw silang intelligence report. Hindi ba? Alam daw ho nila pero nagulat sila.
1: Alam nila pero wala silang ginawa. Alam lang nila.
0: Alam, meron daw silang intelligence report.
1: Kasi kung alam nila yon, dapat ginawa nyo na ng paraan para hindi marami ang naabala sa traffic kahapon. Ba't wala kayong ginawa?
0: Kasi ang PMP...
1: takot ba sila?
0: Hindi, ang PMP, wala pa po talagang actually na mga rally, meron ng outpost dyan sa People Power Monument. Pati dito po sa EDSA Shrine Hindi ba nakikita ho ninyo, sang katerma na yung police diyan tapos kahapon po sinasabi ninyo parang, hindi, nandun naman kami, pero mas marami lang sila. So ngayon, hashtag, alam nyo na.
1: Lesson learned na po ba yan?
0: So kung ito ho, kasi nagsasabi pa lang ang ombudsman, maghahain pa lang ni hindi pa pala napipirmahan. O, totoo ba maghahain?
1: Hindi, ngayon, ihahain pa ba?
0: Oo. Kung yan po inyong isasalang na sa Sandigan Bayan, alangan namang...
1: Maatras muna. Ano ba, laban bawi ba yung mangyayari ngayon? Itutuloy pa po ba ito?
0: Kaya nga sabi ko kanina, baby girl. Ang gobyernong ito, tayo pong lahat, kinakailangan natin ng, sa kanila ha, maximum tolerance. True FM.
2: Alam mo ba, hindi pa...
3: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
4: Let's get it on!
5: Cool!
3: Ang bilis tumagot! Hoy! Itay mo!
4: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
3: Ano? Ano?
1: No!
5: Sumobra pa! You choose which ingredient.
4: Pabukas na kayo mga kakasay.
5: Anong gagawin mo ngayon?
1: Pantikim lang.
5: Wala tayong oras. Kinantik pa muna yan. Kailangan taste good.
3: Ay! Are you okay?
5: Medic? Do we have a medic?
1: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
5: Feel of pressure!
3: Hindi ko nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Sunog na sunog!
5: Mystery ingredient, Mr.
1: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
6: Oo, aabot yan.
5: Kaya mo ba magluto habang hinaharap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: Naf by Regent.
1: True FM. Morning!
2: Mga kapatid, eto na, nasa linya na ba yung ating makakausap ngayon? Maya-maya, abangan natin siya.
0: 2 minutes after 9 o'clock, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Ang ganda talaga. Ang ganda ng ating Friday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, kapeng nangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Ha? Boss Mastery Coffee, lumulutang ang mangustin na may xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kape, mangustin, sarap! Kayo nga pong magpapasukan na mga kapatid. Para po sa kolehiyo ha, doon po sa mga naghahanap pa rin po ng maaari pong pasukan ng kanilang mga anak, tandaan po ninyo ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na merong kumpletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid ha. Yes, mula po mga kapatid sa pagtuturo, pamamaraan po ng teaching hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system ng E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready but mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, very important, hindi lang yung quality of education kung hindi rin po yung pamamaraan din po na sa ganon makahanap agad-agad ng trabaho ang kanilang graduate. It's called E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. May permit na ha ang INC rally today. And hopefully nga po ang report ng Metro Base mas umuusad na yung traffic kasi meron na pong daanan three doon sa busway na. Busway. Although kahapon po yun nga ang sabi ko nga sa iyo kahapon mas mainam ka ako. Basta bukas lang yung busway.
2: Dire-diretso lang.
0: Oo, tiisin mo na lang.
2: Oo.
0: Eh,
2: hindi ko natiis. Umikot ako.
0: So, doon ka sa looban?
2: Oo, doon ako sa looban. Lahat kami nasa looban pala. Iisa kami ng utang ng mga nasa looban. Lahat kami nagpunta sa looban. Di lahat kami na-traffic sa looban. Hindi ba? Iyon yung isa sa mga stress natin. Imbis na kauwi na maaga. Sino gusto mong batiin?
0: Si Attorney Dino Tamayo.
2: Uy, Attorney Dino, good morning po. Kayo po ba na-traffic kahapon?
0: Sigurado.
2: Oo, kasi meron din akong makakilala. Stuck in Green Hills, somewhere in Green Hills, dun sa May San Juan. 2 hours daw, hindi gumagalaw. May mga ganun.
0: Ako naman, may kakilala na ginawang katwiran kay Mrs. yung traffic kahapon.
2: Naku po, patay. Patay tayo pa ganyan. Sa akin, pag ganun, send ka ng video kung totoong natatraffic ka. O kaya video message tayo, partner. Oo. Yun ang ginawa? Yun ang ginawa? Naniwala naman daw si Mrs.
0: Hindi nga eh. Alam mo na.
2: Ano? Alam mo na.
0: So, tinatarong, nasan ka ba?
2: Oo.
0: Traffic.
2: Na-late umuwi.
0: Oo.
2: Ilang oras na late umuwi?
0: Aba, may katwiran.
3: Parang budol na to ha.
0: Okay.
2: Nakahanap ng way ano. Pero sige,
0: bigay mo muna yung oras.
2: Mag-oras muna ako, partner. Ito, importante yung makakausap natin eh.
0: Alam mo, ito din importante.
2: Mm.
0: Si Manny Bonoan, abay magiging state witness na at maghahain na daw po yung ombudsman sa Sandigan Bayan ng motion para po hindi na ituloy yung mga kasong plunder.
2: Tama.
0: Laban kay Ginoong Bonoan kasi nga siya ay tatayong state witness.
2: Okay ba yun sa inyo, guys?
0: Alright, sige. Tanong.
2: Oh, yan ang tanong.
0: Ano laman ng kasunduan?
2: Oh.
0: Kasi, may sinasabi itong si Ginoong Bernardo, nag-review nga kami dito sa kanyang affidavit. Ano ba papel ng secretary? So, sabihin po ng mga allocables, di ba? So, dito ho ba sa pagiging state witness, may kasunduan kung magsasauli ng pera?
2: Oo.
0: Kasi si Bernardo may ganon. Alright? Nasa linya na ngayon si Attorney Howard Calleja, ang spokesperson po ng Sambayan. Ito ho ay isa sa mga grupo na matagal na rin po na nagbabantay sa usapin po ng flood control scandal. As a matter of fact, sila po din yung mga nanguna sa mga rally kontra korupsyon. Hingian natin ng opinyon si Attorney Howard Calleja dito po sa pagiging state witness daw ni Manuel Bunoan. Attorney, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Ted, at magandang umaga, DJ, Chacha, at saka sa inyong mga tagapakinig. Good morning po sa inyong lahat.
0: Attorney, can you educate us home muna? Ano ba ang mga panuntunan para ka maituring na isang state witness?
3: Well, unang-una, alam naman natin yan, ano, dapat ikaw, hindi yung ikaw yung pinaka-guilty, no? No? So, hindi ikaw yung principal guilty, number one. Number two, ikaw, yung testimony or yung sasabihin, makakatulong para ikakalakas o ikakatibay ng kaso para dun sa mga most guilty, no? So yun po ang at saka wala kang ibang kaso sa iba pang jurisdiction, no? So I think kung siya po ay papasok doon, kung si Secretary Bunoan ay papasok doon, ang tanong ko lang po, siguro dapat yung kanyang testimony sumakop sa iba pang mga kasama dito sa flood control. Pero kung ito ay sasakop lang sa isa o dalawa na nakasuhan na ngayon, parang hindi naman kailangan. Pero kung dahil sa kanyang testimony, makakasama siya ng 10 hanggang 100 o mahigit na congressman o senador at iba pang mga opisyales at kontraktor, sa tingin ko pwede naman pong gamitin. Depende po sa gravity ng kanyang affidavit o kanyang sasabihin.
0: Attorney, una po sa lahat, yan ho bang mga state witness, kapag ho ba naging state witness at sinabi nga po ng ombudsman, ng prosecutor, tanggalin nyo yan, judge, sa mga kasong kinakaharap niya, nangangahulugan ho ba, number one, na wala na pong forfeiture kaysa kanyang mga ari-arian o anuman pong kayamanan na allegedly kasama sa mga ninakaw, at pangalawa, wala na siyang kakaharapin talagang anuman pong kaso kahit na criminal o civil?
3: Unang-una, number one, no, yung forfeiture kami po na naninindigan na dapat i-forfeit lahat ng nakuhang yaman o pera at kailangan ibalik, no? Kung nakita natin si Bernardo, nakabalik siya o nag-promise siya na more than ilang billion yung more than 1 billion yung kanyang ibabalik, sa tingin ko dapat ito si Bunoan, alam natin mas matagal siya sa ating serbisyo, baka mas dapat mas malaki yung kanyang ibalik. At siguro si Secretary Bunoan, hindi lang naman yan na nag-serve dito sa Marcos regime, sa Duterte regime din yan, at sa iba pang mga administrasyon. Baka pwede niyang isaliwalat ang kanyang nalalaman, hindi lang sa administrasyon, so pati sa ibang administrasyon, para marami sa talagang masugpo itong palot ng flood scam. At hindi lang po sa flood, lahat po ng mga DWH na kontrata. At pwede niya pong isaliwalat yan. Kaya sabi ko, depende sa kanyang sasabihin. Dapat maganda yung kanyang testimony to cover all. At kung sasabihin natin na yung iba niyang crimes, depende po yan dun sa kanilang agreement. Kasi hindi po automatic na magre-request yung ombudsman or DOJ na ikaw ay state witness. Hindi po automatic na tatanggapin po yan ng ating husgado. Yan po ay pag-aaralan pa ng Sandigan Bayan kung siya po ay magkwa-qualify. So yun po, recommendation lang po yan ng DOJ o ng ombudsman, at yan po ay dapat aproban ng ating hukuman o ng Sandigan Bayan in this case.
0: Attorney, ito ho bang kasi kung babalikan natin yung kay Bernardo, doon po kahit papaano yung kanyang unang affidavit at saka yung supplemental affidavit, nabasa po natin at napakinggan during the live hearing po ng Senado, di po ba, no? At may kopya po tayo nito. And then ngayon po, humaharap na nga siya sa mga pagdinig. Ito pong kay Bunoan, may karapatan ba ang publiko na makita ang kanyang affidavit? Ano bang kwento nito? O ito'y secret lamang ng ombudsman at magkakaalaman na lang tayo kapag naihain na yung motion na i-qualify siya state witness? Ano ba ang panuntunan dyan? Meron ho bang ganon?
3: Dapat po ito ay public instrument. Pag sinabi natin public instrument, dapat ito sinumpaan at dapat po ito ibigay sa korte. Eh, yung hearing naman sa korte, yan po ay public po yan. Eh, hindi naman po private yan. So, dapat po lahat po ng records, public records po yan, pwede pong isaliwalat yan sa publiko, pwede pong ipakita sa publiko po yan, lahat po ng records sa korte po. Pwede po yan.
0: Okay, pero ngayon po na sinasabi ni Ombudsman Clavano na ito raw po si Bonoan ay critical, crucial para kay Romualdez na kaso. May sinasabi siyang ganun, pero hindi natin alam ano ba yung kwento niya. And sabi nga po ng iba, dapat ho kapag ikaw e state witness, ang ingunguso mo pataas. Hindi ka magunguso ng district engineer mo, ikaw sekretary, di ba? Parang...
3: That's why nga, di ba, Kated, ang number one dyan, yung most guilty. Di ba, hindi ka maglalagay ng mga maliliit na kakasuhan. Doon tayo sa principal, doon tayo sa most guilty. Dapat yun ang kanilang tatamaan, o yun ang kanilang itatama sa kanilang testimonya.
0: Opo. So dito po, paano kaya yun? Kasi ngayon din natin alam, ano ba ang statement nito? Sino ba idinadawit nito? Meron ba itong isa sa Olimpera? Paano po yun, attorney? Meron bang magagawa ang publiko para natin malaman? Ano ba itong, sino bang inginunguso nitong si Manny Bonoan? Ano bang kanyang mga pinagsasabi?
3: Katulad po sa aming grupo, Katin, once yan ay na-file, as I said, that would be a public document. Mm-hmm. So once it is filed in the court, kami po hihingi ng kopya at bubusisiin po natin ang kopya na ito kasi hindi naman po dapat itago ito. Kaya pag meron po tayong contact, tignan po natin yung affidavit. As I said, no? Dapat po yung kanyang testimonya would bring a bigger case, not only to the present case but to other cases and to other individuals. So, doon po natin titignan yung kahalagahan ng kanyang mga sasabihin.
0: Kapag ho ba nagsimula na yung prosesong yan, na pag-establish nga po kung siya by qualified na maging state witness, sino po ang may karapatan mag-oppose? Maliban po perhaps doon sa kanyang mga aakusahan?
3: Eh, since it's a public public trial naman yan, tayo naman pwede mag-intervene. Kunyari tayo as a citizen, pwede tayo mag-intervene, no? Sa kaso. At as I said, no, kahit naman merong recommendation ng ombudsman, hindi po yan nangangahulugan na automatic na tatanggapin. Yan po susuriin at didinggin ng korte. Pwede rin yan i-oppose ng mga, let's say, accused, for example. Pwede rin yan i-oppose ng mamamayang Pilipino. So, lahat po yan titingnan. And as I said, once nag-file sila ng kanilang recommendation, yan po ay magiging public document. Tayo po ay hihingi ng kopya at bubusisiin po natin. Babantayan po natin yan. And we will make sure na if ever he will be dispensed as a... state witness, yan po ay dapat crucial sa mga kaso na nabibinbin at sa mga kaso na dapat pa isampa sa iba pang mga public official.
0: Do you think it is now material and relevant, attorney, kung magpatawag ng hearing ang Blue Ribbon Committee in the Senate at ipatawag si Manuel Bonoan nang malaman natin ano ba ang kanyang testimonya para ang publiko hindi na po mag-isipan ng kung ano-ano, masabik, ano ba ang sinasabi nito? Is that, tingin niyo ba, is that ideal?
3: Maganda po yan, maganda pang suggestion yan. At ako hindi po mag-o-oppose dyan kasi nga makita natin ang record ng Blue Ribbon, lalo na ngayon sa liderato ni Senate President Gadsalian, na ito po open to the public. So kung yan po ma-open nila at talagang bubusisiin nila sa publiko, maganda po yan, makikita po natin kung ano po yung pwedeng ilaman yan at siguro talagang makikita natin kung sino pa yung mga dapat idagdag o isama sa kaso. Hindi lang po isa dapat na kaso, depende po kung ino po ang mga kaso. And as I said, hindi lang po dapat itong administrasyon na ito, pati po yung dating administrasyon na kanyang pinagsilbihan, dapat po isama po natin.
0: Kasi po, mahirap din kapag ang tao may duda na kung itinatago ang agreement o anong affidavit, baka ho may mga particular lamang na pinatutukoy, yung iba, hindi isasama.
3: Tama po yan, agree po ako. Kaya nga dapat po isaliwalat natin sa publiko, no? As I said, it should not be a private transaction. It should be a open and public and transparent document to be seen by the public.
0: Opo, Attorney Howard, salamat na marami. Meron ka bang tanong kay Attorney Chacha? Oo, kailan daw ang inyong next rally?
3: Hindi, meron ho kaming binubuo kasi magsisimula kasi at saka sa ano?
0: Sona.
3: July 6, yung simula ng hindi ho sa Sona, July 6.
2: Impeachment.
0: Ah, yung impeachment. Ng, okay, go ahead.
3: Start ng impeachment. Para naman pakita natin yung ano, pakita natin yung ating suporta at yung pakita natin yung ating pagsubaybay, no? Itong rally is a show of support at yung gusto natin yung transparency at talagang matuto na at mabuksan na kung ano ba yung katotohanan dyan sa impeachment.
2: Oo. Attorney, na pag-uusapan na yung rally na banggit ni Manong Ted, ano pong masasabi nyo kung paano hinandal ng DILG, ng PNP at maging ng MMDA yung nangyaring rally kahapon dyan sa EDSA?
3: Eh, meron pang rally ngayon, DJ Chata.
2: Yes, up to now. Opo.
3: Kaya nga sabi ko, hindi ito maximum tolerance Special tolerance. Kasi naiiba sila. Ano sila eh, para silang buy now, pay later. Rally now, permit later. Hindi naman pwedeng ganon. So, I think dapat busisiin natin. Hindi lang po natin dapat i-hold accountable yung mga nag-rally at yung mga organizers ng rally dahil nga sa kanilang pabayaan. Sabi ko nga, meron silang karapatan mag-rally, mag-freedom of expression, freedom of assembly. Pero wag naman na lang yurakan yung ibang karapatan ng ibang tao na pwede naman tumaan sa EDSA at mabuhay peacefully, no? Number one. Number two, dapat tingnan din kung merong negligence o merong kapabayaan ang PNP, ang DILG, ang MMDA dahil ito ay nasa White Plains Avenue at EDSA katabi lang ng Crami at Aguinaldo. Huwag mo sabihin tutulog-tulog sila, hindi na nakita ito. So dapat tingnan po itong mga anggulong ito para hindi na maulit yung pangyayaring ito ng mga lightning rally na ganyan.
0: Alright, sige po. So attorney, makikibalita kami kung kailan po ang inyong rally at kung kayo po ay mag-a-apply ng permit.
3: Meron pong permit yan. Talaga po kami, sumusunod po kami sa batas. Hindi po kami bumabali ng batas. Kami po sumusunod sa batas.
2: Aray ko po.
0: Sige, beritaan niyo po kami, attorney.
2: Sige,
0: ha?
2: Attorney.
0: Opo, salamat. Thank you, Howard.
3: Thank you. Salamat. Pabuhay po kayo. Magandang umaga po.
0: Thank you.
2: Word of the day, tolerance. Sa'yo, maximum tolerance. Kay Attorney Howard, special tolerance. Yun ang sabi niya.
0: Good morning, mga kapatid. 19 after 9 o'clock. Aba, kayo ho ba kaya niyo pang matolerate ang taas ng presyo ng petrolyo? Hello? Sakit ng ulo nga yan. Eh, si Darling nga, panay ang kamot ng ulo. Yung aking kaibigan, sabi niya. Pare, pan-deliver ng leksyon eh. Wala na halos kinikita. Kaya po masakit ang ulo ng maraming negosyante dahil po sa taas ng presyo ng petrolyo. Kaya panahon na para mag full electric vehicle sa ginagamit natin sa ating hanap buhay. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, abay saktong-sakto ang Traveler Sierra EV van at yung Coach Bus EV. Bus electric, sangka pa! Pang-deliver, abay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric! Mga trucks, pati mga tractor head, abay sangka pa, Tornado EV light duty, at ang EST 6x4 tractor head, mga heavy duty at full electric. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric. Short break po lamang tayo, by the way, po kahapon, ha? Yung ating po naging winner sa What's On Your Mind, tumanggap ng karagdagang 10,000 pesos.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
4: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
7: You have to build your character.
8: Yeah,
7: ito masabi ko.
8: Your surname is Ayala.
7: Yes.
8: And you work for Ayala.
7: Yes.
8: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
9: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Señor Iñaki Garcia. Good morning. Na traffic rin pa kahapon. maximum tolerance. Nasaan? Nasaan? Nasaan ang gobyerno?
1: Wala, wala, wala.
0: Meron naman, meron naman, meron naman po. Late lang.
2: Kuryente lang po yun. Hindi po yung totoo.
0: Yung ating pong winner kahapon, winner na po sila. Nagpadala po sila ng prueba doon sa kanyang kwento na yung nanay niya meron pong tindahan. Wala lang pong puhunan. So yung tinanggap po na 3,000 piso, ikanya pong ipinakita kung gaano po kalaki ang naitulong sa hanap buhay po nila. Yung pong kanyang nanay din po nag-aalaga sa kanya pong anak. Ano ho, pag meron siyang lakad at naghahanap buhay din. So si Dalia Abinoha kahapon na Agustan del Norte, maluha-luha nung ating pong sinabihan na dahil sa iyong ipinamalas na integridad, katapatan, at sa iyong pagmamahal sa iyong ina, ha? At sa iyong sipag, ikaw ay tatanggap ng karagdagan 10,000 pesos. Hindi pa tayo tapos dyan. Tignan natin kung saan niya dadalhin yung 10,000. Kapag nakita po natin na ba, kailangan pa ng more pa, aba eh who knows. Kahapon po si Happy Anonymous, isang bagsak, 10,000 pesos. O, Jiba, salamat na marami. Alright. Ito, meron ka bang tanong sa nagbibigay ng permit sa mga rally? Mag-a-apply ka ba ng permit?
3: Permit? Baka pwede ko na lang din gayahin yung ginawa kahapon. Rally muna bago permit. Oo, pag nandun na kami, saka kami mag-apply ng permit. Pwede ba yon? Oo, rally po para sa mas masarap na pagkain para sa mga manggagawang Pilipino. Naks naman. Oo, mga kapatid. Paano nga po ba? Anong siste dyan? Meron mga sinasabi dito doon sa rally na pinayagan dito po sa second day ng rally po ng grupong INC dito nga po sa EDSA. Dito po sa permit, ang sinasabi, may mga nakasaad dito dapat daw bawal lumagpas ng 100,000 yung tao dyan sa EDSA. May mga ganun silang binabanggit dito. Pero ngayon, ang tanong ko lang din, meron ba silang planong gawin doon sa unang araw na walang permit? Pagka ba ganun, may nag-rally na, walang permiso, may mga naabala, anong gagawin yan nung nagbibigay ng permit? Sino po ba, kanino po bang agency dapat natin ito itanong? May pananagutan po ba pagka ganoon? Kasi kung hahayaan natin yun, baka sa mga susunod na mga araw o panahon, mag-rally na lang ng mag-rally nang walang permiso, walang paalam. Ano masasabi mo, partner?
0: Eh, ba't mo ako tatanungin dyan?
3: Oo nga pala, hindi pala ikaw yung nagbibigay ng permiso.
0: Kung ako si MMDA, ituturo kita sa pulis.
3: Oo.
0: Kahapon.
3: Hindi, ko alam mo, ayun nga iniisip ko. Kung ibang grupo...
0: Kahapon. Pag tinatanong natin si MMDA...
3: Hindi nga sinasabi ko,
0: anong grupo tayo sa pulis.
3: Ang mahirap pa dito, yun na nga
0: sa pulis na, doon na po kayo sa presinto magtanong.
3: Ang tanong ko sa kanila, kung ito ba ay inang ibang grupo, ganito rin po kaya ang naging treatment ninyo?
0: Ay, huwag muna sagutin.
3: Oo.
0: Dahil alam mo na ang...
3: Alam ko ng sagot.
0: Alright.
3: O, sige. Sasagot pa kaya yung kakausapin natin?
0: No, sasagot daw.
3: Sasagot daw. O,
0: para
3: sige.
0: Maganda rin para natin malaman ano ba ang mga requirements dyan.
3: O yung hinahanap ko yung artikulo ni Kuya Jarius online. Kuya Jarius, ano nangyari? Bakit down siya online, even on your Facebook? Kasi gusto ko rin siyang mabasa. Lalo pa yung mga walang time bumili ng Jario at online din gustong basahin yung article mo. Saan yung link, Kuya Jarius? Please send it to us. Anong title ulit, partner? Ang ganda eh. Title pa lang, pasabog na. Oo. Ito nga po yung gotcha column ni Kuya Jarius dito po sa The Philippine Star. Marcoleta 75 million plunder rap arose from media admission. Ito po. So sinusubukan ko siyang hanapin, baka maya-maya bumalik online. Nagkaroon lang siguro ng problema sa PhilStar page. Nga, tignan mo Big Boy kung makikita mo. Ayun po mga kapatid, kung hindi nyo mamakita, bumili na po kayo nitong Philippine Star mismo at nang mabasa nyo po itong artikulo ni Kuya Jarius Bondok. Ayan, nasa Facebook daw, hanapin nyo si Kuya Jarius, nandun din yung kanya pong article today, nandyan yung today.
0: Kunin ko lang itong affidavit nitong si Bernardo.
3: O sige, eto na po mga kapatid, kinukuha na po ng aking partner habang kinukuha niya. Magbibigay muna tayo ng tamang oras sa oras na 9:27, ang oras na yan. Hatid po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Talaga namang available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards.
0: Alright, dito po sa apidabit nga ni Ginoong Bernardo, kaya binibigyan din po naman talaga ng katwiran, ano? Itong kaampo po nila Senador Marcoleta na magreklamo at ikumpara ang kanila pong ang itong kasong ito dun sa iba. Eh, bakit nga naman? Oh, sila ang ano ba pinagbabasihan dito? Malamang sasabihin, eh depende yan sa hawak na ebidensya. Hindi ba? Pero paano ho yung mga nauna pa na dapat ay nauna rin pong inimbestigahan? Kasi dito po sa affidavit na ito, eh ito nga, kung babalikan mo mga pangalan dito, meron ditong Chish Escudero, may Trigib Olaybar, Bong Revilla, may Nancy Binay. Ano na ho nangyari dito? Ito ho ba'y kasama sa mga inimbestigahan? O iniimbestigahan pa rin hanggang ngayon? Ika rin magtataka kasi nga nung una, sila Vince Dizon ay napakasipag sa pag-uulat sa mga ghost project. Sa mga substandard projects. Naubos na ba yung sinasabing libo-libo na pag-i-inspeksyon nila? Ngayon po kasi may sona na naman on July 27. Malamang dito kasama sa mga ibibida yung mga itong sinasabi na mga pagkakaso sa mga sangkot daw dito sa mga flood control scandal na ito, yung pwedeng kasuhan ngayon pong linggo or next week.
3: Mm-hmm.
0: Eh kasi nga naman mahirap na ang sona niya pagkatapos na isang taon. Ang mababanggit lang niya eh si Senator Jingoy o Senator Bong Revilla at saka itong mga tawag doon BGC correct. Boys.
3: Ganda nung sinabi mo. Eh lapit na yung sona mo, Pangulong Marcos Jr. Tapos yun lang ang pwedeng ibida na nakulong at nakasuhan. Tama, may point.
0: Eh nung una, kung babalikan mo yung kanyang mga statement, nung una, di ho ba, yung mga magpapasko sila sa may ganun.
3: Oo, magpapasko sa kulungan.
0: Oh, hindi sila, wala silang Merry Christmas.
3: Walang Merry Christmas. Ganyan ang sabi. Ano nangyari? Nag-Happy New Year pa nga sila eh.
0: Panay pa nga ang rampa.
3: Panay din ang shopping, hindi naman natigil. Kesa sa sarap po ng buhay pa rin ng iba. hindi ba?
0: Hindi ho ba? Kaya ho, kung babalikan natin, yung mga unang sa kanila rin po nang gagaling naman yung mga statement na yan eh. Yung pong binabanggit na paghahanap doon sa mga ghost projects, anyari. Yung isumbong sa Pangulo, anyari.
3: Oo nga, buhay pa ba yung website na yun?
0: Yung nga po eh. So maliban dito sa mga taga Bulacan, anyari. Yung sa Mindoro.
3: Yes.
0: Alam niyo ho, kaya ano, kumbaga, lagi na lang pong ganun, paasahin ka, and then eventually, asa ka pa. Pero huwag tayo magtaka din dahil siguro ang taong bayan din naman nasanay ng ganun, kaya ho, malilimutin na rin. Marami ho sa atin ang malilimutin na. Halimbawa ngayon, may mga survey na naman sa paparating na halalan, mabanggit ko lang. May survey na naman ngayon kasi 2028 po mayroong mga re-electionista at ang 2028 po ay presidential elections.
3: Oh yes. Alright.
0: Yan po ay major.
3: Super
0: presidential,
3: major.
0: Vice presidential and may 12 na naman na mga senador and so on and so forth.
3: True.
0: Alright. So ngayon may mga survey na naman. Kung titignan mo yung sinasabing preference na naman nila, ninyo, mawalang galang lang. Diyos ko po.
4: Oh my God.
3: Napapailing ka. Diyos bakit? Po. sa iyan ang gusto nila, Marco. Yun ang preference nila.
0: O nga pala si Marco, pwede ko lang marinig bukas.
3: Sige, namimiss ka na rin niya. Nandun siya sa rally, ah. Nandun siya sa rally kahapon at today. Marco, good morning to you. Kaya hindi siya pwede today. Nandyan siya eh.
0: Nadaanan ko, nagbubuhat ang portalet.
3: Oo. Hindi nga. Hindi. Kasama siya sa isa sa mga nagtayo ng tent. Doon sila natulog.
0: Sa portalet.
3: Hindi sa portalet. May tent silang dala, si Marco. O, ito na. Partner. O, ito. Kausapin po muna natin ang head ng Department of Public Order and Safety o DPOES po ng Quezon City. Sir Elmo San Diego, good morning po. Sir Elmo?
4: Yeah, go ahead.
3: Yes po. Sir, good morning po. May permit po yung INC today. Ang approved area po nila ay White Plains Avenue, 8 a.m. to 8 p.m. Ano pong mangyayari kung sakali man na halimbawa lumampas sila sa oras o di kaya po lumampas po doon sa specific location?
4: Meron naman tayong ano kasi, ang magaling ngayon dahil humingi ng permit, meron kaming kausap na coordinator from the Inc. So, pwede namin sabihin, may violation kasi, pwedeng i-cancel ang permit nyo, lampas na kayo sa oras, yung venue, pinalitan nyo. Yesterday, yun ang problema, kahit saan na lang sila mag-rally kasi walang permit. Magaling nga yung nangyari ngayon, nag-apply na sila, meron kaming coordinating conference na ginawa.
3: So, nakipag-ugnayan na po sila sa inyo. Sabi nyo, kung lalampas sila sa oras ngayong araw or hindi matutupad yung location na nakalagay sa permit, may violation. Yun pong nangyari kahapon, Sir Elmo, may violation po ba yun?
4: Hindi, wala siyang permit. Hindi, siyempre may violation ng Illegal Assembly Act yun. Kaya yun, iniimbestigan pa. At yun ang magiging basis natin na pag nangyari ulit ngayon, cancel ang permit nila dahil meron sila mga violation na ginawa.
3: Opo. Doon po sa kahapon na sinasabi niyong yes, may violation at iniimbestigahan, ano po yung violation noon at gaano po katagal yung investigation bago po ninyo ilabas kung ano po ang nalabag, kung meron mang nalabag kahapon?
4: Anytime soon, ongoing investigation ng QCPD kasi nga, malinaw yung policy ng gobyerno yan, national at local, no permit, no rally. Yung palang may violation na ng ano eh. Batas Pambansa 880, yun ang unang-unang na-violate dyan.
3: Opo. Sir Elmo, sino po ang kakasuhan kung mapatunayang may violation?
4: Ito yung mga organizer. Meron pa rin organizer na nakalista ngayon, isang abogado representing Iglesia ni Cristo. Siyempre, yun ang unang iimbestigahan dyan.
3: Yung pong mga organizer. So, ang panawagan...
4: Opo.
3: So, dito po sa rally nila today, may permit naman po sila, pero yun nga po, kailangan nilang sundin. Kung lalagpas po sa EDSA, sino ang katuwang ng Quezon City DPOS para po masiguro na yung mga naabala sa traffic kahapon, hindi na po mauulit ngayong araw?
4: Yeah, police concern yan, kaya lang yung traffic, member ng cluster namin dito, Security and Public Order Safety Cluster. Tumutulong kami sa pag-aayos ng traffic situation ngayon sa EDSA. Pero principal responsibility ng QCPD yan, especially crowd control.
3: Opo.
4: Kaya nakatulong kami augmentation dyan.
3: So, crowd control. So, yung kahapon pong nangyari, overall ang sinasabi naman, peaceful naman kahit papano, though may mga nasaktan ano, at may mga ilang inaresto, pero kahit peaceful yung nangyari po kahapon, sisiguruhin po natin na kung may paglabag, ay may makakasuhan. Tama po, Sir Elmo?
4: Yeah, exactly. Kaya nga, nung mag-comply sila, beneficial sa amin, to our advantage, meron na tayong nakakausap na tao kasi nakalista kung sino yung representative ng Inc.
3: How many representatives po ang nakalista?
4: Tatlo yung kausap namin. Apparently, they're representing yung mga executives ng Iglesia ni Cristo. Authorized sila na mag-decide doon sa mga issues na tinakal namin.
3: And sir, kayo po ba ay sang-ayon doon sa sinasabi nung iba na parang nag-iba po yung treatment ng atin pong kapulisan, even ng DILG, MMDA, even po dyan po kayo sa public order and safety ng QC, doon po sa kung paano itrato yung mga nag-rally kahapon na walang permit compared po doon sa mga naunang rally before na sinasabi din na wala namang permit?
4: Yeah, naiiba itong situation na ito, no? Kasi yung dati, yung sinasabi niyo, mga situation na walang permit, palaging may gulo. This time, wala naman siyang gulo, ang QCPD na exercise ng maximum tolerance. In short, bago halimbawa, i-disperse, mayroon kaming mob na gagawin, kailangan i-coordinate sa mga leaders on the ground para hindi magulo. Nangyari nga kahapon yun, di ba, kailangan i-restock yung bus. Nagkaroon ng konting irritations doon, medyo may tulokan ng konti. Pero nasolve naman natin yun at saka yung gusto ng mangyari ng Public Order and Safety Committee, nangyari naman na isog natin yung bus.
3: So, wala pong gulo na nangyari, pero paano po yung mga naabala po ng traffic?
4: Ah, ano yun, kasama sa buhay nito pag may mga rallying ganyan. Yung mga hindi kasali nga, kaya nga nakikiusap ako, pag hindi nyo concerned tong mga panawagan ng iglesia, huwag na kayong dumaan dito dahil makakadagdag pa kayo sa problema.
3: Ah, makakadagdag po sa problema yung mga papasok ng trabaho, yeah. Sir.
4: Oh, dahil nga yung traffic nga eh. Kaya kailangan, may rerouting naman kami. Tingnan nila yung social media at saka mga posting ng QC Local Government, MMDA, saka QCPD. Sasabihin ko saan sila magre-reroute, especially going southward. Yun ang challenge sa aming kahapon, nasa yung southwards, pero eventually na-clear naman natin.
3: Pero sir, kasi nga surprise po yung nangyari kahapon eh. So hindi naman po alam na mga usual na ruta ay yung EDSA na may ganung kaguluhan na mangyayari. Di ba na-surpresa din po kayo?
4: Yeah, kaya nga nag-effort tayo na i-post din, sabihin sa kanila na ganun ang situation sa EDSA para naman umiwas na sila. Makabawas-bawas sa problema namin hinaharap kahapon.
3: Opo, Sir Elmo, pero kasi hindi naman po ang nanggulo ay yung mga na-traffic. Pero parang sa explanation nyo po kasi ngayon, Sir, parang kami po ba ang, paano, kami po ba ang dapat mag-adjust? Ano po ba yon?
4: Hindi naman. For the meantime, bakit ka naman magpipilit na pumasok ng EDSA? Sinasabi ko sarado naman.
3: Opo,
4: kaya
3: opo.
4: Kaya nga, as good as suggesting na, avoid EDSA, avoid white planes. Kasi kahit anong gawin mo riyan, papektuhang ka. So, ang pinakamagaling, umiilag kayo. Pag nag-insist kayo, 3-4 hours, hindi ka makakaalis nitong EDSA southward. Eh. Ganyan ang nangyari kahapon.
3: Oo, Sir Elmo. Avoid EDSA yesterday. But what if that's the
4: only... Yeah.
3: Opo, opo. Pero paano kung yun lang po ang tanging daan? Papunta ng trabaho o pauwi ng bahay?
4: Hindi naman pwede mangyari yan. Ang daming arterial roads na pwede namang daanan. Pumunta ng San Juan, punta ng Mandaluyong, Pasipay. Hindi naman pwede sinabi mong EDSA lang ang dadaanan.
3: But with this statement, sir, parang ang lumalabas po kasi ngayon, ay special treatment po ba ito? Hindi po, hindi po ito special treatment
4: for them? Hindi naman. Ang treatment natin, sir, sa lahat, pati yung mga progressive groups, ganyan nga, hindi naman basta-basta dinidisperse yan. Siyempre, kailangan mag-usap-usap, may maximum tolerance. Unless may violation, o kaya merong violence. Ibang iba treatment natin doon, ay makikipag-away yung security forces sa kanila. Pagkano'n ang ginawa nila.
3: Maganda po yan na nasasabi nyo yan para din aware ang tao na ang DPOS Quezon City ay patas sa pagtrato sa lahat ng magrarally o nagrally dyan po sa EDSA.
4: Exactly. Kaya nga itong meron na kaming default treatment dito sa People Power Monument. Alam namin kung ilan ang kakasya. Alam namin ang parameters. Alam namin ang boundary rin. Kaya nga, mas malinaw ngayon kasi humingi sila ng permit, nakakausap natin sila. Unlike PSF, walang permit eh. Di namin alam ang leader, kanya-kanya sila ng decision.
3: Mm-hmm.
4: So medyo magulo kami kahapon.
3: Oo.
0: Opo. Sir, sisingit lang ako. Ha. I'm sorry, I just have to butt in. Narinig ko kasi sabi nyo na alam nyo nang may problema sa EDSA, kayo pa magpipilit dyan, makakadagdag lang kayo sa problema. Yun po ang rinig ko sinabi nyo, Sir Elmo.
4: Yes,
0: pero
4: yes,
0: opo, opo,
4: yes,
0: pero, opo, yeah. Pero hindi ba dapat baligtad? Alam nyo na ang EDSA ay daanan ng mga sasakyan pampubliko at private motorist, yeah. Dapat hindi sila ang magpipilit sarha ng EDSA?
4: Yeah, kaya nga nag-effort tayo na kausapin sila, Boss Ted eh.
0: Mm-hmm.
4: Kaya kami, pinipilit naman namin, nag-post naman kami ng art card na meron kami rerouting para wag nang maging dagdag na issue pa.
0: Mm-hmm.
4: Para sa mga tao na hindi kasali, na naaabala.
0: Well anyway, sige po. So ngayon, Sir Elmo, ito pong rally ng INC hanggang 8 PM lang today. Tomorrow ho ba anong pangitain natin? Meron pa ho ba kaya o ano?
4: Wala pa kasi open-ended naman yung aming binigay ng permit. Kung gusto nila mag-request na extension at kaya nila kaming tulungan sa public order, wala na problema yun, nabigyan sila ng extension. Pero pag magulo ngayon maghapon, yun na busted ang reason para i-deny na natin yung ihingi nilang permit para bukas and subsequent days pa kasi 3 days yung hiningi. Isa lang ang binigay natin.
0: Ah, okay. 3 days po pala ito. Anyway, so magkakaalaman
4: yes,
0: tayo within the day kung magkakaroon pa ho na extension.
4: Yes. Oo. Yeah, pag-behave naman sila ngayon, kaya nila. Kasi 100,000 ang tabi nila ng lockout. Mm-hmm. Alam mo, Boss Ted, challenge sa amin yon, manpower, logistics, etc. Pag sila dito natulog, babantayan namin sila. Ibang istorya yun eh. Kaya malalaman namin kung kaya namin i-secure yung public order.
0: Opo.
4: Today.
0: O, sige.
4: Yun ang basis para i-approve natin yung susunod na permit, Boss Ted.
0: Sige, magkakaalaman po tayo within the day. Salamat po sa inyo, Sir Elmo.
4: Yeah, boss. Oy, maraming salamat, boss.
0: Opo, thank you. Thank you very much.
3: Naubo ka, partner. Gusto mo ng tubig?
0: Oh. Maximum Tolerance, 9:42 in the morning.
5: True FM. Ang True FM News Update ay hatid.
6: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
7: Wala sa ilang lugar dito sa Lumangoy.
6: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Bentaringi po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Mon Reyes po.
17: Ayera Pascual po.
18: Hatid ang Parang Balita.
19: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: yan.
1: Ha? At ito po.
0: Gusto mo mamigay ng voucher ng
1: voucher
0: ano?
1: Ng ano? Ng Himlayang Pilipino. Uy, Tita Tess Eugenio. O, inom ka muna ng tubig, Tita. Good morning to you. Oo, magandang umaga.
0: Good morning, Nanay.
1: Nay Christy, good morning. How you doing?
0: Love you more, Nanay. Maximum tolerance, no? Itong ating bata, kahit pa paano, improving na itong... How do you
1: maximum
0: handle?
1: Tolerance talega, di ba?
0: How you have to handle it.
1: Yeah, yeah.
2: Puto ka na!
1: Yung facial expression na lang ang kailangan kong aralin. Hindi ko ma... Kasi nasanay tayo sa radyo. Wala namang camera-camera noon eh. Well, so yung facial expression ko, kailangan ko pag-aralan
0: number
1: yan.
0: Number one is you have to say thank you na... Pumapayag po na.
1: Oo naman.
0: Paliwanag, etc. Mapakinggan natin, di ba? Yung panic po nila. Particular po itong QC government, no? Dito po sa pangyayaring ito kahapon. Mm-hmm. And then, today, at magkakaalaman daw ho tayo kung hanggang kailan po ito. Pero, naalala ko, si sino yon? Si engineer ba yon ng MMDA?
1: Engineer?
0: Yung babae. Naalala mo, nung panahon natin sa istasyon na ang tawag ay DCMM.
1: Oo, Filon ngayon days pa. Sinong partner mo pa
0: si,
1: noon?
0: Si Noemi.
1: Noemi Recio.
0: Si Ma'am Noemi.
1: Oh, anong taon yan? Anong issue yan?
0: Ito MMDA day. Hanggang ngayon.
1: Sige, anong
0: kasi
1: anong
0: ang issue dyan, yung problema nga sa matinding traffic. So, para daw ho... Hindi ka ma-traffic, huwag ka na umalis ng bahay.
1: Oo, ganun din yung kanina, di ba? O ngayon, kayong lahat.
0: Kung wala kayong importante lakad, huwag na kayong mag-aalis.
1: Ay, naaalala ko siya, nag-trending yan. Naaalala ko na siya.
0: Diba,
1: ikaw naman partner. Oo, ganun talaga. Oo. Kayo na umiwas. Kayong mga nakikinig sa amin ni Ted Filon ngayon, kung kayo ay papunta kung saan man, huwag na kayong dumaan sa EDSA at makakadagdag kayo sa traffic. Di ba? Oo. Saan sila dadaan?
0: Parang ano yan eh. Kung ayaw mong matakot, huwag ka manood ng horror movie.
1: Tama. Correct. Kung ayaw mo maiyak, huwag ka manood ng drama.
0: Parang iba yata yung logic mo. Oo nga naman. Kasi doon meron kang choice. Naman kasi hindi ka pwede. Hindi ka pwedeng ikumpara. Iba logic nun.
1: Correct.
0: Kasi yung logic na hello, ito yung fastest way eh, di ba?
1: Yeah.
0: Wala, ito yung choice mo, right?
1: Correct.
0: No choice ka kumbaga, dito ka obligado.
1: Sinunod ko naman siya, hindi na nga ako dumaan kahapon, kaya lang mas na-traffic ako eh. Sinunod
0: anyway,
1: ko ha?
0: Sige po, smile naman tayo dyan. Good morning sa ating mga mahal na mga suki araw-araw po na nagtsatsaga sa atin. Kahit pa paano, kinagtsatsagaan po tayo pakinggan. Batiin ko po ng good morning ulit na si Iñaki Garcia at ang isang lumilingon sa tawag na Nato Reyes.
1: Uy, Kuya Nato, ano masasabi mo naman, Kuya? Maximum tolerance.
0: Nakikilig sa atin si Nato Reyes.
1: Oh, kamusta po, Kuya Nato?
0: Sabi niya rito. Okay.
1: Sige. Ano sabi ni Kuya Nato?
0: In fairness naman sa Quezon City, hindi pa kami nakakasuhan ng paglabag sa Batas Pambansa 880.
1: Ayun.
0: Pero sa Maynila, may kaso na kami. Noong May 1 rally.
1: Okay.
0: Pero never pa kaming maka-experience ng rally now, permit later. Okay.
1: Pag kayo kaya yung Kuya Nato, ano kayang ginawa nila dun kahapon? Malamang natuo agad yung mga sasakyan.
0: Si Idol Lord po, hindi na ho umuwi.
1: Actually. True.
0: Nandito na siya.
1: Nandito na siya.
0: Alright, mga kapatid, meron po tayong winner today para po sa ating What's On Your Mind. Bago rin po ating mga magandang follow-up stories para po sa ating inspirasyon. Ang ating po paghugot ng inspirasyon sa mga taong katangi-tangi. Go girl!
1: Eto na nga po mga kapatid, nasa linya si Melva Carroza mula po sa Javier Salite, 28 years old, isa pong housewife, may asawa, tatlo po ang anak. Mm-hmm. Good morning, Melva!
3: Good morning po!
1: Uy, Melva, hingang malalim, mukhang kinakabahan. Inhale, exhale ka muna para mawala ang kaba. Oo. Parang
0: Melva?
3: Okay po.
0: Sige, Melva.
3: Okay. Hello po, Ma'am.
0: Tatawagan ka namin pag di ka na kinakabahan.
1: Yun na. Mukhang nawala na yung kaba niya.
0: Batingin ko lang si Boss Robert C. Ha?
1: Uy, Sir Robert C., how are you doing, sir?
0: Basta kahapon tuloy, nagawin ng East Ocean Palace yung mga kaibigan ko sa traffic.
1: Ayun lang.
0: Nakapagtanghalian tuloy na
1: yun
0: masarap.
1: Yun ang maganda. Si DJ MOD, nakatutok din sa atin ngayon. Sabi ni DJ MOD, dahil dyan, di na po dadaan. Thank you po, ah. Di na po ako dadaan, EDSA. Sabi niyang ganun.
0: Boss Robert, good morning po. Salamat sa panonood po sa ating programa. Marami daw na-divert doon kahapon. Salamat din daw ho.
1: Doon sa area na yon. Oo, buti naman.
0: Okay, ngayon mga kapatid, ito na Melba, kinakabahan ka pa rin?

0: Apo.
1: Hindi. Sige. Ito na si Chacha.
2: Oo, 38, 39, 40. Ha? O sige. Melva, bago muna ang ating kwentuhan, huwag kang kakabahan. Kunwari kwentuhan lang to na magkumare. Total, di naman nalalayo ang edad nating dalawa. Melva, ano yung Bible verse kahapon? Sige nga.
0: So we don't fix our eyes on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 2 Corinthians 4:18.
2: Amen. At Melva, at 28 years old, tatlo na ang anak mo. Isang 8, isang 7, at isang 1-year-old. Tama?
0: Opo, opo.
2: Ang iyo daw, tatay tuloy, ang iyo daw, mister, ay isang magsasaka.
0: Opo, oh, isa ka po ng palay.
2: Oh, at ikaw ay naiiwan sa mga bata para mag-alaga?
0: Opo.
2: Kung sakali man, saan mo planong dalhin itong 2,000 piso?
0: Ano po, pandagdag po sa pangbaon at pangkonsumo namin dito sa bahay. Pang-diaper din.
2: Ah, pang-diaper. O sige, teka, papacheck natin kay Dimpy kung umaabot ba ang Megasoft dyan para yung ibibigay sa'yo ng ating Happy Anonymous hindi na mabawasan kung diaper kailangan mo, ha?
0: Opo.
2: Melva, sige.
0: Maraming salamat po.
2: O, kasi nga isang taong gulang pa lang yung kanyang anak. Oo.
1: So, itong kanyang mga anak nag-aaral, na anong grado nito?
0: Yung panganay po, babae, grade 3. Tapos yung pangalawa po, lalaki, grade 1 at med po.
1: So, itong isa mong anak ay may autism?
0: Opo, yung pangalawa.
1: Nagte-therapy naman siya?
0: Noong 2022, nakapag-therapy po siya kasi nakalibre po kami doon sa EVMP, doon sa Tacloban.
1: Mm-hmm.
0: Nakapag-therapy pero hindi po natapos kasi by October po na-stop dahil po sa financial. Kasi malayo po yung Tacloban.
1: Oo, babiyahe pa kayo, pero dapat tuloy-tuloy din yung therapy ng bata para sa kanyang improvement, no?
0: Opo, pa ako ulit ngayon sa EVNC, nasa waitlist pa po siya.
1: Waitlist? Nako. Marami ba ang ang nakalista? EVRMC kasi ito yung aming pinakamalaking ospital dyan sa Region 8.
0: Opo.
1: Yan ay nandoon sa Tacloban City. Kailangan mo ng pamasahe. Kailangan mo ng pamasahe, papunta doon, ano?
0: Opo.
1: Alright. Melva?
0: Ipapan.
1: Melva, yung asawa mo, kamo nagsasaka?
0: Opo.
1: Kaninong lupa yan?
0: Sa ano po, hindi po, meron po silang, ang tawag doon.
1: Namamasukan sila, manggagawa sila, kumbaga noong may mi-ari ng lupa. Alright, ganito Melva, ganito, ulitin ko lang ha. So yung 2,000 piso sa mabalak gamitin?
0: Doon po, dagdag po sa pambaon at konsumo namin sa bahay po, pang araw-araw namin.
1: Kailangan mong pambili ng bigas?
0: Opo.
1: Pambili ng pagkain?
0: Opo, pambaon ng bata, mga biskit.
1: Sino ang iyong kasama sa bahay?
0: Yung asawa ko po, tas yung tatlong anak ko.
1: Yung mga magulang mo nasaan?
0: Nasa Tacloban po.
1: Yung mga magulang ng asawa mo nasaan?
0: Nasa Abuyog po.
1: Sige, ganito. Kung nanonood ka sa amin sa 1PH?
0: Pinatay ko po yung...
1: Hindi nga, pero meron kang dish, di ba? Kaya ka nakakapanood sa amin. Anong gamit mo? Satellite o anong box?
0: Signal po.
1: Signal. Okay.
0: Signal.
1: Okay, ganito. Kung nanonood ka sa amin, alam mo na humihing kami ng prueba. Tama? Hello, Melba? Melba?
0: Opo. Kasi nanonood. Hello po.
1: Mm-mm. Alam mo na nahingi kami ng prueba. Tama?
0: Opo, kasi lagi pa kung nanonood eh.
1: Mm-hmm. Kung dodoblihin namin yung premium mo, gagawin namin 4,000. Sa mabalak gamitin? Yung iba?
0: Pagbibili ko po ng uniform ng isang anak po.
1: Yung panganay?
0: Yung pangalawa po.
1: Yung pangalawa, alright. Uniform, babae ba yung pangalawa?

0: Lalaki po.
1: Oh. Saan nag-aaral ito?
0: Sa ano po, sa Gabaldon Central School sa Abuyog po.
1: Ang layo. Ang layo naman.
0: Opo.
1: Nasa mga lolo, nasa mga lolo at lola.
0: Hindi po, inano lang po, hatid sundo lang po namin pagka umaga ay nahatid ng partner ko.
1: Okay. Anyway, sige. So Melba, ganito ha. 4,000 ay iton amon ipapadarahin mo dai, ha. 4,000 ang aming ipapadala.
0: Dapat na po iton.
1: Oh. Yung 4,000, bili ka kaagad ng pagkain ng mga anak mo tsaka bigas, bilhan mo ng uniforme ka mo yung bata. Pagkatapos, gusto lang namin makita yung kung ano man ang hawak mong papel dan doon sa iyong anak na may autism.
0: Meron pa ako dito.
1: Sige, interesado kami na mabigyan ka ng tulong para ka makapunta doon sa therapy ng bata. Kasi importante, malaking bagay yung bata dumadaan sa therapy para nang sa ganon, una, yung development niya maayos at ikaw mismo hindi ka mahihirapan bilang magulang.
0: Opo.
1: Alright, sige. So, to God be the glory, abangan mo yung tawag ng aming staff. Tatanggap ka ng 4,000 ngayon pa lang ito. Hintayin namin yung mga preba mo at pagkatapos muli kami tatawag, Belba. Alright?
0: Maraming salamat po, Manong Ted, sa ibigin sa staff nito. Brantay ako po ngayon.
1: Mm-mm. Damo nga salamat. Ito na aton. Go ahead.
0: Damo nga salamat po. Damo nga salamat po kay... Walang-wala talaga po kami ngayon kasi walang trabaho yung partner ko.
1: Ah, walang trabaho, mister mo.
0: Opo, hintay na po ngayon ng ano, ng pag-aani sa August.
1: Ah, wala nang tanim. Wari na uma.
0: Opo.
1: Oo.
0: Oo, wari na trabaho, nahag na. Nagtanom naman.
1: Nagtanom na. So, wari na hirap.
0: Oo, wait, opo.
1: Wari na.
0: Wait, liwat po it pag August.
1: Hala, wari nga ni tanom, wari kaon. No? Oo nga. Nauunawaan natin ito. Sige. Sige, sabihin mo sa partner mo, bili ka agad ng bigas sa pagkain. Pagkatapos nun, yung therapy ng anak mo, huwag mo nang alalahanin yun. Padala mo lang yung preba sa amin, muli kami tatawag sa iyo.
0: Opo.
1: Okay?
0: Maraming salamat po, Manong Ted.
1: To God be the glory. Nasa Panginoon ang lahat ng pagpupuri. Thank you sa iyo, Melba. Salamat na marami. Kakaiyak naman ito, Chacha. Na-timing daw, wala na hong trabaho si Mister. Yes. Kasi tapos na sila magtanim.
2: Yun ang...
1: Naghihintay ngayon ng ani labor sila doon sa taniman. So iba perhaps yung nag-aalaga doon sa tanim na palay.
2: At ayan po ang hirap ng buhay ng mga magsasaka dito. Kaya wala na rin gustong magtanim
1: nyo,
2: talaga sa ngayon.
1: Napakaganda ng timing na to, no? Natawagan natin siya. Nakakaluha itong mga pangyayaring ito. Ito ang totoong buhay ng mga Pilipino sa kanayunan. Hay nako, girl. Sige. So ito na ho ang ating Idol Lord. We'll see you again tomorrow para po sa isa pang makabuluhan na edisyon ng ating pong programa.
2: O paano?
1: Partner. Kami po dito may permit.
3: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

mga programang mapapanood ngayong Miyerkules sa 1PH. Alas 5 ng umaga, mga kwentong MX3. Alas 6 ng umaga, Ted Failon at DJ Chacha sa Radyo 5. Alas 10 ng umaga, Perfect Mornings.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Dahil ito makikisaw-saw. Ito mga butang tinatulid dito ang ito magminano. Magpipilera ko nito masunod, no? Pero pag yan, saan ka nagtatrabaho, ibang pahit mo lang kanyang, yung trabaho man era, bisan yan ang bayad rally, no? Para yung magpaalantad na presidente, lumakat ng tuha, Canada. Ha? Canada na talaga? Ay kay Kulus, ito. Kung nakakaw lang, gusto mo mag-rally niya ha, Pilipinas, had to go to Canada. Yung bagay ko si Lindy sa mga palanda niya ng rally. Wala naman lang nangyari. Kahit anong rally pa, di ba? Balik din nga ni kita ni Tamo nila magkawarusa. Wala ito din nga ng duwan. Di pareho din yung German eh. Yung nagtipilo din yung mga leader. Yung mga butang tinabutos lang at yung mga leader. Natultol. Ito na, magtipilo din din. Kasi yung kada partido, magtipilo din sa'yo ha. Kunin ito rin bumutang, makakaroon yung bit mga tao, kundiri. Kundiri lang tayo karoon yung tao, nandiri lang yung tao, bisang pagkarmaro yan. Kung kinapartido, kung kuluwang ka mo, kinakaroon yung tao, mga katsugan, ano? Kinuto, pabang. Ayan, sige, nadikis ka. At ikaduha ka at law na yan ang kasangkayan nga rally, no? Metro Manila, bahay hindi niya ginubuhat ito ng Iglesia ni Cristo, ala pagsuporta niya pag galingan Senador Marcolita. No? Sa rin po man, bisan halayo ito ng may mga reklamo yung administrasyon. Wala naman. Saka na lang. Tayo na lang natin pagdating ng panahon. Okay, sige. Kaya hindi nga pangkontraliwat. Ito ang pagpanginan ng Iglesia ni Cristo. Kala ko din, nasaw-saw yung mga politiko. Ano nga dito, simbahan? Ayan na, simbahan. Nasaw-saw ng yan ng dito, politiko. O, sige. Pagbuli ka lang o dugin ito, nakikita nga di ka na Senador Marcolita ito ni Iglesia ni Cristo. I don't know, hindi lang tatlo ito na magkakabisalo ko, no? Kung ano ito nga, magpanuyo, hiniyan ang mga rilaro. And it's today, no? Na rally, ikang katulot ng mga dayana. Ito yung karasot sa mga pumahong mga nga gabi, no? The last day, the rally. Nga, nililuwat nga pagtaga reklamo nga ni Don Haduana Speaker, nga na Congressman nila ha First District ito Leyte, nagigan na Congressman Martin Romualdez, gagawa mo na tinidang ginsus na, no? Na masaring po man mapanginano, liwat din yung pagtaga flood control scam. Sorry, palad control. Eh, sinod may palad, sinod damot, papay, yun mo talaga nangyayari. Siguro itong iba. Ay, naman ka kung sila, ha? Ako may Navy, sa nagulunga. Sorry ko naman, I'm alone. Ako nandiling ako sa rin yung balay, ha? Kali mo na po ako, hirayo at itong pinakasyon.

talaga nagtatapo. No? Pero hindi nga naging kita, hindi ka humble, salog yun yung salog. Ay, ako naglibot na nilot nga na kinilili humble kung pagkita. Tapos, kung makikita na yung mulili, makalilis, ang gulit ka magkaritin sa mga panel. Oo, panel mismo. Diba? Oo, pinaka magkaritin pa din yung mga talent, dili. Hindi mo yung mga talent since sa pagkuhin. Samok din doha 1901 andun po mga Balanghiga Massacre. Nagmamasakir ang Balanghiga ang Amerikano ng mga Pilipino. Nagtatamahol ng Pidong Germany paghimo ng mga tunnel. Grabe ka laro ng tunnel, mami. Ini nga tunnel, kahit laro, dito kami agi, naangyay yung barko. Oo, gandang ba dito na tayo nga na kasalong gandunin mo? Oo. Salong, gandun, ang ginhay mo dito laro, kung tinaangyay yung barko, tunnel. Ang nagkulubang pulusan nga dito. Kaya ko pa, tawag mo rin eh. Pero hindi, may na tinatawag na elevator. Pagsunod, paggawas, daigbaw na naubos. Eh kung magsinapasaga ka lang, mag-uul. Kung gano'n yung nalagay doon, makita na lang dito tapusan. Manahin ka mo na tungkot. Diba? That's a big difference. Ito ang mga panhimo yung mga talagin ng mga proyekto ito ng gobyerno na nangahuman. Years ago, mamay 1901, ito yung ang gyera. Pero hindi yung 1915 ba? Bunahan na lang sa kera ng Balanghiga, 1901, di ba? So, 1915, ano dili, antikang ino, 1910, pero sa malito. Di na ko sigurado, basta 19. Di na pagtrabaho ko dito, di na tao ni tunnel German Hamburg. Okay, sige. Nandi kita. Thank you so much. Kung natin mga kababayan nga di na ha Hamburg, Germany. Okay, balik kita mga kasangkayan niya ng nadakot, natulog ang mga suspitsano. Ano yung tabo kasangkayan yung pagpatay? And hantuan ay mayor, vice mayor, I mean, mayorga. Opo na niya anak. Grabe yan. So, isang ato na kuha ng report, ikang dinaha iyo, isang kung marami kita, nagpapakakuha pong kita yung mga information, ikang dinaha. Information din doon ng samok o naman din yung pagmulupi ka din yamon din nalang na kita nakikisaw sa mga kinagandoan mga inin na lugar na mga upay itong environment yung kinamumutan na diba? Mga tanong tapos silang kaupay mga green talaga mga trees hindi? Oh? Mga kaupay mga bukid wow! Tapos silang kukuha din yung mga nasod Napareng natin ang itag to Austria. Grabe pa ito dito. Bisan kung punang herbid po ang dagat po sa loob. Taupay itong lugar. Magpinaw ng mga food. Karin po man, magpinaw ng mga leader. Ito narahakot. Nakasunod ito. Away, okay. Nanibigay ko sa kuyan. Away from home. Sipo. Ito natin pagpanginano niya na katulungan na nagpan din itong Pasay. No? Base ang report ng Philippine National Police. Kalilis ang nag-aminan o sa anustahan na tulong ang mga suspitsado. Ita ganyan. Mamay ka lang sa mga nanera yung gamit ni Sarat yan. So, kung sa pamanin ni Nadako, galing ko managarong ang wayana yun at yun ang nandaranera yun nga mga kalamay. No? Na hantuan na dating vice mayor ang Mayorga. James Buhol. Pupuntaan niya ay anak ni Carlo Buhol. No? So, talon at ang kinabuhi. So, tama yun ba? Inurumin na trabaho sa Puntasyaman. Anang luwas ka siyang kaya. Basta ang report at kanan Philippine National Police. Mga in rason kung kaya nag-isugan naradawin puto na di rin loob hindi utang na pera

ay magbabayad ng training ang mga suspitsado. Yan to, ang biktima, ang cheque, hindi mo siya manulang ininusugan pa. Ano siguro pag maghahatan ako mo, pwede sa ganda na dito maso, mag-usugan. Di siya maglimbi mo sa hanga. Kaya magmamahal ka naman yung utang, ano ba? Talagang i-story na ganda.

Vice Governor, Vice Mayor Anay ni James Bohol at Mayorga. So sa nga negosyante, na gindo ko itong munsahan, hindi nga tutulong ng suspisado o sa liwat din salvage ko na siya man. Some good training from atong pagpangiran o in confirmation. Nalagod man, itong mga suspisado. Base nyo itong report itong Philippine National Police, hindi nga tulong ka nagkaranakot. Hindi nga lang talaga na hindi nga nagkaranakot. Isa ko na ka sa Germany. Diba? Ang mga suspitsado, mga kasangkayan, reporting ang Philippine National Police, kay Lieutenant Atong, kasi ano, parayo. Now, ang mga suspitsado, amoy ni Mark James Takoy. Ha? Talaga? Mark James Takoy? Ni Mayor Takoy na kailing, ano ba sa Mayor Bungto? Mayor Takoy? Oh, yan. Mark James Takoy ang suspitalo yan ni Rainier Galza yan ni Kung Sulayaw. Sabi ko ng mga tawa siguro alam mo na kinig ng pinsere nga kasi ito natin ng mga naubisan barang kasi itong tao mapungot. Mawawaray pa nung nahuna kung sa ahay. Mawawaray ito ni Pag-iot, diba? Sobrang kapungot, may sobrang arintano na ba? Kung baga siya man, kasi yung pautang pahera, no? Ang kagan na rin hindi yun. Ang dating Vice Mayor ang Mayor, napatutugaro nila. O kung pa na, grabe yung tabutal na, no? Anyway, so, ini yan na. At ini yan na, ito ang kubis. No? Pasay. Kura siya man. Kinasurinder rin nga usa. No? Surinder na untan usa. Tapos, nadak panlugod ang duha. Duha pa. So, anyway, ganun talaga yan. At least, manginginano na lang kita itong tinuod din nga sitwasyon. No? Ano itong mga kabutangan na pagkina. Hindi nga nahitabo. No? Mamay ka. Ikang ha Mayorga na nga diha Basay ang Sarakyan tapos bumiyahi nganto na ha inin sa Sarakyan kita pa rin ha Sariaya Quezon may kalahit on ay nako ang buhay talaga o ano tapos sa Gindara pa ini dito ni Abirahin nga niya ha ring paman lugar yan na ni Mayor nga diha Germany. Ah, dito pa Labog ha. Silago sa Southern Lake. Oh, naman liwat. Ano? Brutal good talaga. Anyway, sige. Ingat na namin tato. Magpanuyuhin ingat sana. Maging balancing at maging tuhay na ganuntar. Ito ang panginabuhi. Trabaho, ito na itong pipira ng mga lida. Wala na. Wala na pag-asa. Alam ka man sumat ito iba. Di dihan Germany. May kong ikisura sa ko man. Ano akong pagsigba ng aging Domingo na sa simbahan ng kanang Katoliko. Makaraw rin duro. Mag-i-restorya kami. Bisang ko sa rin panira kasi mga Tagalog yan, di ba? Rin panira, nakakahiya naman tayo. Pero huwag natin pakialaman yan kasi dumating dito tayo sa Germany para magtrabaho. Hindi makimaritis. Mangyani, pwede kang kita mag-restorate ka ng Pilipino, Pilipinas. Sana magbag-unta yung mga tao kung rin ito Pilipinas. Yan yung sa ka-istorya. Naka-istorya, didiha Germany, a certain, ano yung naran hini? Kim? Iya? Alam mo ito kaniya ang naran. Anyway, sige. Una nang maging istorya ni Uno ng itong pamatang kabataan. Tapos si Niana, no? Nanitabo. Siya rin pa niya, adagod itong tao. Siya rin pa kundi magbabago. Patasan kasi. Ito number one is attitude. Siya pag inanoon, mga kong good. Mga kong si Wail, si Wail. Mga pangyapan matasan,

dyan, pagpa-eskwela, kung magpapag-eskwela, kung magpapag-eskwela man, ito, baliwad din ang magpapag-eskwela, anduroy, no? Alam ko dito, number one is the foundation, pundasyon, permi. Amo ko din permit ako naging papahinomlog, di ba? Paghatag himaupay ng pundasyon, ng kabataan, pagpa-eskwela, paghatag himpagsakripisyo, pag-respeto, yan halabawahan nga tanan, pagkilala nga may ada pa, may ada kita magkagarahong. Pag wala na, eh wala na, mangyayari sa buhay. Di ba? Di na ito narespito, mga sa ipahinus nga pali, dito ha, Cebu, na wang ilangin, ipanginano, ani, ang isulod sa ilang utak, kunay marka, demonyo. Yun, yun, marka, demonyo, na ganyan. Isang nga panmatay, di ba? That's a devil work. Paman. Iri na itong maupay. Iri na itong kasing-kasing. Iri na itong paghigugma. Iniayin kasi tao. Nga tao man itong ngayon. Papatayo yung gihap. Di ba? So, amo na itong nita mo ng Pilipinas. Kita mo yan na. Bagay na wala na. Uy, uy. Pan-servisyo, pan-muluwa. Wala na eh. Iman-riko-riko na itong mga politiko din na. Maka-arawod. Bisan ako, sinan ko nga anak Brad. Kapatid, huwag na tayo pag-usapan niya. Importante, lumi pa tayo, malis tayo ng Pilipinas para magtrabaho dito. Kaya nga, sabi niya, ayun, kapatid, kailangan talaga natin yan. Kung po pwede lang, no? Kung po pwede lang sana, kung pwede lang may pa sambuak, may paamot, no? Sumati na lang, kunira, sabihin mo lang sa mga kababayan natin na oras na, panahon na para sa pagbabago. Dati naman, sabi pa ng panahon ng mga nakalipas na mga presidente, sabihin na lang natin, tama na, sumbra na, palitan na, at pumili na tayo ng dapat gumawa ng tama para sa taong bayan. Wala na ito, di ba? At may malasa.

kamot na natrabaho nila dilik para hindi maupay ka Panginoon Bili. So nga dito, kasi kaya nito pagkakaiba din niya na, no? Mga Pilipino, yung panili, naaon na hera, naaon na kita. Ito, number one na pagkilala din dito na mga tarubaya natin, yung Charles. Ayun, alam mo naman, mga Pilipi. Ang mga leader natin, mga corrupt. Wari nila kung pinag-istorya akong nakabating nga ni Dayo na King Corrupt. Ang dahil na kung huwag natin pag-usapan yan. Hindi na lang ito nangikisaw-saw. Ay, usapan dahil na pakianan. Kumusta man itong reaction din eh. Itong ikita ng mga Pilipino din nga iyo. Aliman. Hindi kami nakikialam din. Importante eh. Magbago na lang mga leader natin doon. So, ganito. Kaya, isa na ano nga napakianan nga niya ko. Kumusta man ito ni Aralin. Minsan ko dito mga yung pagpipili, nako, malabo, malayo, malayo talaga. Hindi din na pagpili punta rin sa Pilipina. Malagi siya rin ko, alam mo naman, pera-pera lang. Oo, tama yan, dito wala yun. Oo, susulat ka ng gusto mo kung sino ang kailangan na dapat na mga leader na magtatrabaho. Ganun yan. Wala lang kung pinakindibat, di kay ininbangin logon mabido, sing pala nga ako, yung paniyan, yung anhi ako, para ko itong labot ng Pilipinas. Tingin ko na, huwag naman, mga Pilipino, mga Pinoy tayo eh. Oo, pero pagkanin natin ko, pag trabaho, diri kayo pag ginakaarawon, no? Salamat, God bless, yung paniyan. Pero diri kita napap-looping. Looping sila, yung mga Pilipino, looping sila. Ngayon itong pag-servisyon mga Pilipino, didihin nga inin na mga Aliman. Anyway, sugod dito. Yan na, kaya doon tumapasok. Abang doon tumapasok muna sa ahit panahon ni Yunida. Pasok ito sa mga panmulitika. Sugod hindi, ito yan na baka diri pagka-aras siya. Ang mga nagre-reklamo lugod, iba? Nag-file yung reklamo, sugod hindi, nagtatago. Amo lugod gingkihaan. Ano ba yan? Gila. Wala itong tanala ito. Mali, hindi naman pa eh, ha? What is 2026, 2027, and 2028? Ito sa katuwing. Magalang itong ginuhuyop, no? So, makagpahimat nyo na kita, pahinomdong, kung ano itang ay baga piliyon itong 2028, kung na siya man, kanya na,

sa mga politiko. Sana, well, sana sa inyo, waray na unta inin pagkaburubingkil, hindi rin maupay na paghatag pagservisyo sa mga tao. No? Itaon na itong para itong kabubuwason. No? Iuhaw na ko. Iuhaw na ko talaga. Tinuod na pagservisyo it mga leader Pilipinas ang paniya. Eh, tinuod na makaarawod. Bisan man din nga mga nasod. This day nga nasod may na Pilipino. Pag i-restore ya, pag istoryahan na nga na itong liderato ng Pilipinas, then siya na bumublog. Ah, mga korup ka mo. Ah, nasiya ko na. Lahat naman ganun eh. Ah, di mo itong papriho. Pero sana, kunta, kung may mga sumali ni, ah, makabaruan gan manera nga may ala, siya rin pa makagalahong. Ini nga nagbibinuro ka itong mga, eh rin naman tul-tul, mga panhunahuna siguro. Ina nga siguro mag-aram kung na ano ito ang ay buhaton para ito upayan. Ang porsan lang pag ginarawa yung panmulitika. So yung pali, ang to sinandor aning naging speaker, sumbra na. Tama na. That's too much. Kita mo. Number one kasangkayan nga dapat naton yan na angay. Una-unaon, kung maabot man itong pagpili, tama nga eksakto na panahon, no? Ito number one. Itong leader nga gigikinahanglan, itong tama nga eksakto itong iya performance. May adat niya maupay nga gimbuhan, track record. Diba? Nga labawhan nga tanan, number three is integrity. Itintigil na ditong tao na di rin magpakisalapi, di rin kurakot, di rin kawatan, naran nga dumog ba? Oh, ito nini, ito malinan, hindi ba ito? Ha? Nagkapot ito niya, wari transaksyon na mga insertion. Di pareho nila Pilipinas, nagbabudgeting nga may mga insertion. Pero labawan nga tanan, pero bisan mo itong diin, ng mga nasod, may mo itong mga kurap. Oh. Ah, di ba? Sharing ko pa man, bisan din to ha, Argentina, may mga presidente ng mga kurap. Ah, sa bagay, kung nasusulba na, na wawara itong era mga ining kaso, nabalik itong iba. Ha, Brazil, ha, Croatia, ha, France, ini Malaysia, ada mga diri na ni tabo ko maupay. Pakistan, may kala ito, South Africa, South Korea, no, dami ko mga nasun. Pilipinas, even in Germany, bisan din may gihapon na corruption. Pero, may ito, mga kasukaso kung usahay, napapabisan ko siya rin panira inin it iba ito na iba ang mga nasod yung mga presidente may napriso pero na susulbar na nga ni no? Nawawaran na itong kaso nabalik niyo dito iba pagkandidato for example parang natabo din dito na Pilipinas at handuan ng presidente era iba napriso marang to at tapos na-absurd ito iba. Isa man din, kung may mga kaso yung pagdaga-presidente, corruption member may itong nagawas. So, kung absurdo na, ito yung dinaliwat, di ba? So, ako hindi din yung mga kasangkaya, isa man din, may damanggod ibang mga transaksyon. Di mo itong nawawara, kuman, basta may kwarta, may salapi, pero may ko itong naada. No? Sabi ko mga kawatan, ito naada, haluyo. So, kadi niya na more than 13 trillion utang hiton Pilipinas. Ano po, magkipresident din makakabayan kundi kita mga ranak pala nga ni siya rin babayan na. Sa ipa, kung baga may nga na po isto, magibabawian na liwat ito. So, kadi niya, itong angin natin, Panginoon, isang ganhin o kamakarik. Imagine, naging presidente ito natin hanuna. If you can imagine, ano, kaupahan doon niya siya.

kanyang pagkapot si former President Gloria Macapagal Arroyo. Top notcher na ekonomista si former President Gloria Macapagal Arroyo. Ano na itabo? Ang siya niya nga term, kaupahin lakatan Pilipinas. Pag ikaduha, isos, waray na. Pag ikatulo, umang. Corruption still going on. Diba? Until now, until this time, corruption still going on. So, waray. Basta itong leader na nagkikita liot hindi na may daniya, gagaran siyahon, di rin na tutuhay. No? So, depende, siya rin pa mahit nagdadara. Kung pananglitan na iti mo baga panuyo, may da ka malasapit, pagservisyo, pagpanginano, no? Makakasya rin kagod na dapat pagkakaiba. Yan ang Mayor Palanya, siya rin ko pang aalian ng German, mababaro na tiya. Dito hayara ha, Southern Leyte. Tiya bungto ha silago. Makakasya rin nga, lahi, yun yung pagka usab Germany uga Pilipinas. Makita ang ganda niya ron. Yung pagbisita dere sa Germany. Walang may makita kay gahapon, ako dito sa Kaadlaw sa Domingo, dito ako sa Hamburg. Dito man silang conference. Niragin ni Himo, mga kasangkayan, yung tita ng mga leader sa Pilipinas, ining sustainability conference. Bayan ining pagtaga maupang ganyan programa, di ba? Ito na gimpakita lulit mga German para yung program. Aroma may tala iton. Ini nga programa nga para iton environment. So, pa yung teto ano? Coastal 500 network intervention. Makaupay ni. Pagpanginanugod talaga itong kalikasan. Kung ano ni, tinatawag na conservation organization. Pag-conserve itong mga butang, kalibutan. Kung na din itong mga coastal, diba? Mga roads, mga bridges, kung ano din ang mga coastal road. So, makikita mo din siguro ni Mayor Palanyahan na sila mo sa Southern Leyte. Lahi, yun. Bakit ka makasya rin nga. Pagkakaibalahin eh, kahit di siya nili mo. Talagang pag-abotin ka mapaso. Pero kundi rin kunduro. No? Kalaman nili mahangkot-manggol ito ang panahon na binagong itukulog, itagambi. No? So, ganito dito. So, thank you so much sa lakan ni Mayor sila mo sa Southern Leyte. Nga, nakapasya. Last din nila ron kay July 1 ang pagkahuman sa ilang tinatawag na conversion, no? Nira pagkilala din ni pagkirigta ito ng mga leader naton. Thank you so much. Ini nga era sustainability conference para itong pagtaga coastal network conservation. O, ito na programa. Makikita niyo yung pagkakaiba din ito pag-bullying. Isang kung, di rin pangyatanan, di rin tinuha. Di rin German, di pangyatanan, malimpyo itong salong. Di pangyatanan. Pero, wala niyo yung nagkakalutong ang basura. Aray nila, labungan yung mga hayop. Ang kakaluto din sa waray, limpyo ni din. Pag ito na mo, magmahungaw, pero limpyo. Di ba? Hindi na, kita ko na rin ng kakaluto. Sa Pilipinas. Labi ko mga salong, di ba? Oo. Eh, hindi din, mas darin mo mangunyanit salong din ha. Germany, kung sa itong dagat. Kung baga, kikitao ni mo. So, ito ang importante. Paano rin ni paglilimpyo? Ito na inaangian, labi na itong mga salong. Number one, mangunlat, nagkikita kung malimpyo kung talaga, bisan din, kung maray, mga inlalamog.
Ano yung mga bus

basura ng basura eh. Kita mo sa Manila, isang paglilimpiyuhan ito mga salugang Manila, kung nilalabugan yung basura, gamit. Diliwaray. Preso ka, nung ano, rabu, basura dit. Lagi mo sa salug. Anyway, sige, bilis talaga ng oras, ano? Okay, time's up. I think, siguro, thank you so much. Sana, hindi rin naman na yun, hindi nga saramok dito sa Manila, ha? Ang gintikangan na Iglesia ni Cristo, kapag buling luwat, pagsuporta, kan Senador Marcoleta, ngayon, sugod man gapon, hindi nga yaraling, ipanayon ng pag, pagpanginano, hindi nga kasong pagtaga flood control. Alakontra liwat na nandoha na speaker ng Congressman Martin Romualdez. Ay, pakita nun ba talaga itinuhon? Ay, nun dinidini doon mga sharing paman nangunguna. E ba? Sharing paman yung saldi ko. Ang saldi ko doon din na uli. Maram ako kung hindi mga mastermind. Sige, uli ka ng Pilipinas. Insuman kung hindi yung mga leader na nangunguna ito yung pagtaga in flood control scandal. Kung may daman. Kaya nakita ko dati, ay doon na ombudsman yan, kay administrasyon, kihani ng kontra, nilawat nga usa, kinukihani nga usit na kontra. Anyway, thank you so much, thank you na lang mga kasagayan, nangarangya po natin mga sugi kating kumati, thank you so much, and kainin mga kababayan natin nila, ha? Kung nila, belated happy fiesta nila, ha, syudad ito na Tacloban, and iyo, pagin malinang puso, ng mahuyayag na kapatronan sa syudad ng tutakan itong Tacloban. Hello, Tani Ubus Kasangkay. Thank you so much. And aton mga teachers, mga ma'am, mga sir, nila San Fernando Elementary School. At ubangan lang hindi nga number one nga FM station din sa syudad ng Tacloban. Thank you so much. Hello, Tani Ubus Kasangkay. Ah, ang arang yapo na natin, Chief Executive Officer, nga na presidente ang magkalalaing FM station na Sudan Tacloban, pinayagan Mr. Bob Villanosa. Thank you, natin mga IT. Thank you so much, and natin mga engineers. Thank you, hayo matalan. Ang arang gapo na natin, the workaholic governor, pinagikan Governor Carlos Jericho Ipot Pitina. Nga siyempre natin, provincial tourism advisor, pinagikan Madam Francis Ann Pitilla. Hello, ito niyo Bususangkay, ang yung sorgo ng anginan, membro ng ASAP, nanak sa Pumbri. So, hello, kawin ko sa mga pangyay group. Salamat tayo po mati. Ngayon, kumusta ka mo? Bye!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

on the floor, and she reaches for the light.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Calvin Harris with a song Blame.
1: And bago ho natin tunghayan ang ilang pang mga tugtugin. Ngayon pong Huwebes ng umaga, ito humuna si Charlie Nozares ng MMDA Metro Base, kasi nga po as early as 3 o'clock in the morning, tukod na po super ang northbound lane ng EDSA. Yan po.

0: Bago pumasok ng People Power Monument. Charlie, good morning.
1: Yes, good morning sa iyo, Manong Ted. Ganon din kay DJ Chacha at sa mga tagapakinig ng True FM. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po, yung manggagaling po ng Cubao, ay nagkakaroon tayo ng pagbagal. Simula po dyan sa may bahagi naman ng Pituason hanggang dito yan sa may bahagi rin ng Connecticut. At yung service road ng Ortigas, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection. Pero after na Ortigas, maluwag ang daloy ng traffic hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 or Katipunan northbound mula dyan sa may UP Town Center, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Magsaysay Avenue na kung saan dyan po yan sa may malapit sa Nawasa na kung saan kaninang madaling araw ay may tumagilid na dump truck dyan. At yun po yung naging dahilan. Pero after naman po yan ay maluwag na ang daloy ng traffic papunta ng Commonwealth. Ang Commonwealth naman, magkabilang direksyon, light traffic pa naman sa mga oras na ito, Manong Ted.
0: Sige, at, Charlie, yes, sandali po lang ha. Unahin ko lang ito. Yung northbound ng EDSA, particular itong galing ng Shaw Boulevard hanggang sa makalagpas no ng Campo Aguinaldo, cleared na ba yung problema dyan early this morning?
1: Yes po, maluwag na po. Wala na pong, naka-obstruct po dyan sa may white plane.
0: Oh, ano ba ang problema early this morning? Kasi 3 o'clock ha, pagdaan ko dyan, tukod na yung traffic.
1: Ayun, yun po yung ongoing na inaayos at nililinis po yung northbound ng white plane.
0: Okay.
1: So ngayon po ay talagang yung white plane magkabilang direksyon, open to traffic na po yan.
0: Very good. Yun namang southbound, tapat din ng People Power Monument, yung nagkaroon bigla ng mga barricade roon, yung inyong concrete barriers, no? Yung ba tinanggal na o nando doon pa rin?
1: Ay, ongoing pong inaayos, kaya yun po yung nagiging cause ng pagbagal ng traffic.
0: Ba't naman kayo inaabot ng alas 6 na umaga?
1: Ay, kasi po yung mga tao rin na inabot din ng halos sa ating gabi at nilinis pa rin po yung lugar bago ayusin yung mga concrete barrier.
0: Oo, kasi nga ano na ngayon, prime time na ngayon, no? Dagsa na mga motorista. Naunawaan namin, sorry po, tao lang.
1: Okay,
0: at ang mga tauhan po ninyo, malamang puyat-puyat na rin. So, ngayon, binubuhat itong mga concrete barriers na ito at itong mga ginagawang ito ang siyang dahilan kung bakit masikip ang traffic papunta dyan palabas ng People Power
1: papunta
0: Monument
1: ng,
0: southbound.
1: Papunta ng Ortigas, yes po. Papunta
0: okay, so
1: Ortigas.
0: Mga meron ba kayong estimate bago magtanghali? Tapos na kaya yan?
1: Ay, yes po, mabilis na lang po yan. Sandali na lang po yan. Siguro bago mag-alas 8 ng umaga, ayos na po yan.
0: Ay, salamat naman kung gano'n. Sige, Charlie, kumusta naman? Meron ba kayong informasyon doon sa Liwasang Bonifacio? Kumusta naman doon sa peripheral areas? Kasi lilipad daw doon ang rally ng INC.
1: Apo, sa ngayon, naka-monitor naman po tayo doon sa Liwasang Bonifacio at wala pa namang naidudulot sa pagbagal ng daloy ng trafiko yung nandyan dahil halos kokonti pa lang naman yung nakikita nating mga sasama sa rally dyan sa may
0: okay,
1: Liwasang Bonifacio.
0: Sige. Sarado na ngayon, di ba, itong Ayala Bridge at yung papunta ng Malacañang. Saan itong nakita natin na parabagang fortress, no? Ang mga ibinarikada doon, pagkatataas ng mga container van at pagkatapos may barbed wire pa. Saan ngayon ang sarado para sa mga pupunta ng Maynila?
1: Yung Ayala Bridge talaga magkabilang direksyon yan ay close to traffic since nung magsimula po yung rally dito sa may White Plains at maging yung Mindiola mula dyan sa may Figueras hanggang dito sa may San Rafael ay close to traffic din po yan. Maging yung Claro M. Recto mula sa may San Sebastian papunta ng Mindiola ay sarado din po yun sa mga motorista. Kaya't yung payo natin, yung mga manggagaling ng Santa Mesa ay dadaan po yan dito sa may bahagi ng Figueras, kakanan sila dyan, patungo sa may Loyola para naman po makalabas sila papunta ng dito sa may bahagi ng Morayta papunta sa kanilang mga direksyon.
0: Paano ngayon yan? Yung Ligarda ba, kanto ng Recto at ng Mendiola, sarado na rin?
1: Sarado po 'yon, sarado po 'yon.
0: Ah, talaga.
1: Kaya yung field sinasabi ko, kung magagaling po kayo ng Santa Mesa, kakanan po kayo ng Figueras.
0: Naku po, so medyo palagay ko baka magsikip itong mga peripheral areas diyan dahil nga sa pagsasarado ng mga kalsada.
1: O, ay, sige. Ano po 'yan, Manong Ted, nung ano pa 'yan? Na talaga nakahanda na tayo diyan kasi since Monday nung magsimula yung rally, talagang sarado na po 'yon.
0: Oo nga. O sige. Salamat na marami, Charlie, ha. Thank you.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Charlie Nozares, MMDA Metro Base. Sa mga nasa kahabaan po ng EDSA ngayon, maximum tolerance. Pero ang sabi ng editorial ng Philippine Star today, it's maximum inconvenience. Anyway, good morning, ang ganda mo naman, baby girl.
2: Ako naman, ikaw naman. Mukhang ganito yata ang epekto ng traffic sa akin, partner. Oo, ito ang epekto sa akin ng traffic eh.
0: Nag-announce na si
2: yes, kanina pa. Ang kagabi
0: Mr.
2: pa nga yata
0: Manileño.
2: Ito. Yes.
0: Ano sinasabi ni Mayor Isko?
2: Ang sabi ni Mayor Isko ay wala pong pasok sa lahat ng antas ng klase dyan po sa Maynila, both public and private. No classes po kayo. Dahil pa rin po ito dyan nga sa rally na ginagawa o gagawin po dyan sa Liwasang Bonifacio. So, sure na po ito ha, mga kapatid sa mga taga-Maynila. Wala pong pasok ang inyong mga anak, mga momshi, mga daddies. Sa lahat ng levels po ito, inuulit natin, private and public. So ayan, malinaw na, partner. Para din hindi mabalahaw yung ating mga estudyante. Oo, kasi nga naman eh, mahirap nang maipit sa traffic. Hindi ba? Online classes muna siguro sila, yung iba. Oo.
0: Anyway, sige po. So abangan po ninyo mga kapatid ha, itong mga development dito po sa paglilipat daw po ng protesta ng grupo ng INC dyan sa Freedom Park, Liwasang Bonifacio, kasi po hindi na po pumayag ang QC government sa extension pa po ng kanila pong hinihinging na permiso para po sa kanilang kilos protesta. Samantala mga kapatid, sa gitna po naman po ng mga protestang ito at pagbabarikada diyan sa Malacañang, baby girl. Nakita mo yung barikada, no?
2: Oo.
0: Talaga namang sa aking pananatili dito sa inyong lungsod ng Metro Manila, ngayon ko lang nakita ang ganyang uri ng barikada, gae.
2: Ah, ngayon ko lang nakakita ng ganung barikada. Eh, iba na yung nag-iingat, lalo pat na papuntang Canada ngayon, ang Pangulong Marcos Jr.
3: Baka naman.
0: Dati-rati, ano lang yan eh. Diba
2: ano lang nilalagay dyan?
0: Kahit na nung panahon ni Senior, at saka noong naalala mo din yung madugo na Labor Day, ano, yung kilusang magbubukid ng Pilipinas na nagkaroon ng maraming patay na mga protesters dyan sa Mindoro, if you recall. Naalala ho ninyo yun, nagkaroon dyan ng protesta panahon ni Cory Aquino. Ang daming patay, ha? Mahigit 10 yung namatay dyan kasi nga naging marahas yung dispersal. Pero that time, ang barikada lamang mga bakal na mayroong barbed wire. That time, ngayon talagang
2: hybrid na rin yung pangharang, ano? Baka sa likod nun, may tao
0: Mendiola
2: pa.
0: Mendiola Massacre, tinaguri ang Mendiola Massacre.
2: And we hope wala naman mangyayaring gano'n dito sa mga rally ngayon.
0: Kasi ngayon, ito hong protest ng ito, hindi ko sinasabi na itong ang mangyayari. Siguro nga pinaghahandaan ito ng Malacañang kasi nagkaroon din po ng, hindi ba, if you remember, May 1 ba yun, yung tumawid yung mga bata?
2: Yes.
0: Oo, papunta ng Mendiola. At nagkaroon nga ng sinasabing pagtatangka.
2: Yes.
0: Oo, na magtungo doon ng mga nagpo-protesta. Pinaghahandaan lang husit nila siguro itong seguridad ng palasyo ng Malacañang. Kaya ganoon na lang po ang kanila pong mga barikada.
2: Mas okay na safe, kumbaga. Safe na safe.
0: Paano
2: ka makakatawid
0: ron, ano? Ang taas nung container van.
2: Pwera na lang kung ikaw si Spider-Man at kaya mong tawirin yun. Tama.
0: Hindi kaya ito yung ano, yung mga overstaying na mga container van sa support? May laman siguro yung mga
2: yan. At least nagkaroon na ng silbi.
0: Exactly,
2: nagkaroon ng silbi kahit
0: anong
2: paano.
0: Anong
2: shame
0: naman, Mary Zapata?
2: Masakit pa rin daw ang ulo ni Tita Mary Zapata dun sa mga overstaying na ports dyan. overstaying na mga container vans dun sa ports.
0: Anyway, sige po. So magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa gitna pa rin po ng itong napakaraming ang ganito pong mga usapin sa Metro Manila. Kumusta ho kayo dyan sa mga kanayunan? Opo, sa labas ng Metro Manila, kamusta po ninyong buhay? Kahapon po may nakapanayam kami ang ating pong winner. Salamat na marami, isang taga Javier Leyte na mangiyak-ngiyak nung sinabihan po natin na siya po'y tatanggap at ang kanyang mister ho na walang trabaho daw ngayon sa bukid kasi po tapos na ho yung pagtatanim, maghihintay po sa anihan naman sa buwan ng Agosto. Yung 4,000 mangiyak-ngiyak siya sa pagsasabi na maraming maraming salamat kay Happy Daddy, Happy Kay, Happy Man, ano, Happy Senior Couple doon sa pinag-ambag-ambaga na 4,000. Sabi po namin sa kanya, padala ka ng preba at mukha pong nakapagpadala na siya kaagad. Ngayon daw ho sila mamimili ho ng pagkain ng mga bata. May anak siyang autistic. At sabi ko sa kanya, magpadala ka din ng preba tungkol dyan at tatawag kami sa iyo para natin matulungan yung pamilya na magkaroon po ng continuing rehabilitation po yung bata kasi kailangan na kailangan niya po iyon para po sa paglaki ng bata at dun din po sa kapakanan ng kanyang mga magulang. Mahirap po kasi ang sitwasyon ng mga parents kapag po may ganyan po tayong mga inaalagaan na anak. Yan din po ang katotohanan sa buhay po natin. So, salamat na marami dito kay Melva Carroso ng Javier Leyte. Kung nakikinig ka ngayon sa amin, nanood ka sa amin kasi sila po yung meron daw 1PH doon. Damo nga salamat sa imo, Daya. Thank you very much. Abangan mo yung tawag namin. At tayo din po may tatawagan dyan sa Siargao later on na isa hong ama naman din ng hiling nga po ay pambili po ng school supplies ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ito po ang buhay sa maraming lugar outside of Metro Manila. Sa gitna ng ingay sa politika dito, may paparating pong impeachment. Mga kapatid, ang buhay po sa labas ng Metro Manila, tuloy-tuloy lang at hindi maitatanggi, tuloy-tuloy din po ang kahirapan.
2: Tama. Right. Oo, hindi maikakaila yan. Oo, habang sila patuloy din sa pagpapasarap. Diba? Ba't na-traffic ba sila? Nata-traffic ba sila tulad natin? Nahihirapan ba sila sa paghahanap buhay? Ay, gumigising din ba sila na maaga tulad natin?
0: Ganda naman baby girl ang aga-aga mo.
2: Oo.
0: Mm-hmm. Oh. Anyway, sige po, sa 6:20 na po ang ating tamang oras, 20 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans and puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you! At girl ha, ngayon din po umagang ito, ang ating mga pag-uusapang issue, napaka-importante. At uulitin po natin ha, doon po sa mga, ang tangi po lamang sigurong concern ay ang kanilang mga patron. Oh, wala na ho silang iniintindi kung hindi ang kanila ho mga sinasamba. Okay, maliban po sa inyo po mga sinasamba na iyan, meron po mga mas importante din na dapat pag-usapan. Kung ang nais po ninyo, eh, pinupuri ang inyo mga sinasamba, o makikisamba po kami dyan sa inyong mga patron na iyan, lipat na po kayo. Hindi ho namin gagawin dito yan.
2: Lagot ka kay Marco mamaya.
0: Uy, si Marco pala.
2: Patay ka. Okay. Ayaw mo sumapi sa kanya. Ayaw mo sumama. Ganon. Patay ka sa kanya mamaya. Pagod din.
0: Ah?
2: Oo, oo, oo. Pero mamaya daw on time sa dito.
0: Pagod.
2: Pagod. Napagod syempre. Ikaw ba naman dalawang araw kahapon, magkasunod eh.
0: Kahapon nung pauwi tayo galing sa ating himpilan, yung mga pulis no?
2: Oo. Natutulog na sa kalsada.
0: Ang init-init ha, nadaanan mo.
2: Yes.
0: Ang dami kasi nga, may mga nadaanan ako as early as 3 o'clock, mga pulis na nagpo-formation. So siguro ito yung mga galing pa ng Region 3 or Region 4.
2: Galing sa malayo.
0: Na na-deploy dito.
2: Yes.
0: Abay, tulog ho sila doon sa mga sidewalk. No? Kitang-kita mo yung pagod dito mga pulis na ito.
2: Well, that's their job. Wala naman magagawa. Ganun talaga.
0: Tsaka nga pala, gusto ko ho, sabi ko nga eh, dapat sabitan ng medalya yung taga-LTO noong napanood ko. Na nag-i-issue po ng citation ticket doon sa mga naka-illegal parking sa EDSA. Napanood ko yung video, no? Sa gitna po ng taunting, sa gitna ng pagbubulyaw sa kanya, sa gitna ng provocation, wala siyang
2: walang halintana. Reaction, oo.
0: O, kinuha yung plate number, yes. Kinuha po yung kanyang ticket.
2: Doing his job.
0: Pinuntahan po yung driver, tinanong po, hiningi yung rehistro, inisyo ng ticket.
2: Yes.
0: Opo, despite to, ng kung ano-ano sinasabi sa kanya, wala lang siya, no reaction. Sabi ko, ba, antibay din ng kanyang kalooban, ha? Kasi po, ako, sabi ko, nako, dito mahirap mag-react dyan kasi kukuyugin ka. Pinalilibutan siya ng napakaraming kalalakihan. At pagkatapos nga nun, sabi ko, paano kaya ending nito? Mabuti po na lamang at yun, nagawa niya yung kanyang trabaho. na mahinahon and then pumunta roon sa kanila pong mobile unit. Kaya sabi ko, wow.
2: Kahinahunan sa panahon na ito.
0: Wow. Sabi ko,
2: na-practice niya rin yung maximum tolerance.
0: Oo, sabi ko, bigyan!
2: Ha? Ano ibibigay mo?
0: Ha? Nang maletay.
2: Oh,
0: yung taga-LTO na yun, sabi ko kay...
2: Pakuha mo nga pangalan mo.
0: Sek, bigyan mo ng ano yan, medalya yan.
2: Tama.
0: Medalya ng kahinahunan. Mabuhay ka. So today, mga kapatid, tayo po ay nanalangin na tayo po ay gabayan ng Panginoon sa ating pong araw na ito ng paggawa. Panginoon, salamat po sa biyaya po ng buhay na inyong pinagkaloob po sa amin. Lord, guide us through. Sa aming pong mission today, alagaan niyo po kami, ang aming mga manggagawa sa aming himpilan at lahat po ng mga manggagawa na nakafocus po lamang sa kanya-kanya pong mission para sa pagtaguyod po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, alagaan niyo po silang lahat. Pagpalain po ninyo ang mga nakatatanda na nakikinig sa aming programa, lalo na po yung mga retired na may karamdaman, mga retired na gusto pa rin po maghanap buhay sa kawalan sa buhay. At sa mga nakatatanda po na marami na pong iniinda sa katawan pero nagtatrabaho pa din po. Lord, yakapin niyo po kaming lahat. Gabayan niyo po ang aming inang bayan sa aming kinakaharap ng mga pagsubok. Lord, kayo na pong bahala sa kanilang lahat. Thy will be done. And Lord, muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan at tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
0: Praise God. Hallelujah. Salamat ng marami. Okay. Kahapon po nagkaroon ng hearing in the Senate, ha? And mamaya hihimayin po natin ang mga pinag-uusapan nila doon. Ito po ay isa pa lamang komite tungkol doon po sa children something, welfare something na komite po ni Chairperson Risa Ontiveros. Pero mukha pong doon natutunghay ito doon sa review and perhaps amendment ng Juvenile Justice and Welfare Act. So importante po ito na pag-uusapan natin, maging involved po tayo dito, ano hong inyong kaisipan, kasi nga dito ho, kinakailangan yung pong masusing pag-aaral bago mag-desisyon. Yun po lang naman po atin dito, pag-aralan po munang mabuti, ano po, at ibase, opo, ang kanila pong desisyon at pagbalangkas po ng amyenda, base po sa pag-aaral at hindi base sa impulse, hindi base po sa emosyon. Okay? Hindi po base, mga kapatid, sa kung ano po ang ingay ng nakararami. You know what I'm saying?
2: I know what you're saying.
0: Okay.
2: Oo, dapat talagang pag-aralang maigi.
0: Okay, sige. So mga kapatid, handa na ho ba kayo?
2: Handang-handa na at handa na rin ang ating mga kapatid na marinig ang ating mga balita sa News 5.

0: Oo, oh, oh, nakarecord na yan. Mm. Oh, marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
1: Yeah.
0: Oo, oh, tulungan kaya natin.
1: Oo, pa-contact natin.
0: I-guess natin sa show.
1: Oo.
0: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
1: Sige, sige. Sigurado pa po, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no? Mm.
0: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Fintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamig ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.

0: Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong sukintindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent.
1: True FM. Ito talaga. Partner, ba't ka patawa ng tawa dyan? Sino ba nagpapatawa sa'yo dyan? Oh, may nakikita ka bang hindi namin nakikita?
2: Kasi pag nung sinasabi ko yung patron, no, yung sinasamba nila, ano pala yun? Parang ano?
1: Alam ko na, magic word. Magic word ba yun?
2: Parang ano, tawag ka rito. Parang yung...
1: Ano? Kaya mo yan, kaya mo.
2: Dalawang kampo pala ang ano, natumbok. Ay, kayo talaga. Mga kapatid, focus po tayo, ha? This morning, sa ating pa rin pong mission to serve the people. At ito ang News 5

0: Para sa Maynila, partikular po sa Liwasang Bonifacio. Hindi katulad sa Quezon City, hindi kinakailangan ng permiso sa Liwasang Bonifacio dahil Freedom Park ito. Dahil nga sa inaasahang rally, suspendido na ng Manila City LGU ang pasok sa lahat ng antas sa buong lungsod ngayong araw.
1: Naniniwala po naman si Pangulong Marcos Jr. na hindi manggugulo ang Iglesia ni Cristo sa kanila pong ginagawang rally. Pero aminado po si Marcos Jr. na siya'y nag-aalala na baka maudyukan daw ang INC ng ibang grupo. Ayon sa Pangulo, nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong nag-uudyok sa INC. Kahapon po'y pinaalalahanan po ng Malacanang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na huwag magpapagamit sa mga gustong magpatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi pinipigilan po ang rally maliban na lamang kung may magiging paglabag sa mga batas.
2: Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ko na manggulo.
1: Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr.
0: Sa iba pang balita, may indikasyon naman daw na na-impluensya ng isang international extremist group ang dalawang binatilyong suspect sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Nabunyag po yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay po sa insidente. 764 ang pangalan ng grupo kung saan kinukuha daw ang tiwala ng mga bata at inuudyuka na gumawa ng mali. Ayon po sa chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros, nakuha ang impormasyon base sa pagsisiyasat sa Facebook profile ng 14-anyos na suspect na si Alias Nash. Nakabase daw ang grupo sa Texas sa Amerika at nang bibiktima ng mga menor de edad online. Lumabas din sa pagdinig na isang adult groomer ang nakipag-usap kay Nash. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iniimbestigahan pa ng NBI ang impormasyong ito. Nilinaw din niyang hindi siya nanawagan ng total ban para sa online games.
3: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
0: Yan nga po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala, humarap din po sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya, ang tiyahin ni Alias Nash. Inilahad po niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng binatilyo ang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon po sa kanya, pinasok ang bahay niya at pwersahang binuksan ni Nash ang locker kung saan itinatago ang kanyang baril. Sa ngayon po ay nasa restrictive custody ng PNP si Pasensya at posibleng masibak sa serbisyo kung mapatunayang nagbabaya ito. Nanawagan naman po sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima na ibaba ang minimum age ng criminal liability. Anila hindi sapat na nasa bahay pag-asa lamang ang mga suspect. Nais din nilang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang suspect.
4: Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may patilidan din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
5: Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong.
0: Yan nga po ang sunurang tinig ng mga magulang ng ilang biktima ng Tacloban school shooting.
1: Nagrekomenda po naman ang nakaragdagang pang mga reklamo o kaso ang PMPCIDG laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at sa walong iba pa. 2 counts ng reklamong homicide at 2 counts din ng reckless imprudence resulting in homicide ang inirekomendan sa DOJ. Itong may kaugnayan pa rin po sa pagkalunod nga ng student-athletes na sina Rene Butterbone.
0: Yeah, generics. Gawa po ito ng mga world-class pharma.

0: experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
0: Para sa world class, if symptoms persist, consult your doctor.
1: At muli po, good morning sa mga manggagawa na nag-aastang mandirigma na po sa hirap po ng pagkakommute sa Metro Manila. Ang ating pagpupugay mula pa rin po sa ating mga kapatid sa Rhea Generic. Ilang pang mga tampok na balita, susunod na!
2: Araw-araw, MX Free para MX
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
4: Sabay na loves come na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
4: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto, pakikinggan.
4: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
5: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM.

0: Isetan.
1: Shop na sa Isetan.
2: Good morning. Good morning. Kay Doc Emmanuel Lennon, gandang umaga po sa inyo, Doc. Aga mo pa rin gumising, ha?
3: Good morning.
2: Ito yung mga obligado ho talagang bumangon ng pagkaaga-aga sa mabuhay, lalo na po sa ating mga mister na lagi po namang nagsisipag. Ayos sabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang baga, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Edi mga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
4: Vroom vroom.
5: Mapapa. Bravo! Kitalig yan!
2: Yan o! Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Alas 6:42 na!
6: Balita po sa mga lalawigan, nahulihan ng baril ang isang grade 10 student sa loob po ng kanilang eskwelahan sa Iloilo. Bukod nga sa baril, nakuha mula sa 15 taong gulang na binatilyo ang 6 na bala. Ang guro na nag-report po sa mga pulis o ang guro po ay nag-report sa mga pulis matapos magsumbong sa kanyang mga kaklase nito. Sa ngayon po ay nasa kustudiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang binatilyo. Isa sa ilalim po ito sa psychological intervention. Iniimbestigahan pa kung saan nakuha ang baril.
2: Samantala, sinarhan po naman ng Dagupan LGU ang mga Pisonet shop sa kanila pong lungsod dahil umano sa negatibong epekto nito sa mga kabataan. Sa Facebook post ng mayor, sinabi niya may mga estudyante umanong nalalayo sa pag-aaral dahil sa madalas na pagtambay sa mga Pisonet. Ito'y isa rin umanong hakbang para maiwasan ang pang-aabuso at ilang pang mga panganib sa mga bata. Binigyan po ng 5 araw ang mga Pisonet shops para magsarado. Yan, naturang ban ay ipinatupad bunsod po ng mga insidente ng karahasan kung saan sangkot ang mga batang estudyante.
6: Samantala, sumuko na po sa mga otoridad ang 3 suspek sa pagdukot at pagpaslang sa dating vice alcalde ng Abuyog, Leyte at anak nito. Inamin po ng 3 na pinagplanuhan nila ang pagpatay sa dating vice alcalde na si James Bohol at anak na si Carlo James. Napag-alaman din na kasosyo ng dating vice alcalde sa negosyong cooking oil ang isa sa mga suspek. May utang din daw ang suspek sa dating vice alcalde. Tinitingnan pa ng mga otoridad kung may kinalaman ng negosyo sa krimen. Sa ngayon po'y nasa kustudiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 3 suspect na mahaharap naman sa kaukulang kaso.
2: Samantala, pinagbabaril po naman ang isang pampasaherong bus sa Amadeo, Cavite. Nagsasagawa ng bus o ang naturang bus ay nagsasagawa ng dry run para daw sa isang diretsyong biyahe hanggang Paranaque ng paputukan ng salaring riding in tandem. 5 tama.

0: busa. Ayon sa mga pulis, maaaring pananakot ang dahilan sa pagbaril sa busa. Marami raw kasing operators ng jeepney at toda ang natatakot na maapektuhan ang kanila pong kita sa pagsisimula ng diretsyong biyahe ng busa. Ligtas naman daw ang driver at mga pasahero ng busa. Ipinablatter na po ang pangyayari. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV at magpapatupad ng seguridad sa Amadeo ng mga pulis doon sa lugar kung saan po naman dumadaan ang ginagawang dry run ng pampasaherong busa.
1: Samantala, Kabayo at Kalabaw ang naging school service sa mga batang estudyante sa Pulayagan, North Cotabato, sa gitna po yan ng Rumaragasang Ilog. Kawawa naman po. Ang kwento nga ng magulang ng isa sa mga estudyante, pinasundo ng school head ang mga bata matapos pong biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero pagdating ng mga magulang sa Lawaan River, biglang tumaas ang tubig. Dahil hindi na makatawid ang mga motorsiklo, nagpasya silang isa kaya mga bata sa dalawang kabayo at isang kalabaw. Nagpabalik-balik ang mga ito hanggang sa naitawid ang lahat ng mga estudyante.
0: Ang hirap dyan, yung kabayo at saka yung kalabaw, pag inanod rin po ng Rumaragas ang tubig,
1: ang lakas pa naman.
0: Eh wala itong mga pananggalang o mga floating device. Ang tanong dyan, sa lugar na iyan, eh asan ang tulay?
1: Tama!
0: Oo, ilang maleta lang ho naman yan. Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon sa ating mga balita po na pang-consumer. Kalakalan naman ay ganap ng upper middle income country ang Pilipinas po ayon sa World Bank. Nakaalis na raw po sa wakas ang Pilipinas sa pagiging lower middle income matapos pong makamit ang gross national income per capita na kailangan daw po para nga pumasok sa mas mataas na klasifikasyon na nasa 4,636 dolyar hanggang sa 14,375 dolyar. At ayon po sa World Bank, ito'y dahil po sa malawakang paglago ng ekonomiya. Lumalakas daw kasi ang malalaking industriya at hindi lamang ang isang piling sektor. Ikinagalak ko naman ang pamahalaan ng naturang balita. Sabi po ni Finance Secretary Frederick Go, ito'y patunay daw na gumagana ang mga hakbang ng gobyerno para iangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino.
1: Talaga, ha? O sige. Samantala, tiniyak naman po ng Maynila at Manila Water partner na uubo ka talaga minsan sa mga balita, eh, no? Nakakaubo naman talaga yung balita na yan. Pero ito, mga kapatid, tubig! Tiniyak po ng Maynila at Manila Water na nananatiling normal po ang supply ng tubig sa kabila po ng mababang alokasyon mula nga sa Angat Dam. Ibinaba na po ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon sa 48 cubic meters per second mula po sa dating 50 cms. Yan ay matapos sumadsad ang level ng tubig sa Angat nang mas mababa po sa critical level na 160 meters. Ayon sa Maynila, wala pa itong ipatutupad ng water interruptions kahit pa raw nababaan ng alokasyon. Dahil yan sa mga programang inilatag ng Maynila bilang paghahanda sa El Nino. Wala rin planong Manila Water na magpatupad ng water interruption dahil pwede naman daw itong humugot ng supply mula sa Laguna Lake at bagong pasilidad na Wawada.
0: Samantala pa rin, sinusulong daw ngayon ng DA ang muling pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Yan daw po ay para nga hindi mabigla ang mga consumers sa pagsipa ng presyo ng bigas sa gitna ng pagnipis ng lokal na supply. Ayon po sa kay DA Secretary Francisco Chu Laurelda Jr., ito po raw ang huling hirit nila para po sa price cap. Hinihintay na lang daw ho na maaprubahan ang naturang panukala ni Pangulong Marcos da Junior. Natapos po noong June 13 ang nauna pong 30 araw ng pagpapatupad po ng 50 pesos na price cap at hindi agad isulong ang pagpapalawig nito.
1: Pinalawig po ng GSIS sa 6 na buwan ang alok nitong loan moratorium refund sa ilalim po ng balik ginhawa program sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Sa ilalim ng loan relief program, pupwedeng ma-recover ng mga kwalipikadong biyembro at pensioner ang hanggang 6 na buwang halaga ng loan amortization mula po yan sa dating 3 buwan. Ayon sa GSIS, pupwedeng makakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng claim refunds para sa inihulog nila mula December 2025 hanggang May 2026. Tatanggap po ang GSIS sa mga application mula July 1 hanggang October 31.
0: Sa ilang pang tampok na balita, idinin naman ng ilang grupo ng mga negosyante na kailangan pong sabayan ng gobyerno ng ilang pang reforma ang taas sahod sa Metro Manila. Yan nga po'y para mapalakas ang productivity at mapababa ang gastusin sa pagpapatakbo

0: ng negosyo. Sabi po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, handa ho naman itong sumunod sa pagbibigay po ng aumento sa sweldo. Pero kailangan daw hong maisulong din ang productivity at pagiging competitive ng mga negosyo para nga daw kayanin nila ang pagtaas ng cost of labor sa rehiyon. Idiniin po naman ng Federation of Philippine Industries ang kahalagahan ng pagbabalanse sa interest ng mga empleyado at ang pagtugon sa ilang hamon sa manufacturing industry ngayong taon. Yan nga po, lalo pa tumaas daw po ang gastusin nila sa kuryente at logistics at sinabayan pa ng global uncertainties. Mamaya po may panayam tayo tungkol po sa bagay na iyan para ho natin lubos na maintindihan itong isyong ito. Good morning muli po sa mga construction workers. Good morning, ha?
1: Good morning!
0: Ang balita ko, marami din po nakikinig sa atin ng mga construction workers. Habang nagtatrabaho po, may FM radio. Thank you!
2: Uy, salamat!
0: At sa kanila pong mga supervisor, mga foreman, yung mga engineers. Alvin, good morning! Architect Hannah, good morning!
1: Thank you!
0: And thank you, ha? Tandaan natin, kapag ang ating ginagamit, ha, ay standard na mga gamit sa construction, maayos po. Kapag standard, pag substandard, perwisyo. Pag pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito na po tayo sa JMAX, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, JMAX light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan na mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko. Ito lang, JMAX Light Steel Frames. Mabibili yan sa Anjil Hardware. Diyan po naman sa Coronel City sa South Cotabato. Yun o, Anjil Hardware. At sa Cordero Construction Supply sa Barangay Comunal, Davao City. Ay talaga naman, Cordero Construction Supply, Barangay Comunal, Davao City.
2: O ba? Diba? Okay ang picture mo dun, partner. Oh,
0: from Luzon, Visayas,
2: oh, Mindanao. Oh, ikot na ikot ka dun. Oh, oh, oh.
0: At ang JMAX ay available din in leading people and hardware stores nationwide. Sir Johnny, nang ganda umaga sa
2: morning,
0: inyo,
2: morning, Sir Johnny.
0: Kumusta po kayo this ba? Morning?
2: Nag-supply ka dyan sa picture na yan, partner.
0: Oh,
2: for a change. For a change, ha? Nakasuklay ka dun.
0: Ay,
2: oh,
0: naman, oh.
2: Ilang beses ka lang magsuklay sa isang taon?
0: Ah?
2: Ilang beses?
0: Hindi, every three years.
2: Sa 2028 ka na ulit magsusuklay. Ayos.
0: Sir Johnny Nang, good morning,
2: morning po.
0: Sir
2: Ma'am
0: Donna, ganda umaga rin po. Sir Raymond Song, good morning din po. Okay. Ngayon, sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Tinulong nga po ng mga kinatawan ng Qatar, mga opisyal ng Amerika at Iran para sa planong repasuhin ang peace agreement sa pagitan po yan ng magkabilang panig. Bahagi po yan upang tuluyan ng mawakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa report, hindi naging face-to-face ang pulong ng mga kinatawan ng Washington at Iran. Kasama po sa delegasyon ng Amerika ang son-in-law ni U.S. President Donald Trump na si Jared Kushner. Ayon kay Kushner, maganda ang itinatakbo ng usapan. Dagdag pa nito, malapit na rin magsimula ang pag-uusap ng Washington at Tehran kaugnay po ng usapin sa issue ng nuclear weapons sa Iran.
0: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma ni U.S. President Donald Trump na naging maayos ang resulta po ng pagpupulong ng kanyang kinatawan at mga opisyal na naman ng Iran. Ayon pa kay Trump, positibo ang ang paggulong ng usapin na tuluyan pong abandonahin na ang paggamit ng nuclear weapons ng Iran. Kabilang po sa sinusulong sa negosasyon ng dalawang bansa ang ligtas na pagdadaan ng mga oil tanker vessels at ilang pangkalakal sa kontrobersyal na Strait of Hormuz.
3: Samantala, isa po ang patay habang 22 ang sugatan matapos ang sorpresang pag-anti ng Russian forces sa Ukraine. Kabilang po sa inasinta ang unang puwersa ng Ruso, ang Kharkiv region. Kinilalang nag-iisang nasawing biktima na pawang 15-anyos na binatilyo. Wala pa namang tugon dyan ng Kremlin sa panibagong insidente ng kanilang pag-atake sa Kyiv.
0: Puspusan po ang ginagawa ngayong search and rescue efforts pa rin ng mga otoridad bunsod po ng magkasunod pong malakas na lindol na yumanig sa Venezuela. Sa kabila po ng patuloy na pag-responde na iyan, meron pong mga insidente pa rin ng umano'y looting o nakawan. At ayon sa ilang report, pawang Venezuelan military ang sangkot sa nasabing looting. Tumanggi ho naman na magbigay po ng pahayag ang Ministry of Communications ng Venezuela.
3: Samantala, isa pong kumpirmadong patay matapos masawing sa pananalasa ng matinding ulan sa bansang Romania. Kabilang ko sa napuruhan dyan ang 20 komunidad na sakop ng Bucharest. Ayon sa report, aabot sa 2,000 tawag ang natanggap po ng Romanian authorities mula sa mga apektadong ng kalamidad. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala ng nasabing matinding pag-ulan sa Romanian capital.
0: Tindi niyan, ano?
3: O, yan nga, o. Wala rin silang flood control, no?
0: Dito po sa bandahon ng Europa ngayon, ano, from west to east, east to west. Tapos yung katabi lamang na area sa may bandang Romania.
3: Inulan ang husto.
0: Abay, sobra ho naman talaga ang, nako, the climate change is real. Ngayon, Nanay Christy, good morning.
2: Uy, si Nanay nag-text sa akin kahapon. Nay, good morning.
0: Huwag kayong dadaan sa Nanay pag alam mo matraffic
3: na. Hindi, pwede naman kayong dumaan. Pero ano kayo, dapat alam nyo sa sarili nyo na kayo ang abala. Dagdag kayo dun sa traffic eh. Oo, kung dadaan kayo ha, manghingi kayo ng sorry pag dumaan kayo sa EDSA. O, dumaan ka ba sa EDSA kahapon? Dagdag ka sa abala, Ted Filon. Sinabi nang magdumaan dun eh. Ako, di na ako dumaan sa EDSA. Sabi. Para hindi ako abala. Ah. Hindi nga, umiikot na ako ulit. Oo.
0: Hindi, utu-utu ka rin.
3: Hindi, masunurin. Okay, hindi yun utu-uto, Ted Filon, ang tawag doon, masunurin. Sinabi ng, di ba, matrafik eh.
0: Baligtad po ang mundo, ano ha?
3: Oo. Sige.
0: Ay, nako. Yan talaga din ang nagagawa.
3: Nang alin? Climate change?
0: Hindi.
3: Nang ano?
0: Sige, go ahead.
3: Na. Sa balitang entertainment, ipinasilip na po ang inaabang ang serye. Uy, exciting to. Nang tambalang James Reid at Catherine Bernardo. Best ate at best boss ang atake ni Asia superstar Catherine Bernardo sa Someone Someday. Kasama niya po dito sina James Reid, Maha Salvador at Mare. Kasama ka pala dito, ha? Good morning, kapatid host Dimples Romana. Ang ganda ni Dimple. Oh, mapapanood na po ang Someone Someday sa July 27. Dito po yan sa TV5. Galing!
0: Pinatulang po naman ni Ellen, si Ellen Adarna, ang isang netizen, at sinabihan itong pangit kabanding. Kung matatandaan daw po ay nag-post si Ellen ng backstage encounter with F4 member Vanessa Wu. Pabirong caption niya rito, Jowa Reveal. Nangyari yan nang mag-concert nga ang OG Meteor Garden Boys. Bukod kay Vanessa, naka-eye to eye rin nitong si Ellen, itong si Jerry Yan. Pero may isang netizen na hindi nagustuhan ang M-M-ing pa-Jowa Reveal ni Ellen.
3: Bakit?
0: Say ng netizen, di ba may asawa ka na Ellen? Huh? Kailangan daw niyang mag-heal. Pero rasbak ho naman ni Ellen, hindi raw alam ng netizen ang feeling ng isang fangirl. Wait lang daw at malapit nang mapawalang bisa ang kanyang kasal. Una nga pong inamin ni Ellen na sila ay hiwalay na ng kanyang asawang si Derek Ramsey.
3: Samantala, good vibes! Ang hatid po ng Starworks matapos makisabay sa Fendi One Dance Trend, ang veteran director at star maker na si Sir Johnny Manahan, aka Mr. M. Sa 2 uploaded reel ng Starworks, makikita mong game na game sa pagsasayaw si Mr. M. Naku partner, ikaw na lang talagang hindi namin mapasayaw. Kasama niya ang Starworks Block 1 artist na sina Chan Martin, Adam Buck, Nico Matugas, Natalie Apollo, Celine David at Martina J.K. Kinaaliwan at kinahangaan naman ng netizens ang pakikiisa ni Mr. M sa katuwaan ng mga baget. Ayos ah. Yun ang move si Mr. M. Oh. Kamay-kamay lang tayo dyan.
0: Okay talaga, si Boss Johnny. Samantala po naman, kakalembang na ba ang wedding bells para po sa singer-songwriter na si Taylor Swift at sa football star na si Travis Kelce? Lumalakas po ang mga espekulasyon na magaganap na ang kasalan ni na Tay-Tay at ni Travis ngayon pong Linggo sa Madison Square Garden.
3: Na-invite ka ba, partner? Ninong ka dito, partner?
0: Nako, sabi ko, sorry, sorry Tay-Tay ha.
3: Nako po.
0: I'm so sorry.
3: Na, kota ka na sa mga inaanap?
0: Oo. Hindi, sabi ko, sorry Tay-Tay, may rally kami. Lalo pa itong uminit matapos nga pong maispatan ang private jet ni Taylor sa New York area. At ayon sa mga report, may mga permit na rin daw ho para sa pagsasarado ng mga kalsada sa paligid po ng venue.
3: Ba, sasara din? Naku, magta-traffic din dyan yan.
0: Sa hapong dadalo ang daan-daang VIPs Na ngayon po'y wala pang kumpirmasyon tungkol dyan sina Taylor at Travis.
3: Isasara ang kalsada. Nagaharang din ang bus doon? O ito muna. May sarili ng Barbie doll version ng American pop star na si Miley Cyrus. Inspired po ang disenyo ng Barbie doll sa music video ni Miley ng kantang Golden Burning Sun. Tribute daw ito ng Barbie para sa mga ambag ni Miley Cyrus sa music scene at pagiging advocate ng self-expression. Ayon sa official website ng maker nito na Mattel, aabot ng higit 3,000 pesos ang presyo ng Miley Cyrus Barbie doll. On sale na po yan sa major online selling platforms katulad ng Amazon at ng Walmart.
0: Batiin natin ng good morning baby girl si Regan. Regan C.
3: Regan, on your way to work ka na ba, Regan? Good morning to you.
0: Agad din po bumabangon niyang gumigising para po sa kanya pong obligasyones at sa kanya pong misyon.
3: Naku, buti Regan, napaaga kasal mo. Kasi nagninong ka pa eh. Ngayon kasi kota na ito eh. Good morning, Regan.
0: Regan C. ng East Ocean Palace, good morning and safe driving to you, ha? Alright, kananda pong alas 7 ng umaga, time to say goodbye sa ating po namang mga viewers sa TV5. Si ano daw, Ate Amy may Barbie na rin.
3: Ah, talaga? Mm-hmm. Gawa ng Mattel? Sino may gawa?
0: Andali, magpaalam ka na muna. Baka maputol ka sa TV5 yan. Eh.
3: Ay, ikaw pa ano na sinasabi
0: niyo. Sino muna?
3: Sino nga Amy? Ah? Amy who? Mm. Oh, sige. Ito na muna mga kapatid. 7:01 nga po ang oras natin.
0: Amy solusyon.
3: ginugulo po ako ng mga tao
0: Amy
3: dito.
0: Amy sabit.
3: Oo. Ginugulo nila ako dito mga kapatid. 7:01 ang tamang oras ang oras.
0: Amy sayad. Maraming Amy.
3: Oo nga, totoo naman. Starts with letter ano yan? Ah, yung I'm me
0: too pa.
3: Oo. Ay, magpapaalam na tayo. Oh, ito na mga kapatid. Kami nga po yung magpapaalam na dito sa mga viewers natin sa TV5. Pero bago yun, ang oras muna, hatid po sa ating lahat ng Ulta Bio, ang Postbiotic Immunity Food Supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, TikTok at sa Shopee. Pwede rin po sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Yan ang sikreto ko, kaya hindi tayo nasi-stress sa traffic sa EDSA. Ang Ulta Bio po ay available na ang starter pack nito sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga kapatid nga po natin dito sa TV5, magpapaalam na po kami ni Manong Ted dito, pero ang programang ito ay hanggang alas 10 ng umaga. Kami po yung napapanood din sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, napapakinggan po tayo sa radyo. Kung kayo po yung natatraffic ngayon, nasa radyo kami, makinig kayo sa amin sa 105.9 True FM Mondays to Friday, 6 to 10 in the morning. Kita-kits po tayo tomorrow mga kapatid, bukas, Biyernes na. Bye-bye!
0: Mga kapatid, panahon na para sa ating Sports 5! Tatangkain pong bumawi ni Pinay tennis star Alex Ayala laban sa Australianang si Maya Joint sa ikalawang pong round ng Wimbledon. Nakapasok nga po sa second round si Ayala sa unang pagkakataon matapos pong duminahin si Renata Zarazua ng Mexico 6-1-6-2. Si Joint naman ay kinakailangan po ng tatlong sets para po malaglag ang tennis legend at 23-time Grand Slam winner na si Serena Williams, 6-3, 6-7, 6-3. Magkaharap po muli ang dalawa. Isang taon matapos pong pataubin ni Joint si Ayala sa finals ng Eastbourne Open.

0: inaasahan pa rin daw po ng pambansang kuponan ang suporta mula sa Filipino community sa Auckland. Susubukan namang bumawi ng gilas matapos matalo sa New Zealand sa huli nilang pagkaharap noong Pebrero 69 to 66. Bilang paghahanda, naglaro po ng dalawang tune-up games ang Pinas kontra sa dalawang club teams ng National Basketball League. Parehong tinambakan po ng bansa ang Manawatu Jets at Franklin Bulls.
1: O sige, so Danny Isla sa New Zealand. Manood ka nito, Danny, ha? Mag-cheer ka sa ating pambansang koponan. Good luck, ha? At tingnan mo kung anong channel ito bukas, Andrew, please. Kasi live ito at hapon ito sa oras sa Pilipinas. Maaari natin mapanood ito tomorrow. Sana nga po ito live para po sa kapakanan ng mga Pinoy basketball fans at sa pagbibigay din po ng moral support sa ating pong pambansang koponan. Samantala, official na pong Filipino citizens ang mga basketballistang sina Malik Diouf at si Elizabeth Means. Nakuha po ng dalawa ang kanilang Philippine passport. Dahil dyan, maaari silang kumatawan sa Pilipinas sa iba't ibang international competition. Ito nga po yung resulta ng pag-aaproba sa panukalang batas na nagbibigay sa kanila ng Filipino citizenship. Ayon sa mga sasamahang basketball ng Pilipinas, posibleng mapasama ang dalawa sa 3x3 basketball program ng bansa. Naglaro po sa UP Fighting Maroons si Diouf at inaasahan po namang magdadagdag ng tangkad sa Gilas 3x3. Si Means naman po ay naglalaro sa ilang pong lokal na torneo kabilang po ang katatapos lamang na Cebu Hustle 3x3.
0: Samantala, matapos po ang tatlong taon, magbabalik sa PBA ang Amerikanong si Jalen Hudson para maging import ng Converge Fiber Xers. Nag-eensayo na para sa kuponan si Hudson bilang paghahanda ng Converge sa PBA Governor's Cup. Unang naglaro sa liga si Hudson noong 2023 para sa TNT. Pinangunahan niya noon ng TNT sa 5-1 na simula sa Governor's Cup. Pero nagdesisyon ng TNT na palitan pa o palitan siya ni Rondae Hollis-Jefferson. Susubukang bumawi ng Converge matapos bigong makapasok sa Commissioner's Cup playoffs.
1: At sa NBA naman, 7 taon matapos pong pangunahan tungo sa kampiyonato po ang Raptors, balik po naman sa Toronto ang superstar na si Kawhi Leonard via trade. Bilang kapalit po naman makukuha ng Los Angeles Clippers sina Grady Dick at Brandon Ingram, 4 na picks at isang first round pick swap. Isa po ang Raptors sa mga malalaki ang improvements sa nagdaang season. Mas marami po ng 16 ang kanilang panalo kumpara noong pong 2024-2025 season. 2019 na magpunta po sa Clippers si Leonard bilang free agent. Ilang buwan matapos nga pong manalo ng titulo at finals MVP para po sa Raptors. It is now 7:07 in the morning, ang ating pong correct time. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. O diba, amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality. Piling-pili na coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee. Kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Max 3 Coffee, kape, mangosteen, sarap. Ay, talaga naman. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. At muli po, pagpupugay sa lahat po ng mga kawani ng Forest Hills Employees Credit Cooperative. Sila po nag-iimbita sa lahat na makilahok sa July 20 po ito, 2026, sa tinatawag na Members and Employees Golf Tournament. Yan po ay mangyayari nga po July 20, 2026 sa Niklos at Palmer Course ng Forest Hills Golf and Country Club. Mabuhay and thank you. Good luck! Sa mga nandidiyan po at nahihirapan mag-swing o gumalaw-galaw, o kaya pa naman sa mga nag-OOA na, aba, sandali lang. Ito ho ang para sa inyo, ha, sa mga nagkakaedad lalo na. Yung pong OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay, ano ay? OA, baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA, OA pa. Hello! Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Sa mahampan ng tamang pagkain at exercise, talagang hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili ito sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot

0: dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking iniinom araw-araw. Yan ang aking supplement para po sa ating kasukasuan. Nang sa gayon, tayo po'y makapag-exercise pa ng maayos at makapag-buhat-buhat. Hehe, thank you. Ngayon, handa na po kami sa ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa
1: News 5
2: FM Delivery! Maria Jose!
1: Akin yan? Ang laki na ba?
3: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: One Balita Pilipinas, kasama si Cheryl Cosim, alas 12 ng tanghali.

0: by region.
1: True FM.
2: Good morning.
0: True FM, mga kapatid. Muli po, pagpupugay sa lahat ng ating mga suki, sa lahat po ng ating mga motorista na ang hapit nga po'y makinig sa ating pong programa. Good morning sa mga nanonood ngayon sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam po natin, sabi ko nga kanina, sa hirap po ng buhay ngayon, lalo na sa kanayunan, ay talaga naman mas lalo pong mahirap kung tayo po'y nagkakasakit o meron tayong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Kaya po, dapat tayo po ay laging wise, lalo na nga kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili nga po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangang maging mahal para masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Muli po nagpapaalala, lagi naman ang Unilab na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang paalaala ng Unilab. Thank you very much, Unilab. Paalala din yan kay JB at saka kay Rod na mga dakilang ama. Mabuhay sa lahat ng mga pader na nakikinig ngayon sa atin. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Rally ng Iglesia ni Cristo, pack up na sa EDSA, kaya lumipad ng venue. Senator Rodante Marcoleta, nakirally na rin.
0: Matapos po naman na bawiin ang kanilang pong permit to rally, mga rallyista lilipat po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pasok sa lahat ng antas sa buong lungsod, sinuspinde ng lokal na pamahalaan.
3: Isang international extremist group, inudyokan daw ang mga menor de edad na namaril sa Tacloban City.
0: 15 anyos na lalaki, nahulihan po ng baril sa loob ng eskwelahan sa Iloilo.
3: Eto, Pilipinas, isa na raw upper middle income na bansa. Ayon po yan sa World Bank. Pero ang tanong, ramdam nyo ba mga kapatid?
4: Sino ang invento niyan?
0: Sa ating Sports 5, Pinay tennis sensation Alex Iyala naghahanda na sa kanyang second round match sa Wimbledon.
3: Sa balitang entertainment, multi-Grammy winning artist Taylor Swift at boyfriend na si Travis Kelce ikakasal na ngayong linggo.
0: Talaga naman ha? Pag-isipan niyong mabuti, mahal ngayon ng annulment.
4: Bakit mo naman tinatakot, partner? Ikaw
0: joke,
4: talaga.
0: Joke lang.
4: Hindi ka na nga makakapunta sa kasal, tinakot mo pa eh.
0: Joke lang.
4: Pero tama. Tama naman. Ang mga bagay ay pinag-iisipan talaga dapat. Ganyan.
0: Discernment.
4: Shukran.
0: Samantala mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, kami po ay eto na. Ihahatid na ang mga pinaka-importante na malaking balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, unti-unti na pong dumadami ang mga miyembro ng INC sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan inilipat nga po ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo mula po yan sa EDSA. Ang iba galing pa sa iba't ibang distrito at lumuwas papuntang Maynila para makiisa sa programa. Hiling nila transparency sa gobyerno, pagkakaisa at hustisya. Nagdeploy na ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng karagdagang tauhan at iba pang emergency resources para matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente. Maging ang NCRPO naghanda rin ng dagdag na puwersa para sa Maynila. Itinaas na rin ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ang red alert status bilang paghahanda sa nasabing rally. Samantala, naniniwala naman po ang isang eksperto na si Senator Marcoleta rin mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili kaugnay po ng isasampang plunder case sa kanya ng ombudsman. Bagamat ibinasura na kasi ng COMELEC ang investigasyon sa posibleng election offense si Marcoleta, nilinaw po ni UP Law Associate Dean Attorney Paulo Emmanuel Tamase na ang mismong public statement ni Marcoleta ang naging basehan ng investigasyon ng ombudsman. Matatandaan na kasing si Marcoleta mismo ang nagsabi sa isang TV interview na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025. Pero hindi niya ito idineklara sa kanyang SALN. Ang tingin ni Tamase, sapat na ang mga naging pahayag ni Marcoleta para masampahan siya ng kaso sa korte.
1: sa tanong na enough na po ba yung ebidensya upang magkaroon ng kaso sa korte, sasabihin ko po na mukhang may chance po. No? Kasi yung statement po niya ay nasa public statement. Ito po ay binigay in response to yung kaso niya sa COMELEC, which means hindi natin pinag-aawayan actually yung amount. Baka enough po yan para magkaroon ng criminal prosecution.
3: Yan nga po ang tinig ni UP Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase. Samantala, kinwestiyon naman ang ilang grupo ang idinaos na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon po sa mga grupo na nag-organisa sa Trillion Peso March, hindi dapat gamitin ang mga kilos protesta para proteksyonan ang mga opisyal ng pamahalaan na dawit sa issue ng katiwalian. Iginagalang daw ng mga civic groups ang freedom expression at karapatan na mag-rally kahit pa sa EDSA, pero hindi raw tamang gamitin ang mga demonstrasyon para hindi mapanagot ang mga opisyal na mayroong pananagutan sa batas. Matatanda ang una ng sinabi ng INC na tutol sila sa pagsasampa ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Nababahala naman po ang Department of Education o DepEd sa ilang kaso ng tangkang pag-atake sa iba pang eskwelahan. Kasunod po yan ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa DepEd, tila ginagaya ng ibang estudyante ang ginawa ng mga suspect sa Tacloban dahil nakakita sila ng pattern sa nangyayaring mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Dahil po dito, nanawagan din ang ahensya sa mga magulang na bantayan at gabayang mabuti ang kanilang mga anak. Tiniyak din ng DepEd na may nakalatag ng pulisiya para proteksyonan ang mga estudyante sa mga paaralan.
2: Halos po similar po yung pattern ng ano mga nakikita natin sa mga nangyayari sa school natin. Parang ano nga po eh parang gumagaya yung ibang mga estudyante kasi ang nakita namin na ano inchacha na parang yung iba yung mga sumunod na hindi naman pala makukulong yung ano yung bata ba below 15. So parang ano nga pa nga po eh, na embolden pa yung iba. Kaya nga po pinaiigting natin po talaga ang role ng parents ngayon sa pag-aaral ng kanilang mga kabataan.
3: Mga kapatid, yan po ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol. 19 minutes po makalipas, mga kapatid, ang alas 7 ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Si Ma'am Eileen Choi Go ng Megasoft, naku, may post, hindi daw niya nararamdaman yung sinasabi na upper middle income country na tayo.
5: True.
3: Hindi daw siya agree. Kayo ba dyan? Sang-ayon po ba kayo? Pero walang maglilipat ha. Dapat dito sasabihin ko, sang-ayon kayo. Walang maglilipat ng radyo at TV dahil meron pa po tayo mga importante mga balitang ihahatid sa inyo ngayong araw ng Webes. Tutok pa rin po yan dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto natin kung
8: komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
10: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
11: You have to build your character.
12: Yeah.
11: So masabi ko.
13: Your surname is Ayala.
11: Yes.
13: And you work for Ayala.
11: Yes.
13: Are you related with the Ayalas?
11: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much, study hard and get a good education.
14: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

Gusto mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Oras natin mga kapatid, 7:23. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Maya de la Rosa Fine Jewelry. Visit Maya de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayadelarosa.com. May QR code din po sa inyong screen mga kapatid para kayo'y mapunta sa kanilang Facebook at website para makita mga nagagandahang gold and diamond ng Maya de la Rosa. Ang kanila pong pinakabagong franchise dahil open na sila for franchise. Pinakabago po nila ay yung nasa 168 Mall. Samantala mga kapatid, balita po sa Metro Manila. Pinatatawag po ni LTO o ng LTO ang driver ng isang jeep matapos masapul sa video na nahulog. Nahulog nga pong pasahero nito sa Quezon City. Naku po mga kapatid, yung bigla ang kambyo, maraming ganyan sa oras po ng gabi o madaling araw na maluwag yung kalsada. Kumakapagpatakbo yung iba, lalo yung ibang mga jeepney driver na para bang kayo ay nasa karera. Yun po ang dahilan ng pagkakahulog ng pasahero. Eh alam naman natin pagka jeep ay maluwag at biglang nagpreno o kumambyo, di ba minsan napupunta ka, nasa dulo ka, mapupunta ka dun sa unahan? Ito ang nangyari po dito. Nalabas ng jeep yung kawawang commuter. Nahulog nga po. Nahulog ang pasahero mga kapatid na biglang kumapig pa kaliwa ang jeep. Mabuti na lamang po yung kasunod na sasakyan. Nakapreno agad. Hindi po natamaan yung nahulog na pasahero. Ayon po kay LTO Chief Asec Marcos Lacanilao, iniimbestigahan na po nila ito. Pero base sa video, reckless ang pagmamaneho ng jeep. Bineberipika pa ng LTO kung may prangkisa ba ang jeep at kung may dati ng violation ng driver nito. Samantala sa ibang balita, arestado po ang isang American national na tumanggap po ng parcel na naglalaman po ng hinihinalang droga. Aabot sa 10 milyong piso ng hinihinalang ecstasy ang nasabat mula po sa suspect na si alias Lowo. Nakadeklara raw ang laman ng parcel ng mga pagkain, sabon, headphones at t-shirt. Pero nang buksan, doon po tumambad ang higit 2 kilong droga. Nasampahan na po ang dayuhan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Makati City naman, 8 pamilya ang nasunugan sa barangay Poblasyon. Tumagal nga po ng 2 oras bago naapula ang apoy. Wala namang napaulat na nasaktang residente. 2 pusang wala ng buhay naman ang natagpuan matapos ang sunog. Posibleng na-suffocate daw ang mga ito. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng sunog. Oras mga kapatid, 7:26. Ang tamang oras naman, hatid po sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Naku po, maluwang pwedeng isama ang buong barangay. Pwede nyo pong dalhin ang inyong mga sasakyan, motorsiklo at kung ano-ano pa. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Morning, morning, Sir Chet Pastrana. Gising ka na po ba? Eh si Ma'am Mary, nakadaan na po ba ng simbahan? Balita po sa Lalawigan, nasawi ang isang senior citizen habang 3 iba.

0: Pa po ang sugatan matapos mabangga ng closed van ang kanilang sasakyan sa Luna sa La Union. Sa investigasyon, papunta ng Baguio City ang mga biktima ng maaksidente mga ito. Galing po sila sa training ng Commission of Senior Citizens at mamamasyal lamang sana sa nasabing lungsod. Napag-alamang mga opisyal po ng samahan ng senior citizen mula sa Puerto Princesa City ang mga biktima. Isinugod na po sa ospital ang mga sugatan at patuloy na nagpapagaling sa ngayon. Patay naman ang tatlong menor de edad matapos masalpok ng truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo. Diyan po yan sa Damulog sa Bukidnon. Ayon sa mga pulis, magpipinsan ang mga biktima na edad 16, 13 at 10 taong gulang. Mag-iibig o mag-iigib lang sana at maliligo ang mga ito nang mangyari pong insidente. Agad namang sumuko ang driver. Nakaareglo na po, nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Apat naman pong sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa Davao City. Sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang driver ng trailer truck sa pababang kalsada sa lugar. Doon na po nito inararo ang bus, elf truck, jeep at maging motorsiklo. Humihingi naman ang paumanhin ng truck driver sa mga nadamay. Hindi raw gumana ang preno ng kanyang truck. Posibleng maharap po sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple or multiple physical injuries and damage to property. Oras pa rin mga kapatid! 28 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras naman na yan. Hatid sa ating lahat ng Selectoyo. Uy, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steak, suwabe ang timpla. Hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, pinag-aaralan po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibleng maging presyohan para sa enerhiyang ibebenta ng mga may-ari ng electric vehicles mula po sa kanilang sasakyang papunta sa grid. Yan po'y sa gitna ng paglalatag ng mga regulasyon para sa mga may-ari po yan ng electric vehicles na bukas ialok ang kanilang sobrang enerhiya sa grid. Umaasa po ang ERC na ma-issue ang EV framework ngayong taon kung saan isasama ang mga probisyon para sa vehicle-to-grid program. Kagaya po ng net metering scheme na ipinatutupad para sa mga solar power users na nagbebenta ng kanilang sobrang kuryente. Maaari ring makakuha po ng credit ang EV users na bukas pong magbenta ng sobrang enerhiya mula sa kani-kanilang mga sasakyan. Samantala sa ibang balita, triple po ang itinaas ng kinitang buwis ng BIR mula po sa mga online seller noong nakaraang taon. Ayon po sa Bureau of Internal Revenue o BIR, nasa 9.2 billion pesos ang withholding taxes na nakolekta mula sa e-marketplace operators at digital finance services noong taong 2025. Mas mataas po yan ng higit 250% kumpara sa halos 2.6 billion pesos na nakolekta noong taong 2024. Pinapatawan po ang online sellers ng 1% withholding tax sa kada purchase sa e-marketplace, food delivery app at online booking services. Nagsisilbi naman itong advance payment na po pwedeng makredit sa income tax liability ng seller. Samantala mga kapatid, naku po, magandang balita daw para sa mga customers ng BPI. Pupwede na po kayong mag-withdraw at mag-deposit ng pera sa mga grocery, convenience stores at iba pang partner store. Sa ilalim po nito, magiging mini BPI branches ang higit 1,000 partner stores kung saan po pwedeng mag-cash transactions ang customer at hindi na kinakailangan pang pumila sa banko. Maaring mag-generate ng barcode ang mga customer po para makapag-withdraw at deposit. Limitado ang halaga ng deposit sa 10,000 piso kada barcode at 50,000 piso para sa isang buong araw. Nasa 10,000 piso naman ang arawang limit sa withdrawal. Okay sana eh, kaya lang lagi namang may problema sa kanilang app. Oo, hindi ako lagi makatransfer dito, kaya ang nagagamit ko tuloy BDO, anyari BPI. Sa iba pang balita mga kapatid, sa balita po sa labas ng bansa. Aabot po sa 36 ang patuloy na nawawala kasunod po ng pag-atake ng armadong grupo sa isang eskwelahan sa Nigeria. Sa investigasyon, pumasok ang mga armadong grupo habang nagsasagawa po ng exam ang mga estudyante sa Borno Region. Ilang taon ang laganap po ang karahasan sa lugar dahil sa militanteng grupo. Matatanda ang problema noon, ang kidnap for ransom. Sa Amerika, 83 panibagong wildfire ang naitala sa iba't ibang lugar. Kabilang po sa apektado ng kalamidad ang Central at Western States ng Estados Unidos. Sa pagpapatuloy po ng pagtugon sa mapapinsalang wildfire, aabot sa 3 bumbero ang naitalang nasawi. Sa bahagi po yan ng Utah-Colorado border. Agaw pansin naman ng isang dambuhalang kulay itim na banner na nakasabit po sa tuktok ng pamosong Empire State Building sa New York sa Amerika. Sa ilang kuha, tanaw po ang dalawang individual na isinasabit ang tela. Agoy! Sa report, bahagi po yan ng isinusulong ng mga individual na World Peace. Pwede ba yung ginawa nila? Umakyat na lang bigla doon? Blanco ang mga otoridad sa pagkakakilanlan po ng mga sangkot sa insidente.
1: Sino to?
0: Ha? Hindi ganong katindi ang security. Nakaakyat hanggang sa tuktok. Samantala mga kapatid, 7:33, tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalambot ang muscles at may masakit po ba sa inyong katawan? Ito na ang sagot sa aging. Ulta Flex, ang pampaganda na, pampaganda at pampalakas na health drink. Gawa po yan ang mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok. Meron din po sa www.ultabio.shop. Pwede rin umorder ng Ulta Flex sa 0931-033-2871. At available pa rin po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sports 5, hinirang na Basketball Players of the Year ang De La Salle forward na si Mike Phillips at UST star na si Kent Pastrana sa Collegiate Press Corps Awards Night. Binigay kay Phillips ang Men's Basketball Player of the Year matapos manalo ng kampyonato sa kanyang huling taon sa Green Archers itong UAAP Season 88. Kay Pastrana naman po ang Women's Basketball Player of the Year Award. Pinangunahan niya rin ang Tigresses tungo po sa titulo nitong nakaraang UAAP Women's Basketball Season. Kapwa hinirang na Finals MVPs ang dalawa sa kani-kanilang division. Panalo naman po ang Alas Pilipinas Girls sa simula po ng kanilang kampanya sa AVC Asian Women's Under 18 Volleyball Championship. Pinataob po nila, nakutaob, sa loob ng 4 na sets ang Iran 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18. Nanguna po si Saiza Raiko matapos kumabada ng 19 puntos. Sunod na makakalaban po ng Alas Girls ang Japan. Mamayang alas 11 po yan ng umaga. Samantala, pasok naman po sa knockout round ng FIFA World Cup ang Morocco matapos talunin ng Netherlands sa FIFA World Cup. Kinailangan ng penalty shootout para madesisyonan ang laro. Matapos po ang 1-1 draw, nakascore si Ismael Saibari sa ikalimang round ng shootout para maibigay ang panalo. Bago po ito, napigilan ng Morocco ang tira ni Crescencio Somerville. Sunod namang makakalaban ng Morocco ang Canada. Ito naman ang unang beses na hindi nakapasok sa knockout sa mga Dutch sa 11 beses na sila po'y lumaban sa World Cup. At syempre, ang oras sa 7:35, mga kapatid, hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayettedelarosa.com at open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. May QR code din po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanila ng Facebook at website, mga kapatid. Eto na! Sa mga marites na nag-aabang dyan ang ating balitang entertainment. Uy, si RC Muñoz nasa action series po na si Gabo. Ganap na ganap nga si RC sa role niya bilang palabang pulis pero sweet na ate. Siya po si Max. Ang mapagmahal na kapatid ni Sam na ginagampanan ni Julia Montes. Happy raw si RC na mapasabak sa action at drama kasama ang magagaling na aktor. Nagagamit daw ni RC sa role niyang pulis sa mga natutunan sa Philippine Air Force bilang isang reservist. Napapanood po si RC sa Sigabo Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa TV5. Sa iba pang balita mga kapatid, ipinagpaliban po ng Nations Girl Group Benny ang European leg ng kanilang Signals World Tour. Dahil daw po ito sa unforeseen circumstances, inaayos na raw po ang panibagong schedule para sa tour. Humingi naman po ng paumanhin ng Benny dahil dito. Nakatakda pong magkaroon ng performance ang grupo sa Netherlands, Italy, France, UK, Switzerland at Germany on August 30. Sa iba pang balita, magdadaos po ang P-pop girl group na Kaya ng kanilang kauna-unahang official fan gathering. Gaganapin po yan sa SM North Ezo Skydome ngayong Sabado. Mapupuno po ito ng live performances mula sa Kaya at interactive fun activities. Libre ang admission! Wow! Nag-debut po ang Kaya noong 2022 at noong Mayo nang mag-viral po sila sa kanilang cover na Takedown. Diyan nga po mga kapatid ang mga balitang inyo pong nakalap. O nakalap, hindi silang kumalap, tayo pala ito. Yan nga po mga balitang nakalap ng buluwagang pambalitaan ng News 5. Good morning po sa mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. Napapakinggan din po tayo sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At napapanood din po tayo. O hindi pa pala, ito pa pala sa Tacloban. Napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Pakabit na rin kayo ng signal ha mga kapatid. Kasi doon daw sa isang box na hindi signal ay wala na daw po ang 1PH. So, manood na lang po kayo sa Signal TV. Sa 1PH po yan, Channel 1 at sa Channel 19 through FM TV. Sa ngalan nga po ng ating masisipag at mahuhusay na mga kasamahan dito po sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stefanita Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Oy, single pa rin. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Now on its 6th year, dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Conference.

0: tatanong, kumusta raw po ang traffic dyan sa area po ng Liwasang Bonifacio? Yun. Kami po yung nakantabay sa report ng ating mga News 5 correspondent.
1: Nandun si Nina. Si Nina ang pao ko.
0: Pwede ba mag-report si Mayor Isko?
1: Pwede rin siguro. Oo.
0: Yorme, good morning.
1: Good morning, Yorme. Kamusta?
0: Mm. Pagbati po naman ng good morning and happy birthday today para po naman kay Cindy Ann Rokid ng Champs from Aljon at sa kanyang mga dating kasamahan po dyan sa Shangri-La Finest Chinese Cuisine in Quezon City na ngayon po ay Penglai. Good morning.
1: My favorite Penglai. Ang sarap ng hot pot dyan kung di nyo pa nasusubukan.
0: Yung kanila pong shabu-shabu. Good morning and thank you. Ganda umaga rin kay Regan again. Regan C, kay Rod, at kay paring Ray Del Pozo, ang ating napakabait na kumpare. Paring Ray, good morning, ha? At kay paring William, ganda umaga rin. At kay Kuya Samson, at kay Kuya Rene, at kay Kuya Buboy. Asal na po natin mga Kuya, good morning. Ang tropang ramdam talaga ang biyaya ng buhay, o diba? Hindi pumapalya. Hindi sinasabihan ng excuse me, Randolph. Randolph P, ganito ka ba? Bigo na naman. Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! At talaga!
0: Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero Gil Custodio, mahalagang palala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Si Gil, ramdam niyan ang biyaya ng buhay.
1: Oo naman.
0: Lagi ang kondisyon. Naku, kabravo natin
1: yan. Alam mo ba yung mga kalalakihan, mga kapatid natin sa baba sa Frontline Express?
0: Uh-huh.
1: Pag nakikita nila ako, laging bungad, Ma'am, pahingi naman po kami yung ano, binabanggit lagi ni Manong Ted sa umaga.
0: Approve.
1: Yun ang sinasabi nila. Gusto po namin masubukan ang pagganda ng buhay.
0: Approve.
2: Hindi na ito normal.
0: Alas 7:43 na po ang ating tamang oras ngayon. May pag-uusapan po tayo ha. Pagkatapos po ng ating mahalagang aral mula kay Brad Jeff. Ito po aral ng mga nagdaan pong pagdinig. Ito po ang particular no, itong hearing kahapon in the Senate. Ito po ay napaka-importante. Ngayon pa lang po pag-usapan na, pagdebatehan na dahil ito po malamang ay magiging amyenda sa kasalukuyang pong Juvenile Justice and Welfare Act. Importante po, dumaan po ito sa masusing discernment. We'll be right back. True FM. Tatak ng tapa.
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: Mayo Health, your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Thursday morning, Brad Jeff, good morning.
3: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
2: All right, go ahead, Brad Jeff.
3: Yes, Brad Ted, batiin ko lang itong nanay na pinababati daw yung kanyang dalawang anak, July 1 and July 4, Hezekiah Sky at Isaiah Eyes. Thank you po for tuning in. Maganda topic po natin ngayon about unity. Yan ako. Paboritong topic ng ating mga politiko sa Salmo 133 verse 1. Sabi niya, napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay na may pagkakaisa. How good and pleasant it is daw po. The people of God are living in unity. Alam niyo po, may mga bagay na mas gumagaan kapag pasan mo, may kasama ka. Tama po ba? Mas gumagaan siya kapag hindi ka nag-iisa. May mga madaling buhatin kapag may kasama ka. Mas madaling lumaban kapag may karamay ka. Mas madali pong tumayo ulit kapag may umaalalay sa'yo. Kaya po mahalaga yung unity sa pamilya, sa trabaho, sa church, sa komunidad at sa bansa, of course. Pero aminin natin, hindi po madaling magkaisa. Iba-iba tayo ng ugali, pananaw, karanasan, paraan ng pag-iisip, paano tayo lumaki. May mabilis mag-desisyon, may iba talagang maingat, may tahimik pero vocal, yung iba. Minsan pareho ng goal pero nagkakatalo sa pag-approach pa lang. So kaya po ang unity ay hindi automatic. It is something we choose. It is something intentionally we choose, we protect, and we practice. Kaya ang ganda po ng Salmo, hindi sinabing unity is always easy. Ang sabi, napakaganda raw tingnan. May blessing na kapag natuto tayo magsama-sama, okay, nagiging blessing talaga siya. Kasi may mga pagkakataon po yung blessing, hindi naging blessing kasi nag-away pa yung mag-asawa sa dumating na blessing. So unity does not mean uniformity. Hindi ibig sabihin na magkakamuha tayo ng suot, magkakamuha tayo ng haircut, okay? Sa North Korea po, ganun. So hindi ibig sabihin na wala ng discernment. Unity means kahit magkaiba tayo, pinipili natin unahin ang mas mahalaga. Una, ang Diyos. Kaya po dapat nak-align yung goal natin sa Diyos, yung misyon, yung pagmamahal, at kapakanan po ng kapwa. Pagka po gusto mo yung agenda mo, kahit makakasira sa ibang kapwa, walang magiging unity. Okay? So ikaw lang yun. Soloista ka lang. So minsan ang kalaban po ng unity ay pride. So before I end, gusto natin, lagi kasi tayo tama, tayo nasusunod, yung sa akin ang tamang direksyon. That is why unity requires humility. Mas mahalaga ba ang ego mo o ang misyon ng Diyos na binigay sa pamilya mo? Unity is not the absence of difference, it is the presence of humility, of love, and shared purposes. So tanungin natin po yung sarili natin, saan relationship ba ako or grupo na mas kailangang mas piliin yung humility, patience, and unity? May offense ba na kailangan kong bitawan para hindi na lumaki yung division and just pursue kung yung pinapapursu sa akin ni God? So, again po, sabi sa Psalm 133 verse 1, napakaganda tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. At yan po ay nangyayari lamang kung tayo nakaisa kay Lord at lahat tayo ay merong shared purpose going to His purpose. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Alam namin more than ever, ang bansa namin ay nangangailangan ng unity. At marami po, Panginoon, from small organization to our nation, Lord God, makikita, Lord, yung pagkakawatak-watak ng mga opinion, ng mga pinupursue. Panginoon, until ipursu lamang yung goal mo, hindi, Lord, kami magkakaroon ng genuine at real unity. Kasi, Lord, pag pinursu namin na aming ego, ang aming agenda, may kanya-kanyang agenda bawat miyembro ng grupo, then wala, Lord, tatayong purpose. Salamat, Lord, dahil alam namin ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng purpose para mabuhay. Habulin namin yon, ipursu namin yon, then we're gonna have unity with people who have the same mind. In Jesus' name, amen.
2: Amen. Amen. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad and guide his mission sa aming pong programa at lahat ng aming nakapakinig. Ito po itong inaabangan na segment araw-araw. Lord, bless them more today. Amen. Salamat, Brad Jeff. Magpalaing ka sa iyong misyon and di ka sana magsawa at mapagal. Salamat na marami sa iyong sakripisyo.
3: Yes, Brad Ted. Lagi naman tayo nandito. para magsilbi sa tao. We're here to serve the people.
2: Amen. Yeah,
3: thank you.
2: All right.
3: Salamat sa oportunidad, Brad.
2: Bukas ay Friday na, another opportunity, another day, another chance to do good and do better indeed. So we'll catch you tomorrow. Ikaw ba'y magtutungo sa studio, Brad? Ano ba ang iyong mission bukas?
3: Yes, may mission tayo dyan, Brad Ted, sa kay kapatid na Cheryl. So, magkita-kita tayo dyan.
2: Sige, ihahanda na ni Chacha ang kanyang spaghetti at barbecue.
3: Salamat naman at may maabutan na
4: Oo naman. In your mind yan. Pwede ka mabusog. Sayang, hindi umabot eh. Nagpa-barbecue si Manong Ted last week.
2: Basta ikaw.
3: Isipin mo na lang.
4: Magpapaspaghetti ka na naman at barbecue bukas?
2: Akala ko basta. Okay.
4: See you tomorrow, Pastor
2: Jeff. Salamat,
4: Brad.
2: Thank you.
3: Salamat and welcome back, Trina and Junjun Galang. Thank you for tuning in. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeff Liscopide sa ating The Daily Brad.
5: FM. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo magbago.
6: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
7: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
6: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
7: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
8: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Tulungan kaya natin.
9: Pa-contact natin.
10: Views natin sa show.
9: Para
10: makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
10: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
11: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala ring inaatrasan.
12: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
11: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
13: Mobile Journal, Amy Achanza po.
14: Arles de los Santos po.
15: Denise Bodisancho po.
16: Ben Perinti po.
17: Las Paredes po.
18: Jeff Rivera po.
19: Julie Baiza po.
20: Kayla Macantas.
21: Mary Monreyes po.
22: Riera Pascual po.
23: Hindi ka

0: AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: True FM.
2: Si Nina Ong Pauco po ay nando doon sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nina, anong pinakahuling balita diyan?
3: Arig Ted, magandang umaga. Inilipat na nga dito sa Liwasang Bonifacio ang kinus protesta na Iglesia ni Cristo. Yan ay matapos bawiin ang kanilang permit extension sa SC People Power Monument sa Quezon City. Hindi naman na kailangan ng permit dito sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang na Freedom Park. Unti-unti na nga ang dumarami rin ramanted ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasan. Ang iba galing pang iba't ibang distrito at lokal at lumuwas pa pa Maynila para makita sa programa. Hiling nila ang transparency sa gobyerno pagkakais sa SSPISA. Nag-deploy na rin ang pamahalang lungsod ng Maynila ng karagdagang tauhan at ang iba pang emergency resources para matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente. Maging ang NCRPO ay handa na rin ng dagdag pwersa para sa Maynila. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo dito sa kanilang sinirali. At ngayon ay sinasaayos na nga ang sound system. Kung makikita natin, nandito na yung mga stage at malakas na yung mga patugtog nila dito. At namamahagi na rin ang Manila Department of Social Welfare ng mga pagkain, pang-almusal, tulad ng lugaw, sopas at iba pang inuming tubig. Ang pagkain ay hindi lamang nga sa mga magkikilos protesta managtad, no? Kundi pati na rin sa mga tricycle drivers at sa mga street dwellers. Galing pa nga sa iba't ibang lugar ang mga karamihan dito. At ang ilan sa mga nakausap natin ay galing sa Quezon Province, Laguna at Batangas. At panawagan nga nila itong pagkakaisa at justice sa pamahalaan natin, ano? At nauna rin sinabi ng INC na nagpapakita ito ng suporta kay Senator Rodante Barcoleta na planong sampahan ng Ombudsman ng Quezon Province. At kanina lamang nga pasado sa 7 ay pumunta dito si Congressman Levitea at nagpapakita ng suporta sa mga kapatid natin Iglesia. So, maraming Ted.
2: Alright, so Nina, ang balita ba hanggang bukas ba sila diyan? Kasi nga din yung klase ng mga bata, no, sa iba't ibang paaralan. May mga natatanong lang na mga magulang din para din dun sa corresponding announcement. May balita ka ba?
3: Yes, maraming Ted. Sa balita at information na nakuha natin, magpapatuloy hanggang bukas ang Kinos protesta ng mga Iglesia Cristo. At anunsyo nga lang, pamalang lungsod ng Maynila na walang klase o suspendido ang mga klase sa lahat ng atas ng paaralan, mapapribado o pang-publikong paaralan dito sa Maynila dahil nga sa isinasagawang programa ng Iglesia Cristo.
2: Meron ba tayong estimate na ngayon kung gaano karami ang tao dyan? Meron na bang inilalabas na informasyon ang Manila Police District?
3: Maraming Ted, ayan pa yung sinasagap pa natin na informasyon dito sa Manila Police District. Inaantabayanan pa natin yung bilang ng mga magiging protesta ngayong umaga. At ganyan din yung mga tauhan o mga otoridad ng Manila Police District na itatalaga nila dito sa Maynila.
2: Ayan, ang sabi ng NCRPO, they will assign initially ng 1,000 police personnel. Yan bang 1,000 na kikita mo na ba?
3: Maraming Ted, kini-kini na lamang. Ganyan, nakita ko sila dito sa paligid ng Liwasang Bonifacio at nakaantabay para sa seguridad at dito ay panatilihin sa ayusan dito sa paligid ng Liwasang Bonifacio.
2: Okay, sige. So, aantabay kami ha. Nina, kung sakasakaling meron ka diyang update nang sa ganun, malaman natin ang mga pangyayari diyan sa Liwasang Bonifacio. Salamat, Nina Ong Pauco. Salamat na marami. Yan po ang live report ng ating pong News Live correspondent from Liwasang Bonifacio. Ano tayo dyan? Laking Manila Post Office.
4: Ah, ikaw?
2: Oh, ilang taon din akong nasa Caydian eh, dyan sa area na yan. Ang sakayan namin dati ng St. Rafael bus, no? Pati yung itong bumabiyahe na transit papunta ng Cavite, kung galing ako ng Colegio de San Juan de Letran. Dyan ang sakayan namin. At dati-rate, ang baha dyan hanggang tuhod rin. Tatawid ka sa kalsada kung ayaw mo mag-underpass na pagka dumi-dumi.
4: Noong panahon nyo pala, may baha na.
2: Oo naman.
4: May flood control na rin noon. May flood control projects.
2: Hindi ko alam kasi nung batang yun, nung mga panahon yun, batang-bata pa ako, wala ako papakialam sa mundo.
4: Tama.
2: Ang pinakakialaman ko lang yung girlfriend ko.
4: Yun eh.
2: O sige, 7:58 na po ang ating tamang oras ngayon. Ngayon po ay ready na ang ating kakausapin. Ito ho'y importante lamang ha sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Sa usapin po ng reaksyon ng mga employers sa desisyon po ng Labor Department. Actually, ito ay Regional Wage Board na nagdesisyon. 85 pesos po ito. Dalawang bigay ito. Magsisimula po on July 19 ang 60 pesos na karagdagan para po naman sa mga manggagawa po sa Metro Manila. Ito po yung non-agricultural. Pagsapit po naman ng Enero a Primero 2027, it's plus 25. So yung pong minimum na 695 ay magiging 780 pesos. Halos 800 pesos po sa kada araw. At ilan pong alamin ang paunang reaksyon ni Governor Federico Marquez Jr. ng Employers Confederation of the Philippines. Good morning po, Governor.
5: Good morning, Ted. Thank you very much for this invite. Magandang umaga po sa inyo at lahat ng nakikinig sa nanonood sa inyong programa.
2: Thank Salamat you. Po na marami. Ano pong unang reaksyon ng inyo pong grupo dito po sa desisyon ng Wage Board?
5: Okay. First of all, I'd like to say that on one side, I'm representing the Employers Confederation as a governor. On the other side also, I am a member of the NCR Wage Board na siyang gumawa ng desisyon. So, I'll be wearing two hats because as I sit down in the Wage Board of the National Capital Region, I represent the employer sector. So, ang composition, I think everybody knows this, the composition of the Regional Wage Board, whether it's in the NCR or the 16 other wage board in the country, ang composition yan ay pito po, no? Seven. Two of it is chaired by the RD or Regional Director of DOLE, and then there are two other government represent or two from governances in the board, DepDev at saka DTI. Mm-hmm. And then there are two from employers and two from the workers. Mm-hmm. So in coming up with a decision, pinag-uusapan yan, nagbabalitaktakan, and at the same time, we are giving a chance for the workers through the trade unions. Meron tayong tinatawag na labor consultation, and then a week after that there is employers consultation, and then finally a week after that there is a public hearing where everybody is there. And then magdi-deliberate yung wage board and come up with a decision. So the decision has not been published yet, but according to the